0: Ito ang pananagutang legal. Agro nagsugat ka ra, doon ako brat balita, ba, akong ganyan kilaga. Ha? Dati ko ganyan kaibahan na imaw eh. At di ka na nagbase. Ha? Rong balita ni Toto George, sagin balita matsang ka FM station, hay saga gagi. Ngani, nagumpisa sa saga, ay natapos sa saga. O para sa benepisyo at taga New Washington ay ginaayogid. Nga kung pwede pabatit uman para sa kaklaruhan itam mga hindi pagid na klaruhan aga naduduman pa hararong pagpahayag ni Mayor Simonet Francisco.
1: Sa lahat ng aking minamahal na kababayan sa New Washington at sa buong Aklan, aking napanood at tinatanggap ang formal na paghingi at ng paumanhin ni kagawa ninyo na dura resin ng publiko kahapon, August 5, 2026. Hindi ko tinatanggi na bilang isang ina, asawa at lingkod bayan, labis ako nasaktan sa mga kasinungalingan, pamamahiya at paninira sa Facebook sa pamamagitan ng dummy account na Flor de la Cruz, Simonet Manacau Steel Fence, Barbie Ray Imbang, Jake Dizon, at marami pang ibang dummy account na ginamit upang ako at ang aking buong pamilya at ang mga taong malapit sa akin ay saktan, kutyain, pahiyain at kondenahin sa social media. Ang mga walang basihan at malisyosong public post ay hindi lamang tumama sa akin. Nagdulot din ito ng isang matinding sakit at kahihiyan sa aking asawa, sa aking mga anak at na noong mga panahong iyon ay mga minor de edad pa at sa aming buong pamilya. Nangyari ito, ang lahat ng ito, nung ako ay kasalukuyang nalulungkot sa aking pagkatalo noong 2022, nagluluksa sa pagpanaw ng aking mahal na ina na si Shirley Peralta, habang ako ay nagpapagamot ng aking ama na si dating Mayor Edmond Peralta na noon ay may malubhang sakit na cancer. Isa itong napakadilim na yugto ng buhay ng aking pamilya. Isang panahon, tunay kong naranasan kung ano ang pakiramdam ng isang taong walang humpay na sinisipa habang lugmok na lugmok sa pagkakadapa. Subalit ang lahat ng sugat, bigat, kahihiyan, pagkundina at iba pang pasakit na idinulot sa aking asawa at sa aking mga anak ay tahimik naming tinanggap at hinarap. Ngayon, natapos kong pagdaanan at malampasan ang mga pagsubok na natili akong naniniwala na walang sugat na hindi kayang hilumin ang katotohanan, pagpapakumbaba, taos-pusong pangtanggap sa pagkakamali, pagsisisi at paghingi ng kapatawaran. Bilang halal na opisyal at ina ng bayan ng New Washington, naniniwala ako na ang tunay na lakas ng isang tao ay hindi nasusukat sa kakayanang manindigan, kundi maging sa tapang na aminin ang pagkakamali at paghingi ng kapatawaran. Ang pag-amin ni kagawa ninyo na dura sa pagkukulang at paghingi ng paumanhin ay mahalagang hakbang tungo sa pananagutan, paghilom at pagbabago. With this, I chose to leave the pain behind, accept the apology, and move forward. Kasama ang aking asawa na si Attorney Omar B. Francisco at ang aking tatlong anak, si Simon, Sean, and Basti, at ang aming buong pamilya, tinatanggap ko ang paghingi ng tawad ni kagawa ninyo na dura. Pinipili ko magpatawad, hindi dahil madaling kalimutan ng sakit, kundi dahil mas nais kong pairalin ang kabutihan kaysa sa galit, kapayapaan kaysa sa sama ng loob, pagkakaisa kaysa sa paghiganti. Umaasa ako na ang pangyayaring ito ay magsilbing paalala sa ating lahat na ang kalayaan sa pagpapahayag o freedom of expression ay hindi absolute, lalo na sa social media. Ito po ay may kaakibat na pananagutan. Naway magsilbi rin itong aral na ang social media ay hindi dapat gawing sandata upang sirain ang pangalan ng pamilya o pagkatao ng sinuman. Ang bawat salitang ating inilalathala ay may tunay na epekto sa buhay ng mga tao at ng kanilang pamilya. Para sa akin, mas mahalaga ang patuloy na paglilingkod sa ating mga kababayan kaysa manitili sa sigalot ng nakaraan. Marami pa po tayong kailangang gawin para sa ating bayan at doon ko nais ituon ang aking panahon, atensyon at kakayahan, lalo na ang paglilingkod sa bayan. Sa lahat ng patuloy na sumusuporta, nananalangin at naniniwala sa amin, taos-puso kaming nagpapasalamat. Ang inyong tiwala ang lalo pang nagbibigay sa akin ng lakas upang ipagpatuloy ang isang pamahalaang may integridad, malasakit at tunay na serbisyo sa tao.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Dator ang pahayag banwa ni Mayor Simonet Peralta Francisco nga unang ginapabati ag nabatian nga ni iya sa Radyo Todo. So klaro entrada pa yang kong mensahe ta alkalde nga gidabato narong pagpangayot ta pasensya, public apology ni kagawad ninyo na dura. Pagdumdum ko kani tapos yun da eh. Ha? Kala ko tapos na to. O bakit nabuhay na naman? Di saya gin man birong pagplasat balita. Entrada pa ko balita ay hindi tinanggap. Within to tani fact, tinanggap nga base sa official statement ni Mayor Simonet Francisco. Hopefully, klaro na rong tanan ha, mga taga New Washington. Kabay pang klaro no na ang tanan.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo
0: 9 minutos nagtaliwan sa oras ng alas 8. Hawan-hawanan tin mensahe. Eh, nagapag ang gutok kun. Ma'am Gima Tolentino, good morning kay Bungson nyo. Oh, good morning ko no sa mga taga Ganson, Hamindan Capiz, kay Kagawad Irene Silva Gonzalez. Good morning, Katulong Jet, ag sa Sitio Pigado, Bacausor. Great God, happy birthday kay ex-barangay Tanod Betty Ismael Oreta Alimoren. Haling kay Kagawad Irene Silva Gonzalez, ag spingit birthday. Thank you gid sa invitasyon ag sa kanamiton nga pagkaon ag may libre pa nga butterfly koi. Thank you gid Toto Joel Juliano, Chief Engineer Joel Juliano, ag thank you man sa nag birthday kabie kahapon. Sana nga golden birthday kay Lovel Hipte Juliano. Juliano, happy happy birthday gid. Aga thank you gid kabi. Thank you gid Toto Joel sa butterfly koi.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Kumaon yun ako, kumaon yun kami. May padaga pa kakon nga butterfly koi. O ato na, nagagangoy-gangoy na ang nagagupad-yupad sa lagun ang butterfly koi.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Kay Johnny De La Cruz, good morning everyone kuno na sa Libacaw Public Market. Good morning man, happy Monday, aga blessed Monday, enjoy your day man. Toto Roger Lucero Nagales, aguna sa opisina ita Barangay Affairs. Bisan yata piyesta official dong opisina at Barangay Affairs matsa bukas na gihapon. Di ba nga Toto Roger, ang opisina at Barangay Affairs bukas gihapon bisan holiday makaron?
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Kay Mr. Victor de la Tonga, una sa laging banwa sa naman siya. Kay Ernest Salvador, good morning man. Good morning, Katulong Jet. Lord, this month is about to end. Last day makaroon ita August eh. And we thank you for everything, for this life, for all the blessings and for everything. May you continue to bless us with your love. Guide us always, Lord. We believe in your wisdom. Amen. Thank you, Ed, ng Rolin Goyo. Tabora kayo nung Noel. Una sa istansya, among neighbor. Kay Manog Kagawa dit Mabilo Kalibo, Don Cipriano. Thank God for another day. Good morning, Jet. Good morning, Sitio Altamar, Briones. Aga Carpio Family. Shout out sa Salvador daw, Agnacion Family. From Ernie Salvador, yes, sa Kalibo. Kay Dr. Jones, it's double pay today. Oy, regular nga kwan eh, holiday. Dr. Jones, kay Toto Judatan Benedicto, shout out kong tag-iyait apartment. Si Uncle John Billiones, Sandagaw, Mabaskog, Inglimog, yeah. Katulong jet, God bless you. Thank you again kay Jonathan Benedicto, aga kay Mr. John Billiones, wala Sandagaw. Speaking it Andagaw, o taga-Dagaw man na. Madam Rosie Iso, guna Sandagaw. Good morning, Gid. Dalaga pamati makaroon kay Toto J. Dristar. Ag kay Kapitana Juliet Onyet Tolentino Melgarejo. Kalimpyo-limpyo rin Andagaw, ko Sabado. Hagos ga si Kagum na. Sige gihapon dong pag-clearing it Andagaw. O nagpa-GT port kami, mag-aala 5:30 na Jan Albert. Ga amat-amat at duwam kalibutan. Una, gihapon sa karsada. Ha? Rong mga barangay officials ag mga barangay employees at Andagaw. Sige gihapon clearing operation.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Congrats kita barangay Andagaw. Kay Benji Antaran Ikagoy. Salap nagbanga. Good morning man. Tres hermanos. Amigo, election fever na. Masagid-yagid kong election dong topiko. Makagwapo, tori, bagsik ni Juan. Pasok! Happy and blessed Monday man, Engineer Bernardo Biray Moises. Kay Reynold Rizos, good morning Jet. Patamyo si Papa Dudoy Pilisardo. Nga nagpamatigid sa imong programa sa Rizos Family sa Candelaria, New Washington. Makabalik takon-takuna sa clan. Agali? Sindong hiring? Toto RB? Sa Dumaguita Port? Di ako sigurado kung may hiring sa net security sa Dumaguita Port. Ikotana ko galing. Ikotana ko galing, Toto RB. Kay Madam Haina Merced, good morning, Gid. Blessed Monday. Kay Ma'am Banisa Rumi, good morning. Jojo Hopanda, happy Monday. Naipatring ng Nansigo sa ganang Josephine de la Cruz o nasa Tinigaw, agay ng Lilian Sablaon. Ag sa mga taga Burwanga na, kay Jake ag Lucas Kryl Rupa, medman nga pagpamati. Kay Sir Mario Torreya, happy monitoring o nasa San Francisco, California. Happy Sunday. Sunday po yung una eh. Monday sa Pilipinas, Sunday po yung sa San Francisco, California.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
0: Sa mahugod, wat kontra pa? Wag yapo dinabati-bati. Gabat sa wak, sigurot kontra na imaw. Kapitana Lourdes Nini Pero Soreyes Itinigaw. Agay dating Kapitan Toto Lando nga nagpamati makaroon. Kay Toto Rodin Pilayo Sihani. Good morning, Gido na sa Malay. Kay Kagawad Tubi. Kennedy de la Cruz Sablaon, itistansya. Tres hermanos, makagwapo, and may special mention ni DJ Bronos, Itaklan News Channel, na invite yung kita ito, magdinas kay makagwapo. Oh, intra ko na kamo ito, makagwapo, tres hermanos. Oh, kaibahan nyo si Juan, arbitore. Oh, ikaw, bagsik ni Juan, basi gusto, mag-intra man ito, intra ka lang man ito. Good morning, Jet. Ag sa tanong Aktoda, members ag Aktoda Consumers Cooperative. Wato bisina, tambay na naman mga drivers. Ayo, pag walang opisina, sangkiri pasahero, kabuhabo pang kolorom. Di ba ga? Will Andrade Tambong, marami pang kolorom. Ag speaking it na Tuda, kung nagtaliwa na bingang Sabado, yung talakay tabaw Tuda, ay nagbisita ya si Mr. Ramidel Valenzuela, nagpresentar man ko ng aside. Sabi ko nga ni, wakat ibang choice karon. Umagto ka lang gid sa korte. agud korte ra magdesisyon kon sinoro nga eksakto aga legal sa daywang kaputuda nga ra kon sinoro may maske na matarong kamo or sanda.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
0: Ang manami nga ng mong istorya ay nag-istorya kami ni dating Chief of Police at Calibo PNP Colonel Itik Seraspe about sa mga tuda. Siyempre ka to, sa bilog ba ng matuntuda eh? Nag-react man nga ni Runga Founder mismo ta kaputuda. Ha? Sa bilog ba lang ka to? Kaputuda. Federation, abirayon doon. Kaputuda. Ha? Poblasyon. Pero kaputuda nga ron, Calibo Poblasyon Tricycle Operators and Drivers Association ag nagbutang manituda per barangay. So, kaputuda ag 15 nga mga barangay. Ah, nga tuda. Tapos, daya nga rin nga 16 na barangay, nagtukod ita federation. So, sandatanan sa idaong ita payong it federation. Mauro niya takato. What sangag? What problema? Di makaroon nung kaputuda, ginasinangagan, nungagan nga kaputuda, daywang paksyon.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Diyos míos. Karon balikan ko rong mga tuda nga rakapingin kaputuda. Good morning, kid Johnny Boy sa minyo. Do Presidente at Aktuda. Good morning, Jet. Nag-greet ko si Noel Montano Bermejo, una sa Bacau Norte. Kaya pamati kimo makaron. Thank you, kid, Sir Noel Bermejo. Sa pamilya Bermejo aga Montano. Mayad nga gahon. Ag sa tanang akanong kapagamati. Pag-greet man, it good morning kay former SB member Buen Joy Prince. Kay kagawad to be Ariel Fernandez aga Kennedy Sablaon. It istansya. Kay Reyes M. Jory, good morning todo radyo, good morning man. Igbata, Reyes M. Jory. Mas magsikat ka pa, makagwapo. Welcome kita sa mga radio station, makagwapo. Ayos. Ay, intra man ka mo ito. Ha? Intra man ka mo kanda. Para magnami man sa daigto. Wotat pagkaperde kay Mayor Simonet. Mga nagakontra ka na pareho kay Sara Duterte, paninira nanda ka. kay dating kapitan, agmanog kapitan ita Poblasyon Makato. Kay dating kapitan Eufemio Tim de la Sena, good morning, Kid Cap. Kay SB Nini Narly, Permalino de la Sena. Auntie Dailin Ong de Bilipi, good morning. Have a safe Monday man, una sa libtong. Masadya, Kid Jet, kong madayon ng BSK. Matsa madayon, Kid. Abo kwarta karat mga tao para sa opening salbo. Timing gid. Opening salbo, eksakto gid. Ha? Ay November 2, eleksyon. November 3, opening salbo, itatiyatihan. Sa edda ka mo karun, kung sin mahalin nung kwarta. Ay November 2, eleksyon, alam na ninyo. So, paldo. Ngani pag-tres ka ra, babaha ng alak.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kay Nung Jex, Kwati Terrazona, una sa Olbuswang. Good morning, Nung Jex. Kay Nang Josephine Tolentino. Good morning, klaro nga ni. Kinugabo pa. Shout out kay Mayor Simonet. May respect and salute. Hagong ang permijet. Thanks and God bless. Oo nga ni. Ako na naman tanatabo nga. Nagbubalita, matasandag. Problema, pero balita, saya. Saya. Entrada pa lang, saya. Rong source it balita, saya. Ngani rong nag-deliver it balita, saya. Kung yata ka mo nagpamati sa radyotulod dyan, Albert, wagid ka mo kontat pagsaga sa isyong arat ni Washington.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, exclusive na to. Todo jet, pwedeng panawan niya sa naluok kung pwede parunda rong mga barangay tanod. Nag-atake yun man doon mga manakaw iya. Haling kay Berto Tan. O Kap Bautista, Kap Al. O basi ka pa Matis, Kapitan Al. Rong mga kawatan ko no, nag-atake yun man sa naluok. O kung pwede ko no, magrurunda na yung mga barangay tanod, visibility ba nga ginatawag? Agud nga kung may mga planong magain do mga kawatan nga ra, mapunggan naton. Siyempre may presensya at kaya kung may presensya at polis, ginalibot-libot at mga patrol nga ratatun nga PNP kalibo, plus may nagaroon ng tanod, ma-preempt naton do mga nagaplano at magain. Bakod may hambaunon, Mr. Berto Tan, an ounce of prevention is better than a pound of cure. Para mapunggan yung kung may magain nga plano. Ay, bangod kung krisis dong pagpangabuhi makaroon, Roy ba, bisan hindi tama, ay, inugurat iba, andat ang takawon.
2: Mga pasaway sa lipunan, may rest ba na? Radyo, radyo, todo!
0: Kaya ta dapat do mga kwan, krimen nga taasan, tarong sentensya dyan, Albert. Ara yung mga panakaw, hinuguran mo, di ba ka dyan, Albert? Ginugasan mo, dugo at pawis, pagkatapos takawon nanda. Mga karnaping, ara? Inutang mo ing motor, tapos ginahinugugan mo, andat ang takawon. Ari nga mga panakaw, dapat na taasan dong sentensya. Dapat yun ay mga firing squad na kara. Galing what did penalty sa Pilipinas, maaki gumandot yung simbahan na yun.
2: Mga pasaway sa lipunan, may rest ba na? Radyo, radyo!
0: Dali lang abaw sa kabuabo man. Isa-isa lang, mahinang kalaban. Hindi natin kakayanin ng isang pasada lang. Or masunod yung bats, pagkatapos yaman ka na. Alas 8.23. Hatod kinyo, Ginebra San Miguel. Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.
2: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
3: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Chance to nalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
4: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
5: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
6: para sa chance manalo.
7: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Cash alley na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog ang ting sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at marami ginipit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center.

0: Fred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag aton pamatian, si Mr. Ron Anciation of America, kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
1: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
2: Hello, my name is Ron Anciation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: This is a block time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod tagihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sang aton nga program until subong. Sa inyo nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
4: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong yung mga loyal, kid, yung mga tagpalamati sa Sininga Tion.
3: Okay, pag-isuryahan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, doc, nga this is officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyo nga ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amo ning rason kun nga anga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health, but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
0: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted

0: sa San Miguel Pure Products. Intra na! San Miguel Pure Min Promo. Magkatsasa nga magkaugsang GCash. Kung magbakal ka, sang anong ka butilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan ano nga nakakasakop ng mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: DTX 500.
2: Ulang bangkay mo sa prutas at kulay.
1: Umawi ka na lang
2: sa DTX 500.
1: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
2: pang laban sa mga free radicals
1: na nagdudulot ng sakit
2: at pagkasira ng katawan.
1: Ang DTX 500.
2: Araw-araw bibili sa mga butik.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Von Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, ang guta tayong kapa.
5: Santon Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na,
5: lalakas,
7: at gaganda ka pa.
5: D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Visio.
7: Ang Visio.
5: Yung may D3.
7: Matatas mga butika.
9: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin. Suwabe ang hagod. Tanduay light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
10: Red Horse Beer. Manamit. Swabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly.
12: Bawat patak, masarap. Swabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
13: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
14: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
13: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
14: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
13: Opo, tapos?
14: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Mag-okay po yung pakiramdam ko.
13: Wow!
14: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
13: Oh, ano pang hinihintay mo?
7: Simulan mo na rin
13: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
7: Walang todo komentaryo.
15: Komentaryo 88.5 FM.
7: Radyo, radyo, todo.
16: Balik sa aton nga bagbang alagad. Oras sa Pilipinas, alas 8.38 na.
15: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
16: Bago kita malipat, happy birthday gid kay Ma'am Melvin Indelible. Rong school principal ita Christ the King School nga nag-celebrate ko ng birthday today. Happy birthday gid Ma'am Melvin Indelible. Happy birthday man kay Chiche Cherry May Mendoza Malapad nga nag-celebrate man ko ng birthday today. Una sa Kalibo Public Market ay siguro yung mamakaroon. Basi nagabaligya patagi hapon samtang nag-celebrate ko ng birthday. Happy birthday, Chiche! Kay Cherry May Malapad. Mendoza Malapad.
15: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
16: Kay Pastor Roland Tibulan. Thank you, good Pastor, sa kanamiton nga mensahe. Arong atong pagkaunit kagag at salamat, good. Mayad nga pagpamati sa Caloocan City kay Nini Bibing Leilani Valdez at kay Mr. Albert Valdez nga nagapamati makaron. O nagapamati ina kagali sa Caloocan makaron chip ako na Jill. Galing ka una. Happy monitoring kid kay chip ako na Jill Subiaga. At kay ng Bibing Sobiaga Valdez at kay Mr. na Albert Valdez sa Caloocan City nga naga pamati makaron.
15: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
16: Ano ni? Inugan ro comment section it mga DDS rong posit pag-endorso kay Senador Risa. Ike, konta suportahan nyo lang dahil akanon si Risa. Tama! Buga na itong akanon kung may presidenteng itnasyon nga halin sa aklan. Oh, aklanon gid. Tama ka bagsik ni Juan. Wa ka mo na ila nga may akanon? Ha? Nga maging presidente Pilipinas? My goodness!
15: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo.
16: Akon may nag-endorso mata kay Riz Antiveros nga kanon, respetuha ta ninyo. Ha? Anda tingin na-endorso si Riz Antiveros, respetuha ta ninyo.
15: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
16: Ang bahay ni Bagsik ni Juan, condolence ko na sa pamilya ni Gerald Roldan. Imaurahay kilaga kay Pitix Aklan, nga vlogger, content creator nga kanon. At ang nadisgrasya ba sa may part ita tangalan? Eksakto no? Sa may Pudyot, kahapon, nga binawian tangan ni Konahuam nga kinabuhi, magkapagatapos doon nga natabo nga insidente mga kasimanwa. Masubo nga balita. Good day, Jet. Pahotek man kakon kung sinurong makontra kay Juris. Have a blessed day. Ihotek ko galing kayo kung makita kitang daywa.
15: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
16: Pero sigurado 100% may mabunggo gid kay Mayor Juris Ocros sa 2028 election. Sure ball, 100%. Preparado na nga ni Kuno, ha? May pundo na, preparado gid, ha? As in preparado gid. Gahipos siyang sa makaron ay mabuhay pa man dong 2028.
15: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na. Radyo, Radyo Todo.
16: Tapos na. Gingreet ko na si kumari mong Maria Lubigrina Lobel Rasgo Hipti Holiano nga nag-birthday kahapon. Kabiiroan ng birthday party nga kanamiton gidoan nga buhok. Gold nga gold gid. Kapareho ta nang edad. Ah, gold, golden. Oh, siksing-siksip mo kabi eh. Ha? Kagwapag-wapag mo kabi eh. Happy birthday gid, belated. Nini Lubigrina Lobel Rasgo Hipti Holiano nga nag-birthday kabi. Abay ko nga ni, may padaga pa eh. Bukod at padaga nga pinutos nga pagkaon ha. Pinadaghan pa ko ita kanamiton nga butterfly ko nga isda. Ha? Thank you kid. Mag-asawang nag-birthday kabi eh. Maria Lubigrina Lobel Hipti Holiano ag Toto Joel Holiano.
15: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
16: Okay. Sige. Si, ay, get well soon ha. Hopefully makarecover ka ng baby. Chowa, nagkakinangan bit ambulansya sa naro. Galing ay what response sabi si Mayor Juris. Masako siguro. Kaya, rupamilya, ito na lang nang ayot ta ayuda sa numan siya. Kay Mayor Ogi Inero na lang. Ha? Naghugamit ang bula. Iyan man lang sa kalibog na transfer halin sa Asia Pacific pagto sa Provincial Hospital. Ugaling what response ato niya LGU. Arong nag-ayuda na lang si Mayor Ogi Inero naman siya.
15: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
16: Kabay pang hindi nyo pagbalibaran, ha? Provincial Hospital, ay bati ko daw, pirming nagabalibad wa ito nga Provincial Hospital sa mga pasyente ginadagauna, pirmi ko nga, what sugod? Kapin gidong mga private at semi-private? Pero kung imong linglingon, may bakante man. Pero kung imong pangutanon una, pirming what bakante? Ano ba ginareserba ba ninyo ron? Rin yung mga private room at semi-private room una? Dr. Bong, Kabay pang di nyo pagbaribaro ng pasyente nga ra, ha?
15: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
16: Ay, matsahad ang una ra. Ginbaribaran nyo. Dinaga sa Asia Pacific. Ang ginabalik ko na sa probinsyal. Iba si balibaran nyo man nagmahambaw magamo. What bakante?
15: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
16: Wag po. Wag po. Ah, wag po, Dr. Bong. Kay Toto Alex sa Carlo Magno nga nagapamati makaron paigi pag si Kwan, si Milo. Bago amin nangaga na bigin bunyagan yo ta Toto Alex eh. Si Dasyo ta imo makaron. Ti dagagon sa doktor makaron. Ay mat sa bukot manami pamatyagan ni Das.
15: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
16: Good morning it kay nung binila sir na kay Ma'am Fe una sa Naluok. Good morning man sa Pilipinas. Happy viewing kay Toto Ijo Binji Aranas. Una sa Canada. Agsa ng pamilya. O, bilog ka pamilya bin ni Toto Ijo Binji. Mrs. Nagmangonga sa Canada ta. So, happy monitoring kay dating ex-officio member ko atong isang unang bayan. O, dating SK Municipal President Ijo Binji Aranas. Nga nakabase uta sa Canada.
15: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
16: Pahirapan daw ang kwarto. Abo kita, guro pasyente. Tao nga ni. Abo tabi kitang eksperyensya unang puno kuno wat bakante. Pero nagabakante man dayon. Ah, kababo ko ta. Yan ang eksperyensya kita una. Mahambay ka wat bakante. Pero isang tawag lang, may bakante gali.
15: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
16: Kaya, hindi kayo marikawan, nagadudag kita sa ato nga ra, Provincial Hospital. Dahil ang pirming wat bakante-bakante nga ra. Pagkatapos, may bakante malang gali. Ha? Hindi lang isang beses, marami ng beses, ha, Banwa. Kita ka naka sumagang itmaurang ang mga reklamo. Ha, kapilang beses yun ta.
15: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
16: Awagin mat bakante ko no, punuan makaron. Pero hindi mo dapat balibaran kung kwarto man ang problema. Ha, dahil do pasyente, nagkakinangan ita medical kapagtatar, pag binalibaran mo, taibaw tang istorya ron, di ba ga? Kapin pobre, nga nagadangop sa itong provincial hospital, like, ituro mo ta sa private. Di mong pasyente, ituro mo sa private, nga rong nga chance ang mabuhay, mabahaw, pero mapatay ka man sa bagayran sa hospital bill.
15: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
16: Ay, big to this agrijet. Do respeto ha, Bidget. Huwag ina pangayo ah. Gabigid kay Reza Ontiveros. Pilang dag-unyo ni Mauron nga senador. May mihoras imaw sa taga-Aklan. At huwag kita kasa. Abo ng mga project actually. May mga infrastructure project ang ginpunduhan. Si senador Reza Ontiveros sa Aklan. Di ko ang mabato-bato pero pangayoon ko ha. Pangayoon ko. Ha? Pangayoon ko rong alistahan itong mga project ni nga ginpunduhan. Di ang covered court nga raho, 8,000. Sa bilog sa nagtaot pundo karon si Senador Reza Ontiveros Barakel. Wa, kamo kasayod. Nga mabahurong pundo, doon nag-umpisa. It din nga covered court, pundo ni Reza Ontiveros Barakel.
15: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
16: Agbilang akganon, ah? Ik sabi lang akanon lang gid. Wa kanig na ila nga may akanon nga mga presidente. It Pilipinas. Maliban lang kun na bukon kat puro nga akanon.
15: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
16: Sambilog ang sa mga project agin pundohan ni Reza Ontiveros Barakel dahil ang covered court. Amo pa nga mga project, in fairness, kay Senadora Reza Ontiveros, abo ay mga project ang ginpunduhan sa Aklan. Huwag kita listahan, pero abo tayo tayong nabatian sa kaboy buhay ngayon nga pagpuo ng senador. Pangayon tagaling sa nag-organize it, Reza na movement.
15: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
16: Para sa inyo gid ya benepisyo. Sa benepisyo mga nagapangutana kun ano ginda bulig ni Risa Saklan. Good morning Jet, sa panahon nagpang gobyerno abi naton makaron. Protektado taron manakaw kun sino ga imbestiga angot sa panakawan sana produkpon aga prisuhon. Ari do ba sakit ya kabatuoran. Launching Aklan Purisa Atunda. Ah, okay. Awa mata ginpakilaga ang imaw. Actually ito sa launching banwa, ita Risa na. Movement. So Risa na movement ha, wa mata nakabuta nga presidente ko no. Basta Risa na movement. Tibisan hindi naton pag butangan ita poor president. Hasayid man naton kung ano ginadagagana ni Risa Ontiveros Barakil. Saan ba natin nga ginaduso imaw nga maging presidente? First time da nga may ginlunsar nga Risa na movement. Iya sa Aklan ha? But sa first time ako nakabati nga may Risa na movement iya sa Aklan. Daya man lang nagumpisara. Bangod ko pagupukit nga ni Risa Ontiveros nga sambilog sa na-PP Senate Administrasyon nga ibato ha? Sa pagka-presidente sa 2028 presidential election. Sambilog it nga ni Risa Ontiveros nga kanon. Nga nabisan nin, hambaon ta what position? Side yung kita kung ano rong tinutuyo, kung sin pagtunan. Ha? Kuring Risa na movement kara. Daya pagtunda ha? Sa pagduso sa presidential bid ni Risa Ontiveros Barakel.
15: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
16: Di ba ka, Toto Joine? Ina, mananggi hapon pagto ron. Una, mananggi hapon pagto. Side man ka mo, may mga politiko abi nga kaboabong binalibad. Indi, indi, uwa, uwa. Sa katapos tapusan, igto mananggali pagto. Ha? Kunta, kung may plano malang, amagun yagi. Hindi yun abo pang arte-arte. Oh, tapos makandidato man ang gali. Paindi-indi pa, kandidato man da yun. Tanyo, abo lang napipirdi bangun kong paindi-indi. Tapos makandidato. Tagtagabang amigo kong ani. Ginaopera ni mo nga magkandidato at mayor. Hindi-indi imaw. Anay taga, may hapili utang majority. Ha? It mga kapitat banga nga isukoy sa pagka-mayor. Mahambay mo, gusto na magkandidato ay papano? Ay maging pilit asa ng iba. Natabogon da kay Espineron, ginaupira ni mo ka to mag-mayor. 17 ka kapitan, doon nagasuporta ka na. Hindi-hindi mao. Kita nyo rin pinili lang si Mayor Noel Boyridison. Tapos kulihin makandidato man ko na imaw. Ay paano, may commitment yung sanda kay Mayor Boyridison. Kundi, nag-mayor ta si Mayor Noel Boyridison. Ay, dahil sa hindi-hindi. Ganit kung dintrisado ka ba lang, ayon pa hindi-hindi.
15: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
16: Pa hindi-hindi ka pa, ina, malanggi hapon do pagtunan karon. Igto sa Risa Ontiveros na, movement launching. Ay ito sa dating board member ni Yantirol. Nakita ito kakon nga drone eh. Agro nag-deliver mensahe. Kailangan ninyo aton gid, nagkakandidato at SB. Huwag pagswerte hala sa 2025 election. Si Atty. Barrios, Ronnie Barrios, nag-deliver ita mensahe at suporta kay Risa Ontiveros. Si Vice Mayor Philip Piero Quimpo, igtuman ko Sabado sa Risa na movement, nag-deliver mat mensahe at suporta kay Risa Ontiveros. Sino parang igto? Mga estudyante, kabaabo to eh.
15: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
16: Karon ko lang galing balikan. Good morning, Jet. God bless you always. Haling kay Ma'am Poli aga kay Sir Edzabal sa California. Happy monitoring, Jet. Wa ginabuksan dong CR sa kantin sa plaza. Pakikablit lang, Jet. Kapendong CR at PWD Senior. Inobrat ang bodiga. Ipaabot aton sa aton yung munisipyo. Basi ka pamati aton nga alkalde, mayor ang CR daw na sa kantin sa plaza. Kinubrat ang bodega. My goodness.
15: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
16: Isa-isa lang ha. May nang kalaban eh. Nang Tina Gumoy Tambong, wapat update ng Tina. Kung makato, ginapangutan na mo, wapat update. Wapat nag-file kaso kanda eh. Birthday galing ni Ma'am Lubel Juliano. Guwapahon ito man siya. Happy birthday, Ma'am Lubelia. Lubelia gina. Wish more birthdays to come and good health. Ingat palagi. See you next year. Kita lang kita ko no sa business mo. Madrop by ko no si Arbitorio na sa imong photography shop. Good morning, Jet. Shoutout mo man kami sa Gahilamon sa Guding Ramos Street. Si Feli Pangga, Jocel Mama. Oh, good morning, mga katupad. Aling kay Mabil Bilyones Villanueva, nga nagapamati makaroon. Oh, sa mga tupad beneficiaries, nga mga mahugod. Good morning, Gid. Try mo mag-apply sa agency na naima SBMAT, RB. May andaron nga agency at mga security guard. Oh, ano nga nandala nga kuhan nga ron? Ano nga nandala yung Matt Guzman nga security agency man? Sir Eduardo Sarcido Prado Jr., happy monitoring na sa Tagororok, Nabas. Ago na sa Hibon, dating SB Longlong de Aces. Saludo sa mga bayaning nagsakripisyo sa ating bayan. Good morning, Jet. Good morning, Kagawad Michael Sulina. Magandang buhay, Jet. Sa tanan nga naga, pagamati, shout out kay Nico Nadwa, nga naga-birthday makaron. Happy birthday, Jet. Nico Nadwa, halin kay Mary Eden Adok. Yan lang sa group na mong join, makapoto. Ah, tagbugtaw. Bugtaw ba ka na SB Matt Guzman? Ah, daw hindi man bugtaw yata kay SB Matt Guzman nga security agency. RB. Ma'am Nilia de Jose Repedro, good morning, Gid. Ibata de Dorigas sa California, na sa US. Salot sa tanang empleyado at Mido. Bisan holiday, ga-collection gihapon sa da para maipasweldo. Ruatong officialis at banwa. Salot! Kay nini Jen de la Cruz, good morning, Gid. Kapitan Bernabe Boy Aquino, Idbakausor. Correct, Gid, to the Jet. Correct ko naman ni Berto Tan. Kaya pinapansin mo lang si Georgie. Agod, mega follow ka na. Tapos samahon pa since 2017 nung CMNN nga parang watang kabati nga may morong klasit. Ano rin mo, online. Online. Call for a cyber bullying against kawaling for wrong information, Ma'am Mayor Simonet. Hopefully, maitama ra. Maitama ra yung mali. Mali eh. Tama ka, Jipoy Balaboy. Eh, mali talaga yung balita eh. Entrada pa kami, hindi tinanggap. Eh, sa totoo naman, tinanggap talaga ni Mayor Simonet eh. Tinanggap po. Hindi, ito tabi, hindi tinanggap eh. Sabi ko nga, mali ang pinagkunan ng balita, kaya ang balita, mali rin. Nagabalita't palpa ko naman ni RB. Pakotana ka mo kay makagwapo. Abo na sairan niya mga lugar at mga LGU. Good morning. Watching from Lawaan, New Washington. Good morning, kay John Vincent Remicho Magdael. Pangotana ko lang kung ronegosyo baga anat government. Ayan baga need for it permit man or exempted. Ay, mabuot at permit doon. Ha? Ah? Hindi ta pwedeng what permit. Dapat may permit. Saan nga ni dapat dumangin ehemplo, makagwapo? Gobyerno. Ha? Dahil ka negosyo ka, dapat mangin ehemplo ka. Dahil tuwaran ka at privado. Ikaw sa gobyerno, makagabuot permit. At tapos kami, pabuon mo kami permit. Dapat nga ni gobyerno. Tanawa sa mga billboard. I-require na naro mga private nga mga project at billboard. Tapos gobyerno, huwag abutak billboard. Pero makaroon yun. May nakita na ako nga billboard. Ha? Hagos ng mga project makaroon niya sa aklan. May mga billboard yun.
15: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
16: Sugot si Johnny De La Cruz nga i-firing squad. O taasan doon nga kuhan na pinalidad sa mga manakaw. Dapat yung jet kapin mga manakaw sa gobyerno. Dahil kwarta taong bayan ang ginatakaw at mga kawatan. Na dapat firing squad. Sinyon dogin na purchase nga itong mga motor para sa mga pulis nga nagapatrol ay wala na po yun. Ang mga motor, wala na po yun. May mga motor nga gindunar ka to si Vicky Ramos Antonino. Pero matagal na, pinabayaan na. Wow ta, mga mountain bike nga to, wow to. Wala na. Sa junk ko na to. Na siguro sa nang motor pool nakatambak. Tama, kagid sir. Kasuhan si BP Sara. Sa sagang pagpaguhat confidential pan, kuno ba imawit saga, magatubang imaw sa impeachment trial to clean her name. O, makagwapo, maaki gaman si Arbitory kara. Good morning pa shout out sa Uyaw-Uyaw kay Gilord Ihoy, Dulad Ihoy, Rectory, Jan Lienar Masalio, Gerald, ag Ginalin Cuasto, ag kay Erika Jean Octavio, ag sa Cuasto family sa Balete. Always nagapamati. Thank you, kid. JR Cuasto. By Katagin Purchase, kanda, baga, good my yes. Effective sila sa madaming tao. May mga bike man dati. Wow to, di ba? May gindonar nga mga bike, kabaabo man to. Wow, nakot kinita sa mga bike at mga motor. Ang mga ginpang donar sa ato niya kanibo PNP. Wala po, wala na. Police on the bike nga to, wala na yun. Mga motor nga to, nga mga ginagamit na ng pangpatrol, wala na po yun. Wala pong natira. Wala pong natira. Wala akong nakita.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
16: Pati Manakaw ako, gina-shoutout kita. Gina-shoutout ni Annabelle Magnumaban dong tumakaw kuha ng kapaya. Sa Mabino Kalibo Highway nga dinaghana ginitsako. Ah, kaabong bunga. 3 a.m. ko no, ko August 26. Salamat, Jet. Kabay ka pamati, Manakaw nga to. Ang kabay ka mabusog ka sa tinakaw mong kapaya. San kasako kita ang kapaya ro anang gid? Kunta mga daywang bilog ang kunta. Grabe ka man yung Manakaw. Sungak-sungak ka man. Ha? Sungak-sumak. Grabe. Mga daywa kunta, tatlo ang binuo mo. Tinakaw mo kita nan, bilog. San kasako kita binuo mo? Sungak-sungak ka man klaseng Manakaw.
3: Walang inaatrasan sang
16: matsapariyo man sa ang kilagang Manakaw man nga sungak-sungak.
3: Mga pasaway sa lipunan may resbak na Radyo, Radyo Todo.
16: Oh, saka daw itaong bayan ay mga sungak-sungak man sa kwarta man ni Arby. Nagbinaton ko eleksyon. Good morning, Jet. Nakatutukon kami sa Kayang One, Sitio Bita. Thank you, Jet. Toto, Exaltio Terencio. Rapakutan na karon kung barang eleksyon yaban gin may liquor ban. Ayhan, malip kagiro liquor ban sa Pizza Tres. Ngaron, hasta paron ita Pizza Tres itong ang gabi eh. So maka early aga-aga na. Aga-aga na it. Pwede na. Tres pwede na. Pag aga-aga it tres, pwede na. Eksakto 'yan. Pwede 'gon. Makagwapo asama nang 12 midnight ita election day ro nga likurban eh. Pag Pizza Tres pwede 'gon eh.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
16: Sige, bakbakan ka muna. Katuljit, patamiyo man sa mahugod ag guwapang right hand ni Congresswoman Papa Jess Marquez nga si Ma'am Charlene. Ag siyempre sa atong mahugod, mabuot, maaga, maggabaw sa tanan, guwapong Congressman Papa Jess Marquez. Siya rin kay makagwapo. Okay, abasa ko kay Nara Jipoy Palaboy. Kay Madam Ruila Ruiz, pa-shoutout sa ang lolo nga nagapinamati kimo, si Lolo Nelson DC. Oy, good morning, gid. Happy monitoring, gid. Lolo Nelson DC. Good morning kay Ruila Ruiz. Loko ka makagwapo. Pa-shout out. Ah, okay. Na, tapos na Madam Ruila Ruiz. May nabiyong ko sa post social media. Radyo Todo do. Mga Manakaw nga parking sa mga second ay may mga gamit pareho ita. Laptop bag. Ah, nga mga gamit sa parking lot na open area. Aware kami karon sa mga basag kotse. E nasa Manila bu karon basag kotse gang. I-debunk. Parang provincial hospital. Adali lang, madali lang makagwapo, makagampuwas, rawaton nga nga provincial hospital. Dahil nga on the process na do pag-transfer kara sa national government. Sa pilang adlaw rawaton nga nga Dr. Rafael Estumbukon Provincial Hospital, mangin national hospital da sa Daumit Department of Health. O, sa proseso gun, arong conversion ito nga provincial hospital into National Hospital under DOH, malapit na po. Malapit na. Darating tayo dyan.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
16: Dali, tingin kita makahalin sa anong mensahe nga ra. From Lawaan, New Washington. Good morning, John Vincent Remicho Magdael. Agkay Mr. Randy Samson Sarabia. Pa-shoutout ko no kay dating congressman dito Marquez. Aga congressman Papa Gis Marquez. Andagidaray, Samson Agsarabia. Hospital Bamig. Tamyaw ko lang dong mabinuligon nga gwapa si Ma'am Katakutan. Itaton nga hospital. Ginareserb nanda ang room ito hospital sa pamilya at empleyado at hospital. Abo, karon do, kwan. Aton nga nasumaga nga mauron nga mga insidente. Ah, nga mga instansya isbi longlong diases. Nga hindi gid matago naton. Ah, abo ko ta nga mga sirkumstansya. Ginareserb ron para kay Lola. Debunk na yan. Ay pag i-debunk mo, ano dahil matabo, makagwapo.
3: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
16: Tama, si Vilma Katakutan. Agsadaywang unga na. Nga katakyutan. Grabe ah. Ano man ro mihuras ni BP Sara. Travel. Habang ni makagwapo. May una man siguro ron. Diba? Kababong pondo, confidential fund, kababong pondo eh. Gusto sa Bennett ang gina-oto-oto. Ginasugod, harap-harapan sa busa. Agree. Kaguoyang mga estudyante at NBC, walang kaalam-alam. Wagid ah. Ay, sabi, hindi naman siyang nag-organize siguro. Sila bang nag-organize? Hindi naman yata silang nag-organize. Sino ba mamili yan ang nag-organize? Ha? It, ginbutang sa peligro kinabukas at mga estudyante, ito yun yung mga youth organization. Nambay ni DTY, KDTY. Tag mga estudyante nga nag-attender ko sa Kolektiriwan nga Sabado. Ha? Ito nga risa na movement. Actually, roanag itang pamanaw ka to. Ro nga, anda nga gusto nga iduso nga magkandidato presidente si Risa Ontiveros. Sa matuod yang. Halon klaro mga naka-name sa resibo nga mga piatos. Good morning, watching from Fairview. Ay, long time no hair, Ricky Quaris Valderrama. Makaroon ka pang nakapabatsyag. Makagwapo, travel with a purpose. O kakasayo, don't judge. Bisang travel pero continuous operation, ag trabaho it. Anang opisina, the office of the Vice News, i-follow mo the page at OBP. Sige, das ka no, pinanong po ni Telip Goods sa mga nasalanta at kalamidad. Pagod masayaran mo, huwag pabayar ang Vice President sa anang obligasyon. Travel with a purpose daw. Risa Movement, pwede man nga R. Robredo, nag-iisa. Wow! Engineer Bernardo Beray Moises, Robredo kita yata raw eh. Risa Movement, pwede man nga Robredo, nag-iisa. Ano ang ni Sarge Milan sa programa na kahapon? Doon mga NPA, nakapokus yun sa mga estudyante, sa mga UP. Ah, mabuhay ito, Abertore ron. Ah, mabuhay ito ron. Hey, good morning, Jet from Sapagita Street, Andagaw. Ano kay Sir Cesar Calupes. Kay paring Lionel Valencia. Good morning, pre. Lionel Valencia Vlogs, follow nyo ah. Nasa istansya. Kay Randy Francisco, happy birthday. Kay the late Atongid, buga kita kanunda. Jaime Cardinal Sin. Ang awa ko it, Juan Macaron. May parade dong New Washington. Supposed to dapat makaroon ka manumano ta si Mayor Francisco eh. Okay nga ba na may parada gali? Birthday ni the late Jaime Cardinal Sin. Ay taga New Washington gid. Ha? Inungat New Washington gid. Ngawa ko man ay may parada makaroon. Kay Mr. Angelito Berenice Berencilia, good morning. Para magsikat, obra kata isyo, maskin saga, bukunit minatood, tapos pagpapansin, public apology dayon. Then, abi, makaroon ng uso. Ano na tabo sa daywa ka teacher? Slash, principal. Kapangota na si General Moises. Shout out lang ko na si Bart Bitoon, Woods Francisco, alin kay Tres Hermanos. aga una sa APL Mini Sound sa Kulabnog Palay kay Ernie Feliciano. Anabila magnumaban na aking imaw ng wakunot na panakot ang manok ag kamalunggay. Kugang ko naman ni Jipoy Palaboy. Anabil magnumaban doon ang tinakaw. Ay kapayagang wat manok ag malunggay. Dapat may tanggad pa Jipoy Palaboy. Siyon to. Kay Johnny Ronasi, shout out sa Ray Paul Hente Estancia. Ag shout out kay Harry Tulong Ronasi nga nagalimpyo kunod bindonggo kada gahon aga kay In-In de la Cruz sa Blaon nga nagabulig sa sa bahay sa amon negosyo. Aning kay Johnny Ronasi. Ag happy birthday kay Ronel Santa Maria na Launan. Si Toto Aklan. Romasunod kay Efren Bata registered pili aton man ng bugal nga kanon. Si Ronel Santa Maria na Launan aton nga mayad nga manog bilyar sa Aklan. Proud, pride, it Aklan. Proud Aklan nun. Toto Aklan na Launan. Dumasunod niya, Efren Bata Reisit Pilipinas. Sin pa? Sige. Kay Rolen Yabot Agudes sa Quezon City, happy monitoring man. Sige. Ay, di ka na kita magansang karadyan, Albert. Bagakbakan ka muna. Hambal! Hamatini tamatap na rong kulurum. Ano abay? Magpinangdako pa iningas. Parehas it uniform sang Domingo lang. Wagon. Abo na ako nakikita. Matod. Wagon kayo uniforme. Bisan may prangkisa, may MTO pero kuhan. Bisan bukot kulurum tricycle. Abo! Rakong nakikita agon nga wa tanagasuksok uniforme. Kapin tag mga gungan. Tag mga siga-siga ng mga driver. Naga-t-shirt yang wala. Gay uniforme. O ginatuktok ang itkap. Nga ako mga nga mga kilaga man, nga mga driver, nga mga gungan sa kalibo. Ano tama akong klase nga? Ano na, pasiga-siga sa kalye. Kung siga nga driver, hindi pwede mag-uniforme. Pagusto nga, kung gasokso kung hindi, kung makaroon ba lang, ayaw kong kamot uniforma.
17: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
16: Abo, taron nga project mata si Risa Ontiveros. Na dipindi ta kinyo ron, dipindi ta kimo. Dipindi ta kinyo kung sino ta inyong nailaan. Huwag man ipigilitan sa pagbuto. Di ba? May una nga ni Gabatot Kwarta, iba man ginbuto. May mga politiko nga ni, bumaton sa tibyog, ito nagbuto sa pihak, nga grupo. Di ba? Abo-abo na seleksyon. Sa tibyog lang gid, di yung kita magayo. Abo nga ning nagahambay tibyog pero bumaton at bulig sa tibyog pero anang kandidato, congressman, vice governor, vice mayor gibapay, bukon man nga ni tibyog. Abo, iya sa kalibo nga ni. Kandidato kung sandaron, politiko kung nga ni ron.
17: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
16: Depende sa kanyo kung siyo tayong nailaan. No, ginahambay ko, bilang akanon, simple bugagun ka nga do presidente Pilipinas akanon. Simple gilang, wa kating naila nga akanon do nang mangin presidente. Kung maperde mati mao, so ano gid? Kung magdaog imaw, ate, ako mo presidente akan, sino abiga benepisyo rayon? Kung nung presidente aklanon, hindi ba kita makabenepisyo ng aklanon? Pero depende ta kinyo kung sino't inilaan nga iboto.
17: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
16: Kay Alan Arosa Lorenzo, good morning. Paki-check anay patrol. May... Sino to kay na? Dali na gid ha? May message siya. May nakita daw nga patay. Anong area to? Paki-check lang niyo sa ato niya PNP.
17: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
16: Aman ko si Sarah tagin-imbestigan. Doon do pangutanang hindi ko masabat. Kung naman si Sarah tagin-imbestigan. Hindi man ang si Sarah gin-imbestigahan. Pero kung sa confidential pan matuod, matsa imaw po yung rugid-based gina-imbestigahan makaroon ha. But sa first time na nga may Secretary of Education ang ginimbestigahan sa confidential fund. Oo. Aga Vice President nga ginimbestigahan sa confidential fund. Kato abirong confidential fund nga ra, kakarampot man lang. Kato rong mga confidential fund nga ra, ay mga tig 5 million, 2 million, ah, binay kato mga 6 million. Makaw nabi kabubaho rong confidential fund at Office of the Vice President. Kato abi, ay tig pila man lang abi, 2 million, 3 million, mataas yun siguro 6 million confidential fund. Makaw nabi kabaho ta, ah, pagpungko ni BP Sara, kabahutan nangin na kwan, nangin budget sa confidential fund. Ag ginausisa, dahil nga ni ko, paggamit. Kato abi, what at issue abi kato kung paano gingamit. Kasi nga, kakarampot man lang rong confidential fund.
18: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
16: Kato na jet, paano na mahikayat do mga taga? Akan, kato nga kampanya ni Baby M. Grabe ng libak, tapos makaroon, apin yung sanda. Ano ba yan? Eh, said ka man, politika sa Pilipinas. Apin mo makaroon, realidad na ha, rotong nisariyahan. Politika sa Pilipinas, eh kumpara mo ta sa politika sa ibang nasyon. Ha? Wa, magayo, tarwaton yung sistema, abit politika sa Pilipinas. Ay. Yan tabi sa Pilipinas, kontra mo makaroon, apin mo hinaga. Kaapin mo makaroon, kontra mo hinaga. Doon ngayon ay nangin sistema utat politika sa Pilipinas, halin pait mabuhay utang mga dinag-on.
18: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
16: Mabuhay ng mga dinag-on. Maganang laban to, Jet, sa 2028. Pa-shout out kay Jusel Rata. Magandang laban, mga boss.
18: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
16: Gasigabong ka sa telepapa. Oh, naduga daw, John Albert? Nawala tayo ba? Wa man kita naduga? Aton nga, kwan? 88.5, diretso mata? Ah? Oh, good morning, it, Kapitana Juliet Onyet Tolinte na Belgareho na sa telepapa. Okay, oh, nagpamati makaroon. Ay abaw. Wa takato ita CF the Deep Ed. Si Sara gid lang ani imaw na imbestigan. May una man bagsik ni Juan. I-check mo baga. Asa ni Binay kato may confidential fund galing kaisot-isot ya tabi. Pero mga nagagay nga mga vice president, may una aron nga confidential fund. O galing kakarampot lang habag nga ni kakarampot lang yung mga confidential fund. Meron yan.
18: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
16: As DepEd Secretary. Oh, si as DepEd Secretary si Sara lang. Pero as Vice President, arong Office of the Vice President may confidential fund gid mata. Pero kakarampot lang compare sa ay Sara mo kabubaho tabi ng confidential fund eh. As DepEd Secretary, dahil first time. Yata nga may Secretary DepEd nga may confidential fund.
18: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
16: Tama, bagsik ni Juan.
18: Radyo, todo.
16: Ah, mamashare ako una. Nung bini. Maminsay ako mo pag makaagto na ko una sa nalook.
18: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
16: Amon, may amon na bitong payag-payag sa dinabuan. Do wiring, na wiring, ginutod man, tinakaw man. Wabi tawo ito. Wabi tawo ito. Kaya nakachansa rin mga kawatan. Doon yung problema pag watawor bagay. Ay, nako. Sa kalisod ko pagpangabuhi, pero aton niya tawo, aton niya mga pumuguyo, ay amat maurat aron naisipan. Hindi ta magtrabaho. Tag-anat ang pagkabutang, propiedad, iti ibang tawo, anat ang takawon. Ha? Sabi ko kanil, dayat na dapat, doon ginapiring squad ang mga tawo ra.
19: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
16: Ah? Abo, nga may confidential plan, may kasumat sa makaroon na abi, high questionable do paggamit, kaya may investigasyon. Dapat sa mga iba rin, Rina, ayaw ang kamot mag-inintra. Dapat lang ma-investigasyon. Malay nyo, matuod ang asosasyon. Wa ka muna ila, makita rong matuod. May punto ka man na tres hermanos. Alas 9.20 banwa. Oras naton sa Pilipinas. Dali lang. Where na yun? Dungan kita pa ma-share sa naluok. Sure. O walang problema. Lang. Eh, basi ko may malipatan kita eh. Na naman. Na naman. Alas 9.20, atod kinyo, Tenebra San Miguel. Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng Silly or Cup ng Ginebra Products para sa chance sa manalo. Drink responsibly.
20: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
21: Sir Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Chance to nalo promo. May 5 winners ng 1 million cash! At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay!
22: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
23: para sa chance manalo!
22: At iklaim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
21: Cash alley na!
24: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR or permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ang masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Quarry 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gita ay galinomog ako, adlaod lang tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaod lang. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sip hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga rin tungod mabalaw dito ang binipisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abog kita sa atong kawawasan nga nagtao gita kabaskog ag kapagsik sa atong kawawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Joy Joy Store, Tangalan Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; Niknik Store, Libacau Public Market; Pukid Store, Altavas Public Market; Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center; Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital; Traje Pharmacy, Martirino Street, Poblacion, Calibo; Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha; Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapanang 4 months ka na nag-take ng
4: paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Kasi daw siya na cheesemaker.
4: Pacemaker. Oh, okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni sir, binigyan siya ng apat na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Kapoy!
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle beer. Drink responsibly.
8: Uy, mare, kagwapa, yung luki ka makaroon na. Ihutin mo man abiro imo sikreto, kakon.
9: Wa ako itsikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off, and collagen mask. Facial

0: official.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako na regular nga regla. Isa, galapot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, ba okay, gida resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may visio. Ang visio. Yung may D3. Matakas, mga butika. GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500, Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isang ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At

0: Pilingin Pure Products. Intra na! Sa Miguel Pilingin Promo, magkatsasa nga magkaugsam GCash kung magbakal ka sang anong kabutilya o cans sang 320, 330 o kung 500 ml o kung 2 ka 1 liter nga butilya sang bisan anong nga nakakasako ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
2: Armando Castillo ng Danday.
3: Punaday?
2: Mindoro. Ito nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: lakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Walang inaatrasan.
5: Todo komentaryo.
4: Todo komentaryo.
5: 5 FM. Radyo, radyo.
6: Balik todo. Sa aton nga pagpangalagad. Alas 9.31 na. Si Lini Robredo nga ni, binuon ni Dr. Tera kong pinisal pan. Tag-imawahay BP. Oo, tama. Ginigbata din Reyes. Friday taklanon. Aba. Intra ka man, ha? Sige. O, good morning, kids. Akong kumaring guwapa, Jilay Kitobira Chua. Kay paring Glenn Clarito. Friday taklanon kung doon naging presidente, kanon man. Pero, pangutana, paring kong sambato manimaw nga kurap o apin sa buhaya. Nako, kumaring Jilay Kitobira Chua. Doon korupsyon sa gobyerno, halin taron sa pinakamaidagom. Halin kagawad, kapitan. Asa sa pinakaibabaw, kurap. May mayor nga ako katulong Judel nga kaistorya. Mayor mismo, mayor, pero buko taga-Aklan. Taga-Kapis. Anang hambag, ha? Mayor ako. Mayor sila. Gobernador sila. Congressman sila. Korap ako. Korap man sila. Sino si sugira nila? Ha? Tanan kami, korap. Korap ako. Sila, masiling sila, hindi sila korap. Korap man sila. Halin sa pinaka-idagom doong korupsyon. Oh. Gani, normal yung tanong sa Pilipinas doong korupsyon. Kumaring Jilay Chua. Ah, batunan nung kabatuuran sa Pilipinas. Doong korupsyon halin sa pinaka-idagom, gid. Ah? Halin kagawad, pasakas, presidente. Pa-shout out ko sa Kapita Talbasan, inyong karsada sa May Plaza. Wasak-wasak na ko, no? Oh, request yung magunod budget, ha? Ah? Nga mapasiminto man. Sige, bagakbakan ka muna. Basta kumigo, kon Aklanon duga presidente, count me in issue. Well, do corruption is global issue yan. Basta ko, Aklanon ako, kaya sa Aklanon ako maapin. Ba, tama kagid, tres hermanos. O galing ang problema, ay, yagpas na kita't oras.

0: agang-agang na gid. Ang iba nga mga mensahe, kuan nyo na lang hinaga. Pahaom nyo na lang aga hinaga tarang basahon ah.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM.
0: Or ugat kuno corruption hali sa mga bubutante. Tama gid. Tama ka kaya Chos Lizer Evil Gang. Aba ni makagwapo.

0: Kangawa-ngawa ta matuod. Si Sara ta ginapa-impeach. Aman ko no si Romaldis wa gina-impeach. Buko na bit impeachable officer si Kwan, si Romaldis. Ano lang siya, congressman, hindi siya impeachable officer. To impeachable officer malang hay president, vice president, aga chief ita Supreme Court. Kaya hindi mo pwede nga ma-impeach kasi hindi naman siya impeachable officer. Masadya kunta sa 2020 kung may eleksyon. Basi uwa, depende abiron sa mood ni hindi pwedeng walang eleksyon. Magkagulo ro Pilipinas pag what eleksyon sa 2028. Barangay, basi pa, pero kung na 2028 ng eleksyon, madayon taron. Maalsa rong pumuyong Pilipinon pag what eleksyon. Dapat yun ang magpakita si Antirisa at continuous aga sustainable nga progreso sa isang bayan. Kung ikumpara ko no sa pamamahala ni Sara sa Davao, kung wala siyang ipakita, paano siya makukumbinsi si Juan de la Cruz? Lalo nga na yung patuloy malawak ang pagbaha. Sa mga nag-back up, ako ay Risa nga rin akuan pamanawon. Mangayo kita bit listahan kung accomplishment report ni Risa Ontiveros para sa benepisyo at akanon nga wakasayod. Nangin ka partner sa technical side, Engineer John Albert de la Cruz. Sangagan kong bilog nga Persight Radio Todo Aklan, Jet Reyes po lamang nag-aiwan na nikinyo temporaryo. It mahidayton mahilwayon. Mainit nga gahon it Lunes. Katapusan nga adlaw sa buwan it Agosto. Ay nagakakanta-kanta man kita karait ang Pasko ay sumapit. Ay marangkada kung buwangit mabuwanit mga berinaga. Banwang nagamamati mangin hilway ka.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan, may rest na mabilis sa himpapawid to get the jet race. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo, 2 oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo, Todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo, Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Magabuti ka.
2: Sorihanda sa bang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bakterya. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sala sa baha, damo. Kapag yun makuha, wala labos ng leptospirosis. You are prone for amoeba. Damo, no, mga waterborne diseases kung tag-ulan. That's why putiktahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo nga aki ini nga gitawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabacteria man viruses nga akikisa lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Kaya if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani hubin Sir Kevin nga masakit, biskan gani hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat, ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala ka da, may mga katawag ka na gani, mga diseases ka da that hinders your immune system,
3: may mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tigululan. Kaya nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no, wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy, no, especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides kaangay sang lauric acid, capric acid, kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
2: system. Correct.
3: Or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, ilabi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas. Sir Boy,
2: amo na kay picto sang D3 Bio sakto Sir Kevin, no, ko nara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no, bo Dios ko nagtanabi concert ni Bamboo, no, tumbo ka toy ka laboy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilisang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa, ano, sa Lacson,
3: sa Mega World,
2: o sa Plaza, huwag ka kabalo sa ginasugata mo, nga may dala na gilisang masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate, ultimate natural antimicrobial. Tahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio. Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Makakas, magabuti ka.
3: At ang subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na ka mo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagin sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang, makabulig man sa imo ang D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no? Medium chain triglycerides halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no? Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid naga-panami sang imo nga ghrelin, kag ghrelin hormones, no? Amo ni siyang imo nga appetite hormones, no, ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amo ning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas sang iloy. So duwa amo mala na aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas sang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas sang iloy. Pag D3 Bio na kita, Sir JP, no?
4: Yes, exactly.
3: So ang MCTs, no, ang ambako gani gina gatag sa aton sang immediate energy. Ano pag itang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones, ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy. Demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka, dapat ketones, no? Kay ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts. Or kung sa ano pa, layman's term, wala biro sa JP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no? Unlike sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin. Damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
4: That's why isagam basta sa Kevin nga kay inom ko blaser sang D3 Bio, dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
3: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no? Kaya hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain, kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduwa pagit, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid, no, special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no? Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo, plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why mo na permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Makatas, magabuti ka.
2: Okay. So makatuloy ito sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa, no? Dinitawag nga the superfood supplement. Paano pag pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pag nila mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na din sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. ang epekto sini regarding its antimicrobial properties and abilities, no? So sumungad daw ton anta kung paano wala makabulik si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka,
3: boringot
2: ka, pwede man ang nami ang mood mo, gayom-yuhom ka lang, bisa ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
3: Sir Boy, dira nakasalalay ang imo capacity how to handle stress. No?
2: Correct.
3: Kaya mayara iba, pariyo lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tao, pariyo lang man sila kapoy. Ang isa yung malipayon, ang isa, buringot.
2: Buringot.
3: So, sa hormones na to, may base ang isa, taas iya happy hormones.
2: Correct.
3: Ang isa yan nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract sa ilaw happy hormones.
2: None.
3: No? So, ang ilaw brahon mag D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, Sir Boy, nagaserve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 Bio, so ang production sang imo happy hormones sa imo nga gut is very commendable, no? Plus, ang gut-derived vitamin Bs pa na nagapanami sang imo brain health, no?
2: Correct.
3: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So, amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 Bio ta plus nagas probiotics kay bangod layo kita sa unwanted stress.
2: No? Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pagibala ang ginahimo ni D3 Bio sa imo ginatawag ng mga good bacteria probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kundamo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kay kunami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sang probiotics nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man nga patulog si imo, gina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si imo. No? Kunami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gagiyo. So, ang priority sang brain mo is body repair. So, kung kainom ka D3 Bio, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 Bio, hindi lang ginaprotektahan ka kung tatangkaso, ubos, sipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga gasuki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kag nami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
3: So sa aton yung mga suki, no, kinapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
2: Oy,
3: piki ina,
2: piki na,
3: no? Kag
2: piki
3: kung na. Naka-soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka blister pack, naka banig kag naka box, no? ang iya nga packaging. Amo man ang aton D3 Bio. Ang D3 Bio na ton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig. Kaga sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no? Ang Veget Up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no? From carnivorous or omnivorous nga diet, gusto nyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no? Sige yun lang nilang pag-tumars ang DTX 500, may PC Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinicas 4 Biotics, para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nila ilay tayong lawas.
5: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
1: D3 Bio Health News.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: lost
1: time. More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
2: ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banua East ng Maysaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akong nga mayadayag it. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, gawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika T3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Naingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape

0: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
1: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin.
0: Mm-mm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko, yung boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko po nag-coffee ng rice coffee.
0: Thank you very
1: every
0: much.
1: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nag-nunood kami ng TV.
0: Tama, ganyan. Tama.
1: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
0: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
2: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Go! This is my radio.
4: I love this station.
5: They're always on.
2: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawarin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. Bilacros, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong mapamatsyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay, pwede tayo yun, wala akong pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw pada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee, ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano ba bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors. Ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.

0: Anthon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, may bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Anthon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Anthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamiturn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming nga frozen food products, patata na vara.
3: Si Ma'am Annabelle, nagbabaisi ha.
4: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpite. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
5: Thank you very
4: every
5: much.
4: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama, ganyan. Tama.
4: Well, marami pong salamat. At noong 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Arag yun po ng pain.
5: Kung mag-supra ang imo body mass index sa 30, kida-consider ka na upis.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani-carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sa lingaw, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
3: Ano tayong
2: ma-edukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Mayong aga, mga sungkinaton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamubian, anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakurinot, wala. Siyempre, kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinorinot na. Kung hindi, kunula espiho, ang inyong nalang kamot, lantawa. Kung nagakurinot ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkurinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yung mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupunta sila ng diskusyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyong panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
9: Sato yung mga suki ng tigpalamati. Isakto si Sir JP, dapat nami gini akong kadabog taon na ito magtulok na sa espiyo. Doka nami sa ngatong skin, no? Ina aton pag-istoryahan kung paano na naton malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-igin updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag naton ng mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Kasi syempre, ang nagapanami sang imo mood, nagapanami sang imo digestion, ang Clinicas for Biotics.
10: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slow Rubs, Kag Slow Rubs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sirula, no? To amo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo, protektado ang inyong sirula sa inyong mga bisyo. Kung kapanagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat da. DTX 500, kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag-Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag-D3 Bio.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang taon mo niya daw, wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
10: Batchmate na si Richard?
8: Ha?
10: Batchmate?
8: Magulang sa sakon, gawa.
10: Ate, okay.
8: Mas Manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
10: Gabi. Manong Tong?
8: Hindi. No, tantawa bala ang amon nga mga skin ni Coco Martis, ama Martin.
7: Hindi ka naka-guest, no?
8: Hindi ah! Lantawa bala, lantawa bala, arriba lang ko. Ikumpara bala ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy. Mm. No? No? Ang katut, ang kay Daddy Sir Boy si Terso Cruz. Lantawa bala ang mga skin amon bala kay wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason Sir Boy? Mm. Nga ako rinot by the way ang skin. Ang skin naton Sir Boy, may ari kita ginatawag nga collagen and elastin, no? Mm-hmm. Mga component
9: ni sa protein sa.
8: Extracellular matrix ang skin naton. Sila ning ga-hold sang aton nga skin. Now, kung si collagen amo ni siyang ga-provide sang tensile strength, ini naman sa elastin ga-provide sang elasticity. Ginatake ini Sir Kevin sang oxidative stress. Mm. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo syempre mo ning init, ang UV rays kid Sir Boy sang adlaw mo gining grabe gid magpa balda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni mag-recover. Hindi ka ka-recover dayon. So, ang imong, ari pagid Sir Kevin, by aging, through aging, ang imong nga collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body, why na mayo ga-produce collagen. And that's the time gagsige ka na sag, gagsige na yasag gravity itself. Bisan ang gravity na lang ha. Nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravitational pull no gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kun pasaka mo duga dula man so gravitational effect hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin no nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya younger looking wala iya nagasag wala naga-fold ang amuman ang imo nga collagen. Tinami, gid kong ga-DTX 500 ka, Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 na kapanami man sa production sa imo nga collagen. Ti may mga ara, gani, external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani, sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang ka ang kuko mo may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, naga tubo-tubo da nga kuno da. Gagaras. And then ang imong hair, ang imong ganipis. Natawa ba lang hair ko daw damol ya kung para sa hair sang isa oh. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol ya.
7: Kulong, hindi man kulong si Pulo.
8: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi, no? Oo.
7: Napitawan Friday, engineer.
8: Seriously, i-delay ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ang Sir Kevin, ang pag-estoryante, dako gid Sir Boy mabuling dito X500 Sir Boy.
7: Correct no? Kay ang collagen no? Nga ako no, correct ni Sir JP no. Ang collagen sang una, damo. Kay basically that's the most pinakadamo ka protein. Kung bata ka pa. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga po kita ka. Kampiyon man ang akong health. Duway man ko gabisyo, way man ko ano. Nga akong tupad balaya, kaya panagiliw ka gainom niya. Nga mas young looking sa akong, kay basi ka DTX 500. Ha? Basi ka Mantis, no? Amo nang kung da mo makita, nga kung ga-supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nga galawig ang kabuhi mo. Ha? Gahubin pa ang imulawas. It prevents. Hindi man gid nga punggan niya gid niya nga why ka nagatigulang but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka Mighty C.
8: Oh, lain gid siya Sir Kevin ano kung naga DTX kag
9: yes Sir JP no. In addition no sa functions ang collagen no sakto si Sir Boys ang mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan o kumapilasan bala
8: dasi
9: mas dasi mag-ayo compared sa mga may edad na it's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen, no? In fact, ang balik, Sir JP, nag-anubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So, samtang nag-a-edad kita, ang atong selula, nag-a-edad man, Sir JP.
8: Tira, kung makonsekwintaan, yos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
7: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
8: Ati, amuna na, pari Richard, thank you again sa...
9: So, ang gakatabo na, Sir JP, no, kung ga-edad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nagnubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ang collagen. So paano mapasaka liwat ang collagen?
8: Okay.
9: So, kung magkadto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sa inyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
8: Amo mangyapon.
9: Vitamin A, vitamin C.
8: Gusto!
9: No? So ang ini nga mga vitamins,
8: small amounts,
9: no? Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C, are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply kamo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sang inyong lawas naga-glow.
8: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
9: Hindi si Richard de la Torre.
8: Richard Gomez, namin ko.
7: Basig ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki. So,
8: Akong babae.
7: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
8: Ang abnormal.
7: Hindi man, ah.
8: Anyway, sige, ah, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
7: Nag-text na ganyo.
8: Si Lian, daw mahamot usang piki ang gagamit. Ay, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok, ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya, Sir Boy, sa ilok?
7: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang, kikperting ang sod mo, aga pa. Hoy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isday habon mo mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an unbone eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amo ni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract, ari. Ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garunot. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
8: Mm-hmm. Alright. So, sige. So, agap ako ng api, Sir Boy. Mm-hmm. Kampiyon ng akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permi ginapangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari naguok, gari nagumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
7: Swabi.
8: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kape si mo, nga mas nami, pagkaya kung may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumplito ini, nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So, healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy?
7: Mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manis na sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sa isa ka super antioxidant. May ergothionine, ngalin sa gano mushroom. Ang ergothionine is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo, kaya gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good or glutathione is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kaya ang sweeteners ni super healthy. Stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
8: Kaga, Sir Kevin, kung sa unang bulong sa utot-utot, ginabulubad yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw, gasul, absolut. Butangan lang nila sang bulubanyo, sang mga Artemisa, ano da nga, oil-oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na.
9: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang tiyan, is puno gas ang imo nga stomach, ang imo nga tiyan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP, halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo tiyan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why, kisa nag-autot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-autot, hindi kita ka-tig-ab, it's because kulang ang probiotics sa atin nga tiyan, no? Gas is the product of fermentation man sang food sa atin nga tiyan, no? It's because sa mga bakterya nga ara sa atin tiyan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuha ina naton kung adlaw-adlaw kita gainom sang pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no, mga good bacteria nga nagabulig sa pagdigest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon, kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kay ang mga nag-harvest ini sang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics, kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre, kung probiotics naman ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis. Kag syempre, samtang naga Clinica Spore Biotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan kang batok pabalik-balik na UTI.
8: Yes, and of course ang para sa marami ng circulation, Sir Boy, kita
7: mag-extend food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ini nga maca, ini nga food supplement may maca, may kavuaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by by giving of nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo cellula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, o sari sang extend food supplement. Pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
8: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyos ang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyos ang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blaso mo yung planakit sa muscle mo.
7: So, sakto lang init, kampiyon ang
8: aromatherapy. Gasudo, gasulod. Sa iyo, wala ginapangkuha itong mga planakit sa imong muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya. Kung gabalatian ka na, ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
0: Talk ni Doc.
7: Thank you, Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kag-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
8: Ay!
7: Ang isa sakit dyan.
8: Ay!
7: Ang isa galiklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
8: Oh.
7: Ha? Ang isa naman niya, ma, may tonsillitis ko. Ako, baga ko natunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkato sa panmasya. Pagpuli, nahi din ang bulong ko. Ara da sa lamisa. D3 Bayo malang niya para malang niya sa tangkaso ubo si Paul Kagilanan ay ang D3 Bayo kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahami sa skin mo. Subong adlaw tunanta kung paano bala makabulig si D3 Bayo hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso ubo si Paul Kagilanan kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio may vitamin D3. Ang pinakapatanting aparte may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, kuha kasi ka D3 Bio, kuha kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, butangan mo ni buho, i-apply mo dahil sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganyan, mga skin diseases. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil na makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa topical antioxidant nga man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant na makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natin mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang na. So tonsillitis ni Toto, ano mo brand ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo do mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, putangan mo buho o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis, might it be bacterial in nature or viral in nature, because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa tawag na sakit tiyan, ano mo brand ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siyang effect sa imutan, ginalevelize niya ang acidity sa imutan. That's why amat-amat kwa ang sakit tiyan mo kun acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes distress sa imo tiyan, kayang-kaya man patyon sa ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides and of course tumod sa monolarim, no? Ang mga ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso ubo sipon kagilanat, nami pa si imo skin.
9: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin disease.

0: Mangilok mo nga medyo magalom amat gamat ni gasanag kung ang imong deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala ta time.
1: So madam, huwag inyo salamat sa inyo padayon yung pagpamati kang pagsuporta sa aton programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas, i-remind ta lang kamo no, nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500. Ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyong cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3 Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus mana, mapakagaw mana, mapapunjay or parasite, basta naka D3 Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
0: Da mo makita no, na kampiyon gid kung gasuplemento ka, kilayo ka sa masakit, gahubin pa ang imo lawas. So liwat, hindi maglipat, magtumal sa D3 Bio. Ha? D3 Bio, amo ni makaprotekta sa imo pamilya, kitang-kita na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sa lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sabat na, ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system, Mighty C. Matgamis-gamis kapag puti ka pa kung ga-Mighty C ka.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga pun ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ibibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras mga katodo, alas 11:36.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Lunes. Pecha 31 na po tayo sa buwan ng Agosto, taong 2021.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Luster Garigaw.
2: At katodong Raylene Ortega Ributara.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balitang atin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. Para sa headline, balitang lokal, mga langaw na umano'y mula sa poultry farm sa Barangay Arcangel, Balete, inirereklamo ng mga residente.
0: Todo Balita. Todo
2: Balita. Sa kaugnay na balita, Barangay Council ng Arcangel Balete nagsagawa ng inspeksyon sa inirereklamong poultry farm.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At motoblogger at photographer na si Pitix Akyan, patay matapos makasalpukan ang isa pang motor.
0: Todo Balita. Todo
2: Balita. Sa iba pang balita, opening salvo ng Kalibo Senior Santo Niño at Atiatihan Festival 2027 sa November 3 na.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At lipat naman tayo para sa headline balitang regional, 7 arestado sa 5 operasyon kontra ilegal na pangingisda sa Western Visayas.
0: Todo Balita. Todo
2: Balita. At 66 na magsasaka pataya matapos barilin umano ng sariling kapatid sa Maayong Kapil.
0: Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang national, Ombudsman Rimulya kinwestiyon ang pagpapapiansa sa mga convicts sa kaso ng korupsyon.
0: Todo Balita. Todo
2: Balita. Samantala, Ombudsman inatasan si Naligarda at Leveste na magsumite ng sagot sa plunder complaint.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At Senador Erwin Tulfo igiit ang pag-amyenda sa Oil Deregulation Law para sa mas transparent na presyo ng langis.
0: Todo Balita. Todo
2: Balita. At Asidre, hiniling na taasan ang reimbursement sa State and University is at College para sa dekalidad na edukasyon.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. Para naman sa headline, Balita International, 8 patay, 12 naman ang nawawala sa paglubog ng ferry sa Cyprus.
0: Todo Balita. Todo
2: Balita. Dagdag pang headline balitang international, isa patay habang 5 sugatan sa pamamarit sa Switzerland, suspect at tumakas.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. Headline balitang sports, coach Tim Cohn pinuri ang malaking ambag ni Kai Soto sa 2 panalo ng Gilas.
0: Todo Balita. Todo
2: Balita. Sa headline naman ng balitang showbiz, balitang artista, Pilipinas, nakasungkit ng kauna-unahang Miss Interglobal Kauna.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. Headline balitang negosyo, inflation, inaasahang bumaba ng bahagya sa 6.1% ngayong buwan ng Agosto.
0: Todo Balita. Todo
2: Balita. Sa headline naman ng balitang pangkalusugan ng health news, sa DOH nagbabala sa leptospirosis, 5,486 na kaso na dala.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. Alas 11:40 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. Inirereklamo ng mga residente sa Sitio Norte, Barangay Arcangel, Balete ang mga at mga kalapit na barangay ang mga langaw na sinasabing nagmumula sa isang poultry farm sa nasabing lugar. Sa pakikipag-ugnayan ng Radyo Todo sa ilang residente, sinabi nilang malaking perwisyo sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay ang pagdami ng mga langaw sa kanilang lugar. Dagdag pa ng mga ito, ilang linggo na umano nilang nararanasan ang problema simula nang magsimulang mag-operate ang poultry farm sa ilalim ng bagong namamahala. Ayon pa sa mga residente, may dati na umanong na pagkasunduan sa pagitan ng management ng poultry farm at barangay na kapag may formal na reklamo hinggil sa operasyon, hindi na ito ipagpapatuloy. Nabatid na iba ang bagong management ng nasabing poultry farm sa naunang namahala rito na nakaranas din umano ng kaparehong reklamo mula sa mga residente.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa kaugnay na balita, nagsagawa na ng inspection ang Barangay Council ng Arcangel Balete kasama ang Joint Inspection Team ng LGU Balete sa inireklamong poultry farm sa sitio norte ng nasabing barangay. Ayon sa Barangay Council, isinagawa ang inspeksyon kasunod ng reklamo ng mga residente kaugnay ng umunoy pagdami ng mga langaw sa lugar. Dagdag ng konseho, hinihintay pa lamang o hinihintay na lamang nila ang magiging desisyon at rekomendasyon ng Joint Inspection Team at ng LGU Balete hinggil sa naturang reklamo. Inaasahang maglalabas ang LGU Balete ng opisyal na desisyon kaugnay ng isyu sa mga susunod na araw.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Sa iba pang balita, nasawi ang motovlogger at photographer na si Petex Aquian matapos mabangga ng kasalubong na rider sa Barangay Pudyo, Tanghalan, bandang alas 3 ng hapon noong Linggo. Ayon kay Police Major Jason Mausig, hepe ng Tanghalan Municipal Police Station, mula Kalibo patungong ibahay si Petex, habang patungong Kalibo naman ang grupo ng mga rider na sinasabing kanya ring kagrupo. Matay sa CCTV footage, nag-overtake ang 24 anyos na rider sa ilang sasakyan bago nag-counterflow at pumasok sa outermost lane ng kabilang direksyon. Dahilan upang salpukin nito si Petex Aquian. Nagtamo ito ng matinding pinsala sa liig at ganang tuhod kung saan dinala siya sa isang pribadong ospital sa Kalibo at ilang ulit na sinubukang i-revive. Ngunit hindi na siya nailigtas. Samantala, sugatan din ang nakabanggang rider na patuloy na ginagamot sa ospital. Hinihintay pa sa ngayon ang magiging desisyon ng pamilya ni Petex Aquian kung magsasampa sila ng kaso laban sa naturang nakabanggang rider.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang detalye, balitang lokal, inanunsyo na Kalibo Mayor Juris Sucro sa kanyang social media account na gaganapin sa November 3, 2026 ang opening salvo ng Kalibo Senior Santo Niño at Iatihan Festival 2027 kasabay ng pagdiriwang ng Kalibo Foundation Day. Magpapatuloy ang mga after events mula November 4 hanggang 7 bilang bahagi ng serye ng mga aktibidad bago ang pangunahing selebrasyon. Samantala, nakatakdang isagawa ang main festival sa January 7 hanggang 17 2027.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11:44 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Pito katao ang naaresto sa limang magkakahiwalay na operasyon kontra ilegal na pangingisda na isinagawa ng Police Regional Office 6 sa Western Visayas mula Agosto 28 hanggang 29. Umabot sa 642,690 pesos ang kabuang halaga ng mga nakumpiskang kagamitan sa pangingisda, huli na isda at iba pang materyales sa mga isinagawang operasyon. Sa operasyon sa karagatang sakop ng Barangay Balogo, Pilar, Capiz, tatlong individual ang naaresto dahil umano sa ilegal na pangingisda ng walang kinakailangang permit. Kabilang sa mga nakumpiska ang isang motorbangka na may makina na tinatayang nagkakahalaga ng 450,000 pesos, mga kagamitang pangisda na nagkakahalaga ng 75,000 pesos at tinatayang 50 kilo ng iba't ibang uri ng isda na nagkakahalaga rin ng 10,000 pesos. Nakaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Municipal Ordinance Number 01 Series of 1999 sa Bayan ng Pilar, Capiz.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Patay naman ang 60-anyos na magsasaka matapos umanong barilin ng sarili nitong kapatid kasunod ng mainit na pagtatalo sa Sitio Lunoy, Barangay Batabat, Maayon, Capiz. Kinilala ang biktima sa alias Fernando, 60-anyos, may asawa at magsasaka, habang ang suspect ay ang kanyang nakakabatang kapatid na si alias Tadeo, 57-anyos, may asawa at isa ring magsasaka. Pareho silang residente ng nasabing barangay. Batay sa paunang imbestigasyon, Nakaupo ang biktima sa kanyang tricycle sa harap ng kanilang bahay nang dumating ang suspect sakay ng motorsiklo. Nagkaroon naman ng pagtatalo ang magkapatid dahil sa isang manok na sinasabing nakapinsala sa tanima ng suspect. Sa gitna ng mainit na pagtatalo, umano'y kumuha ng baril ang suspect mula sa kanyang sling bag at isang beses na binaril sa noo ang biktima. Tumakas ang suspect matapos ang insidente, ngunit kalaunan ay voluntaryo rin sumuko sa Maayon Municipal Police Station. Agad namang isinugo ng biktima sa ospital, ngunit idiniklara itong dead on arrival. Patuloy pa ang investigasyon ng pulisya sa nangyaring insidente.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Samantala, lipat naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
0: Todo national.
1: Inuwestiyon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang desisyon ng ilang korte na payagang makapagpiyansa ang mga individual na nahatulan o nag-convict ngunit inaapila pa ang kanilang mga kaso. Ayon kay Remulla, ang mga opisyal ng gobyerno na napatunayang nagkasala ng sandigan bayan o ng mga mababang hukuman ay dapat agad nang magsilbi ng kanilang sentensya sa halip na manatiling malaya habang nakabinbin ang kanilang apila. Kinuwestiyon din niya ang mababang halaga ng piyansa sa ilang kaso at iginiit na dapat itong nakaayon sa halaga ng pinsalang idinulot ng na-convict na opisyal. Sinabi ni Remulla, narerepasuhin ang kanyang tanggapan ang listahan ng mga opisyal na nahatulan ng sandigan bayan upang matukoy kung ilan sa mga ito ang aktwal ng nakakulong. Inimok din niya ang Korte Suprema na paigtingin ang pagbabantay sa hudikatura at magpatupad ng mas migpit na mga deadline sa pagresolba ng mga apila upang hindi tumagal ng maraming taon ang mga kaso.
0: Todo national.
2: Inatasa naman ng Office of the Ombudsman si Senator Loren Legarda at Batangas Representative Leandro Leveste na magsumiti ng kanilang counter-affidavit kaugnay ng mga reklamong plunder at craft na inihain laban sa kanila. Ang mga reklamo ay may kaugnayan sa umunoy palpak na solar power services sa ilalim ng kumpanyang pagmamayari ni Leveste. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clevano, naglabas na ng kautusan ng Ombudsman na humihingi ng paliwanag mula sa dalawa kaugnay na mga reklamong isinampalaban sa kanila. Winestyon din ni Clevano ang sunod-sunod na pagpapalawig ni Legarda ng kanyang medical leave. Anya, kung totoong may malubang karamdaman ng senador, dapat ay malinaw ang dahilan sa kanyang medical leave at hindi kailangan paulit-ulit itong palawigin. Dagdag pa ni Clevano ang patuloy na pananatili ni Legarda sa labas ng bansa ay lalo umanong magdudulot ng pagdududa sa panigan ng Ombudsman.
0: Todo national.
1: Sa iba pang balita, giniit naman ni Senate Committee on Energy Chairman Erwin Tulfo ang pag-amyenda sa Oil Deregulation Law upang gawing mas malinaw at transparent ang proseso ng pagtatakda ng presyo ng langis sa bansa. Ayon kay Tulfo, dapat bigyan ng mas malaking kapangyarihan ang Department of Energy na humingi ng paliwanag sa mga kumpanya ng langis sa tuwing nagtataas ang mga ito ng presyo. Bilang senador, hindi dapat basta na lamang ipasa sa mga kumotorista at transport sector ang epekto ng biglaang pagtaas ng presyo ng krudo nang walang malinaw na paliwanag kung paano ito itinakda. Matagal na anyang hinihiling ng sektor ng transportasyon ang mas malinaw na pagpapaliwanag sa mga pagbabago sa presyo ng langis dahil direktang nakakaapekto ito sa kanilang kabuhayan at sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Inihalin tulad din ni Tulfo ang Oil Deregulation Law sa Electric Power Industry Reform Act o EPERA na anyaya ay nagbibigay daan sa pagpasa ng ilang gastos sa mga kumpanya ng kuryente sa mga mamimili.
0: Todo national.
2: Sa iba pang balita, hiniling ni Tingog Party List Representative Jude Asidre sa gobyerno na taasan ang reimbursement para sa mga state universities and colleges upang matiyak na sapat ang pondong gagamitin para sa pagbibigay ng dekalidad na edukasyon. Ayon kay Asidre, dapat pag-aralan ng pagtaas at pag-uniforme ng tuition reimbursement sa mga SUC sa 200 pesos kada unit. Gayunman, nilinaw niyang hindi ito dapat ipasa sa mga estudyante dahil libre ang tuition sa ilalim ng Free Higher Education Program at gobyerno ang sasagot sa gastos. Batay sa datos ng Commission on Higher Education, magkakaiba ang tuition rate sa mga SUC sa bansa. May ilang institusyon na nasa 50 pesos lamang kada unit, habang ang iba ay umaabot sa 1,000 pesos kada unit. Ayon sa CHED, kinakailangan ng karagdagang 2.4 billion pesos upang maitaas ang 200 pesos kada unit ang tuition reimbursement para sa mga SUC na mas mababa rito ang kasalukuyang reimbursement. Giit ni Isidre, mahalagang sapat ang reimbursement dahil marami pa rin SUC ang nangangailangan ng karagdagang pondo para sa mga silid-aralan, guro, gagamitan, pasilidad at iba pang pangangailangan ng mga estudyante.
0: National.
1: Samantala, sinuri naman ng House Committee on Appropriation ang panukalang 332.5 billion pesos na budget ng Department of the Interior and Local Government para sa taong 2027. Layunin ng panukalang pondo na palakasin ang public safety, paglaban sa krimen at kakayahan ng pamahalaan sa pagtugon sa mga sakuna. Ayon kay Camarines Sur Representative Arnie Fuentevela, malagang pundasyon ng paglago ng ekonomiya ang kapayapaan at kaayusan. Ipinagmalaki rin niya ang mas mabilis na emergency response time na nasa 5 hanggang 7 minuto. Gayun din ang 30.15% na pagbaba ng cybercrime sa bansa sa tulong ng Philippine National Police. Samantala, sinabi ni DILG Secretary John V. Crimulya na gagamitin ang budget para sa modernong teknolohiya ng PNP upang mas mabilis na matukoy at matugunan ang mga krimen. Kabilang dito ang pagtukoy sa mga banta sa kaligtasan ng mga paaralan na kumakalat sa internet bilang bahagi ng hakbang ng pamahalaan na mapalakas ang seguridad ng publiko.
0: National.
2: Hinimok naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino na parangalan ang mga bayaning nag-alay ng buhay para sa bansa, hindi lamang sa pamamagitan ng pag-alala sa kanilang mga sakripisyo, kundi sa pagpapatuloy ng adhikaing ipinaglaban ng mga ito. Sa kanyang mensahe para sa National Heroes Day, nanawagan si Marcos sa publiko na panibaguhin ang kanilang tungkuling maglingkod sa bayan at tularan ng tapang at pagmamahal sa bansa ng mga bayaning nakipaglaban para sa kalayaan at dangal ng Pilipinas. Ayon sa Pangulo, buhay pa rin ang diwa ng kabayanihan sa mga Pilipino na nagsilbi sa kapwa at handang mag-abag para sa mas malaking layunin. Kabilang dito ang mga sundalo at first responders na isinasagip ang kanilang buhay o sinasapanganib ang kanilang buhay para protektahan ang mga komunidad. Gayun din ang mga guro o health workers, magsasaka ang mangingisda at mga overseas Filipino workers na tumutulong sa pagpapanatili ng kanilang mga pamilya at komunidad.
0: Todo National.
1: Alas 11:54 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang international.
0: Todo International.
1: 8 katao ang kumpirmadong nasawi habang 12 at iba pa ang nawawala. Matapos tumaob ang lumubog ang passenger ferry na Felojet sa baybayin ng Northern Cyprus. Ayon sa mga otoridad, may 259 na pasahero at 8 crew members ang sakay ng ferry nang tamaan ito ng 2 malalaking alon matapos umalis sa Kereanya. Naagad namang inilunsad ang search and rescue operation gamit ang mga helicopter at Coast Guard boat ng Northern Cyprus at Turkey. Samantala, 100 na pasahero na ang matagumpay na nailigtas at patuloy ang paghahanap sa mga nawawala. Naaresto naman ang kapitan at 7 crew members ng barko habang iniimbestigahan ang posibleng kapabayaan at sanhi ng insidente.
0: Todo International.
2: Dagdag pang detalye balitang international, isang 22 anyos na babae ang nasawi habang 5 pa ang nasugatan sa isang pamamaril sa Switzerland. Ayon sa mga otoridad, naganap ang insidente habang may party sa lugar nang biglang magpaputok ang suspect sa mga dumalo. Agad na isinugod sa ospital ang mga sugatang biktima para sa kaukulang lunas. Itinuturong suspect ang isang Italian national na mabilis na tumakas matapos ang pamamaril at patuloy pang pinaghahanap ng mga otoridad. Patuloy naman ang investigasyon upang matukoy ang motibo at buong detalye ng insidente.
0: Todo International.
1: At para naman sa detalye ng balitang sports, pinuri ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cone ang pinakitang galing ni Kai Soto matapos makamit ng koponan ang dalawang panalo sa fourth window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Kasunod ito ng 68-56 na panalo ng Gilas Pilipinas kontra Iran, kung saan sinabi ni Cone na malaking bahagi si Soto sa kanilang mga tagumpay laban sa Iran at Jordan. Naging susi si Soto sa pagbawi ng Gilas mula 13 points na kalamangan ng Iran. Nagtala siya ng 13 points, 16 rebounds at 3 assists bukod sa isang mahalagang block na tumulong sa koponan sa laban. Ayon kay Cone, mas naging mahalaga ang kontribusyon ni Soto dahil hindi nakasama ng Gilas si Justin Brownlee sa fourth window. Sa Nobyembre, muling sasabag ang Gilas Pilipinas at makakaharap ang Jordan sa Syria.
0: Todo balitang sports. Balitang sports.
2: At para naman sa balitang showbiz, sa balitang artista, nagtala ng kasaysayan ang Pilipinas matapos masungkit ni Margaret Britton ang kauna-unahang korona ng bansa sa 2026 Miss Inter Global na ginanap sa Bali, Indonesia. Nagtapos bilang first runner-up si Nabila Fenelia ng Indonesia, habang second runner-up naman si Nicole Mishos ng Australia. Samantala si Daria Talekhan ng Kazakhstan ang itinanghal na Miss Inter Global Misses, habang nagwagi naman si Kirshan Hernandez ng Cuba sa Teen Edition. Bukod sa pangunahing titulo, inuwi rin ni Britton ang ilang special awards kabilang ang Star Connect Award, Social Impact Award, National Costume Excellence Award at Dinner Dress Award. Bago ang kanyang international stint, naging bahagi si Britton sa Miss Bicolandia 2022, kung saan kinatawan niya ang Tabaco City, Albay at nagtapos bilang a fourth placer.
0: Todo balitang showbiz.
1: At para naman sa detalye ng balitang negosyo,
0: Todo balita.
1: Naasahang bahagyang bumaba ang inflation sa Pilipinas sa 6.1% ngayong buwan ng Agosto mula sa 6.2% noong buwan ng Hulyo, ayon sa survey ng The Philippine Star sa 10 ekonomista. Gayunman, mananatili itong lampas sa 2-4% target range ng Bangko Sentral ng Pilipinas, punsod ng mataas na presyo ng pagkain, langis, epekto ng masamang panahon sa supply ng agrikultura at paghina ng piso. Tinatayang nasa 5.9-6.3% ang August inflation forecast ng mga ekonomista. Kapag nagkatotoo, ito na ang ika-anim na sunod na buwan na lalampas sa target ng BSP ang inflation. Kabilang sa mga pangunahing nagtutulak sa presyo ang bigas, isda, gulay, prutas, itlog, cooking oil at fuel. Dagdag pa rito ang epekto ng pag-ulan at pagbaha sa supply ng pagkain. Inaasahang ilalabas ng Philippine Statistics Authority or PSA ang opisyal na inflation data para sa Agosto sa Setyembre 4.
0: Todo balita.
2: At para naman sa detalye balita ng pangkalusugan o health news, umabot na sa 5,486 ang kaso ng leptospirosis sa Pilipinas mula in January 4 hanggang August 26, 2026, ayon ito sa Department of Health. Bagamat mas mababa ito ng 23% kumpara sa 7,163 na kaso sa kaparehong panahon noong 2025. Inaasahan ng DOH ang posibleng pagdami ng mga mauospital sa susunod na 2 linggo o dahil sa incubation period ng bakterya. Pinakamaraming kaso ang naitala sa NCR, Cagayan Valley at Central Luzon. Sa Metro Manila, 521 na kaso ang naitala hanggang August 27, kabilang ang 158 na pasyenteng naka-admit sa San Lazaro Hospital. Bilang tugon, nagbukas ang DOH ng leptospirosis fast lane sa 33 DOH retained hospitals at nagpatupad ng referral networks upang maiwasan ang pagsisikap sa mga ospital. Hinimok ng ahensya ang mga nakalusong sa baha na magpakonsulta sa loob ng 24 hanggang 48 hours kahit walang sugat o kahit anumang sintomas upang maagapan ang posibleng komplikasyon.
0: Todo balita.
1: Alas 12 in punto na atin yung napakinggan ang mga balita natin sa inyo ng More Power Probiotic 88 One Coffee Mixer, Your Cup of Success LG God Healthy Life at aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, Katodong John Lazar Galigawa
2: at Katodong Raylin Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
0: Inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita. Todo Balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog itaton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad itaton nga gawas. Kapareho it, malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it bilang it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun lang ra akong nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano it-take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 8 minutos na katariwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo, aksyon. Todo, aksyon. Kasabay ng inyong pananghalian, ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo. Dire-diretso, walang preno. Walang preno. Sa serbisyo publiko, todo, aksyon. Todo, aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga todo komentaristang walang kinatotohanan.

0: May Rayo Tradlaw, Banwa, Itakalibo, may Rayo Tradlaw, Provincia Taklan. Welcome sa Tugapag Pangalagad, sa Tugapag Ililiba, sa Pagpagayag, it programang Todo Aksyon. Magkaroon kitlaw kita, ita Lunes, itcha 31 na kita, Banwa, sa buwan, itagusto, dagon 2026.
1: Todo Aksyon.
0: Oras na banwaro kagapag-abi-abi, kagapag-apadamiyaw, ita may kagahapon, may kagapag-pamati, sa ato niya magasuki, gata kagapag-amati, sa kabilgan niya, banwa, takalibo, kabugusan niya, probinsya, takran, sa kutob, kumagabutan ko, ato nga pagpangalagad. Makaro ka edisyon, ita ato nga pag-ililibar, wakong ikinyo, banwa, nga pag-welcome, apag-apadamiyaw, ita maayad, ayad nga, udro adlaw. Oy, kamusta? Sa ato niya magasuki, nga mga tagapag-amati, ginagatutok na, makaro ka nagapag-panyampo, sa ato nga pagpangalagad. Kabayin daw langin okay banwa ato nya sag magay try kagadlaw ita Lunes ang mga katodog kay sa ato nya mga empleyado empleyada at gobyerno nakapahuway ang mga katodog ita pila nga adlaw bangod nga holiday man gihapon magkaroon nga adlaw ita Lunes. Sa ato nga mga negosyante sa Bayan Krakong Kalibo Public Market kami naman sa Bayan Krakong Kalibo Shopping Center sa ato nga mga katodog sa ato nga mga volantero banwa nagkatutok na magkaroon karaga udro adlaw nakailabas na kita no? Sa ato nga mga negosyante kapingit no? Sa ato nga mga negosyante sa Kalibo Public Market ang Kalibo Shopping Center. Sa ato nga mga tricycle drivers sa van at jeepney drivers nga padayon pa sa giyapon yung nagawarya-warya sa pinagkabaga mayor nga daganon itaton niya banwa kaya itakalibo kabadaban bilog na probinsya kitakhen. Siyempre mga katodo sa pila kabaga terminals no iya sa aton sa sentro ita banwa itakalibo nga magkaroon kaya kabaga pang oras so nagapupaway na aton niya mga drivers samtang nagawatuwa tita pasahero magkaroon kaya kabaga panyempo araw iba kaya kabaga todo no hay nagapatigayo nita pag-uilabas daw sa pila kabaga karinderya iya sa aton sa sentro ita banwa kaya itakalibo while rung iba no padayon nga libot-libot no sa mga mayor gadaganon ang kapinggit no sa aton nga mga tricycle drivers makaroon ka nga mga panyempo.
1: Pag may balita, may aksyon, todo-todo, aksyon.
0: Sa aton nga mga katodong nagapamatiman sa tagsa-tagsa ng dagkabaga panimagay samtang nagapahilay-hilay kay bago tapos kreta ilabas.
1: Aksyon.
0: Harong iba nagadigamo pa sa kusina kung anda ko nga mga panimagay na no, kapinggit no sa mga naulihi nagpahao mga katodong makaroon ka nga mga panyempo. Pero siyempre kung timprano ka nagpreparar ka ina timprano ka man makailabas na nagasusandi ay na magkaroon doon iba na ito ng mga kaibang huran sa umawa na nakailabas ka mulang bahala magpreparar ita inyo ka pa yung nagahon magkaroon ka nga unto kay kami magkatodro magatod kinyo itapilag ka mga balita ang nagkaginabu iya sa Banwa Itakalibo agabilog na probinsya kay Taklan ang aton nga pagataw at ligwa sa aton nga pag-ililiba.
1: May balita, may aksyon, tututu, aksyon.
0: Tara nga mga katodo ang makapartisipar sa itong pagpagayag magkaroon ka nga hapon kung may pila ka mga balita, impormasyon, concern ang gusto ipagabot sa itong pagpangalagad magkaroon ka nga adlaw pwede ka muna nga makakomment sa itong pag-ililiba pinagi sa amon na Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kaya ito ang gito nga pagkatawat liguan no? Sa kabilugan ko ito kagapagwaragwag makaroon ka nga hapon. Siyempre mga katodo, hindi lang man no? Pagkalipatan nga i-like, i-share ito nga pagpangalagad makaroon nga hapon para mas mabunan ito no? Nga mga katodo magkapamati maka-update sa pila ka mga balita kapingid no? Sa mga balita lokal nga ito nga pagkatawat ligwa sa ito nga pag-ililiba.
1: Aksyon!
0: Aga siyempre mga katodo para nga maging mas updated ka mo no? Sa mga nagakanabo sa bugos nato niya probinsya paki-follow no? Doon mo niya Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM para automatic ron no? Every time may inagabagadyo siyang public affairs program mga katodo no? Ay makuwan lagi ka manotify ka mo no? Mga katodo kapingin sa mga nagkatutok sa nato niya pagpangalagad.
1: Aksyon!
0: Sa kinangdan, manging kaibahan sa hindi kagapagpangalagad.
1: Aksyon!
0: Si Katodo Reynalda Banjola. Baga ililiba kita banwa hasta launa imedia magkaroon ka nga hapon.
1: Aksyon!
0: Baga ibang kita siyempre taton na mga todo reporters nga naka-standby naman mga katodo. Sa anda kong tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility. Na may pila ka mga balita no? Sa tagsa naton ka mga kabanwahunan. Na mga insidente banwa ka nagkaginabo no? Kay Iga Masyada ron. Sa ato nga pag-ililiba no? Pinagin doon na sa report ni Katodong Jastral Nerbar.
1: Aksyon!
0: Na kama naman ni Katodong Rolly Boy Herrera no? Kay Iga Masyada. Sa sa ato niya pag ililiba, no? Kapingin sa ato niya mga kalibunhon. Ang nagapupamati, makaroon ka na hapon sa ato niya palatuntunan.
1: Bawat balita, hindi palalampasin.
0: Yaman mo sa ato kapag ililiba, sa ato kapag pangalagat, bawa kabuk na mga aksidente, no? Ang nagkaginabo, no? Sa bukos na ito, niya probinsya katakan, agahagos nga masubo-subo ka na banwa, no? Nga binawian ka na, no? Itry ka na nga hugang magkinabuhi, banwa, rumpila ka mga imbolbado, no? Sa pila ka mga magkasiparar nga lugar, ya sa aton sa probinsya kera Itaken, araw day kera makatodo nga kahapon ging kakibot itatanan, no, mga katodo, araw day kera nga aksidente una karon sa may barangay Pudyot sa Banwa kera Tatangalan, nga gin kay bulbaran makatodo itray kera nga kilagaman, no, ya sa aton sa probinsya, nga si Pitik sa akyan mga katodo, nga kung sin nakahapon, no, na imbulbar ag masubo-subo nga ni Banwa, araw day kera gana tabo, dinagatan, no, kura sambi kera ga biktima, so sa yun itong kamakatodo, yung latest kera nga information, based man kera Banwa sa ginpatigayon kera nga investigation, itaaton kera nga tangalan PNP kay may ginpatigayon, nga pagkipag-angot si katodong Jastral Nerbar, sa kay Police Major Jason Mausig, arong OIC, itaaton niya tangalan PNP may kantanan, sa nasambit nga aksidente. May una man Banwa nga aksidente kabiin, no, sa may Banwa kera itanabas, magkatodo, kung sa sinda ginapabutyag, garo driver man kara, dahil try ka gabotor siklo, binawian man itana ko nga huwag magkinabuhi, matapos siya ginasugid nga na imbulbar sa sangka aksidente, una karon sa may area, no, Itahibon aga Barangay Habana, sa Banwa Karatnabas, mga kaabyanan. That's why tama ka importante, no, nga dapat gahagong kikita makatodo, o galing nagapabot siya gabanwa, o alinunta, bisan nagahagong kita, o galing rung iba makatodo, may una kita gabaga motorista, ang nagapatarasa, agatawagin nagahagong, alays ka para sa tabo na kahapon una kon sa may Banwa katangalan nga magkatodo sino man abi maguna una kato kay sa lugar mataro day kada ga biktima at ang sinong gaban to magkatodo itray kada ga sumagang kada ga motorsiklo nga gintunaan ko ana karon nga pagkamatay mga kaabyanan.
1: May balita, may aksyon,
0: samtang sa piyakabahin, pila pa ka mga balita, no, sa itong pag-ililiba, magkaroon ka nga hapon, aron dahil ka magkatodo, no, nga poultry farm nga ginariklamo sa Barangay Arcangel sa Banwa Karaita, Balete, kung pila ka mga residente Banwa, matapos, aga ginasugid mga katodo, aron dahil ka pag-inabo ka itayangaw, ang nagakahawag ka Banwa, aron pila ka mga residente, kung nasambit ka nga lugar mga katodo, una karon sa Barangay Arcangel sa Banwa Karaita, Balete, kaya may una ka na Banwa ga formal complaint nga ginpaabot sa Barangay Council na ita Barangay Arcangel na sa Balete mga katodo. That's why ko nagatariwan ka na August 24 kaibahan dong arude ka na Barangay Kagawad mga katodo, no, kama naman sang ka BHW na ita Barangay Arcangel mga katodo, kama naman doon ay ka na apilapa ka mga kaibahan ang nagpatagay ka na Banwa inspection sa nasambit ka nga lugar na no, kamay una ka magkatodo, no, nga joint inspection nga gimpatigayon mga katodo rung nga Barangay Council ita Barangay Arcangel sa Banwa Karita Balete mga katodo na tuhoy sa Roday ka nga reklamo kung pila na ton ka mga pumuyo wagi ka magkatodo ita katapusan nga reklamo kay bisan siin ka Banwa nga mga poultry farm, no, ya sa ton sa probinsya Kataken dahil ka Banwa rung mayor ka nga reklamo ita aton nga pila ka mga pumuyo kapingid, no, sa mga apiktado ka nga residente. Daw kay normal do makatodo pag once nga wa man eksperyensyahan kung pila ka baga pumuyo ay normal man siguro do nga wa matreklamo nga mabaton Banwa. Daw pero pasagamat kita, no, sa Barangay Council ita Barangay Arcangel sa Balete. Nga right after Banwa nga makaabot sa anday kong atensyon aron day ka reklamo ita pila ka baga pumuyo ay insigida ka Banwa, no, nga nagapatigayon ita inspeksyon sa nasambit ka nga lugar kay supposed to be dapat kung nagtaliwan ka nga August 26 mga katodo mag-aadto konta, no, kay bahan man dong joint inspection team mga katodo kay bahan dong pila ka baga barangay kagawad ag siyempre si kapitan, no, aga pila ka baga pumuyo nga piktado aga aron day ka nga tag-ana, no, itaray ka nga poultry farm mga katodo o galing mingkuwa man madayon Banwa, no, roday ka nga pag plano konta ka pag uwi istorya kung roday ka nga tag-ana mga katodo kay sandi ka Banwa sa ginpabutsag kato, no, ita kagawad ko barangay Arcangel sa Balete mga katodo nga pag once nga maubos man man, no, roday ka nga stock itaray ka nga poultry farm ay ipasaraman na temporary, no, itaray ka nga tag-ana kung nasambi ka nga poultry farm mga katodo Abasiman sa ato na information ang nabuo no sa sangka barangay Kagawa dit barangay Arkanghel sa Banwa Karaita Balete.
1: Aksyon!
0: Na no, kay hindi man katon bag-o no Roday Caraga Barangay Arkanghel graba ka todo. Kumbaga una man kita permiso Roday Caraga Barangay first time man ato no nga nakabaton itry Caraga information na no, kay ginpabot man katon da Banway taton Caraga Bagar residente wow galing naligad ro kahapon Caraga adlaw wa kita bi kara ita duty mga katodo that's why nga insigida kita graga padaga krita mensahe na no, sa aton mga kilaga una nga mga official sa barangay no mga katodo ang may kantana no sa Roday Conjan aging compare markaton ang may una ginman banwa nga reklamo rompila naton kabaga pumuyo una karon sa nasambit karaga lugar sa istoryan taron banwa sa aton nga pagililiba sa aton nga pagpangalagan makaroon kay edisyon ita aton nga palatuntunan.
1: Aksyon!
0: Samtang sa piya kabahin pila pa karaga balita no sa aton nga pagililiba makaroon karaga hapon araw day karaga makatodo kahapon naging pabot itry karaga pila karaga miyembro ita pamilya may kantanan makatodo sa miyembro ng ita pamilya nga wa karon nakauli makatodo matapos nga nagpanaw no kay nangawa aron pila karaga miyembro kata pamilya makatodo nga wa pagid nakauli no araw day karaga biktima ang kaina karaga tagaon banwa masubo-subo ang nasapuan doon na karong gagawas patay na no na karon sa barangay Tina sa Banwa kara ita makato so makaroon ongoing paro ginapatagawin karaga investigation na no, ita aton karon yung mga kapulisan may kantanan sa sambi karaga insidente na no, makatodo no partikular sa roday karaga dinagatan karaga sambi karaga biktima makatodo kay kahapon may nagforward katon kabi itry karaga concern no nga ginapadawagan if ever kami una karaga makakita karaga makatodo pero kapala sa nambar ta kaina banwa kaina nasa puan noro anak ko gapatay gagawas una karon sa barangay Tina sa Banwa ita makato so sa yoron ta karon makato dorong dugang nga mga impormasyon may kantanan sa sambi kaya incidente investigation ita aton nga makato PNP
1: pagana sa pananghalian todo aksyon
0: may unaman kaina makato do nga nasa puan nga wala man kat kabuhi sa suod anak ro nga kwarto di karon sa sangka karinderya makato do sa Kabaon ito Osmeña Avenue, Barangay Istansya sa Kalibo. Initial ta kay ina Banwa no nga information dali sa kay Police Staff Sergeant Andrew Andrade. Daita aton kay nga Kalibo Municipal Police Station ang gidapatian no posible binangungot no roday kay nga biktima. Makatodo nga nasapuan gid niya mga wala kay kabuhi sa suod ko anay kay nga kwarto ang mga kaabyanan. Sa so, kaabo no gabaga basubo-subo gabaga insidente Banwa gid kay gidabo. No nagligad kay nga weekend dasta kabi makatodo. Iya sa aton nga bilog nga probinsya ita Aklan.
1: May balita, may aksyon.
0: Kaya mga katodo, pila ka mga balita nga ito nga pagatataron, pagataw at ligwa sa ito nga pag-ililiba sa Lunes nga edisyon, ita aton nga pagpangalagad.
1: Aksyon!
0: Sa giya po na padayon ka mga katodo, no, nga magkapadagat inyo karaga mga minsahe, pila ka mga pagpadamyaw, concern nga gusto ipagabot sa ito nga pagpagayag makaro karaga hapon, kaya ito nga ito nga pagataw at ligwa no, sa kabilugan ko aton nga pag-ililiba.
1: Aksyon!
0: Sa giya po na pakilike, aga pakishare, at the same time, pakipalo, aro amo na Facebook page ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM para automatic no every time nga may inagabagad news and public affairs program may mga breaking news no nga natatardong Radyo Todo sa Aklan makabaton kamo nito notification mga katodo agud no nga maging mas updated gig kamo sa managakanabo sa bugos naton nga probinsya
1: pagana sa pananghalian todo aksyon todo aksyon
0: mga imbokada ni Banwa nga minsay nga gimpadaga sa tawag pagpagayag makaroon kinaga hapon magiging hapon na may kapagpamati kay Bro Russell Senyeres sa Isla Kraita, Boracay. Now, sa Senyeres family, kay Papang Sunny. Good afternoon, Papang! Wow, nahidlaw naman kita sa aton yung mga amigo sa Isla Kraita, Boracay. Mabuhay-buhay naman kita nga wagin nakatabok sa Isla Kraita, Boracay. Abo nga imbitasyon. O galing, agang-agang gidro aton kagachempo, no? Kay may duty kita. Una, kaday parang Romel Kahilig sa Manok-Manok Proper kay Pipoy John Paul Argilias. Tawagan ko nakabalik na sa isla sa Boracay si Pipoy na kay nagligan nakitaan ko man nagpuli to sa Pontevedra may gig nga hapon na may kapagpamati sa aton yung mga kaapin nagligan to nakaupod ko to sa area ita Pontevedra no manami gali
1: Aksyon.
0: Apoy, may giga hapon na aga may giga pagpamatiya sa itong mga kapino na. Una sa mga truck driver naton sa cargo port, sa Manok-Manok port. May giga hapon, aga may giga pag-uilabas. Kay Kapitan Rimon Quinto sa Sitio Kabanbanan. Ago na, tsaka paring Jerome Madrazo no, sa may Sitio Tambisaan. Barangay Manok-Manok sa Isla Karait, Boracay. Una kay Ma'am Elizabeth sa Germany, sa itong mga kanon OFWs. Kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. O naman kay Ma'am Belle Orzula sa Hong Kong. Sa kay Madam Noemi Santa Maria aka Bukol Queen sa Dubai. Kay Ma'am Chili Timpurasa sa Thailand. Good afternoon. At siyempre sa akong amigo no, kay Sir Christopher Zoler Yatar sa Los Angeles, California. Happy listening.
1: Action.
0: Happy viewing muna sa kay Migo Papang Johnny Rodase sa mga taga-barangay Istansya Kalibub. Oh, nagapamatira aton karang nga amigo. Oh, nagamonitor gid makaroon karang nga panyamporo aton nga amigo nga si Papang Johnny Rodase sa Istansya Kalibub.
1: Action!
0: Nagdiritso kamating naligad to pang pagatod ko kimo. Nagdiritso kagibating ituli. No, kay ako nagbalik ko kay nagtugrong doon ay siyempre ginatod na ikaw.
1: Action!
0: Mayiging nga pagpamati ha, sa ito nga mga kapino na sa Barangay Istansya Kalibo. Una siyempre kanday kagawad John John Fernandez na ita Barangay Istansya. Kay kagawad Del Reyes no, ita Barangay Istansya no, Kalibo. Una karon sa Reyes family nga nagapamati sa ito nga pag-ililiba. Sa itong mga negosyante sa Yotorong, kay nung Woody na bara, sa itong mga negosyante na Karim Baboy, Baka, na nagapamati siyempre, doon naman gwapong magwang, no, kay nung Ili na bara. Kaya ka na sa mataga Chamsi Restaurant, no, sa Kalibo Shopping Center. Kay nung Harley dito ma, sa Harley's Bean Dungguhan, o naman kay Sir Gino Ambito, rong gwapong principal. At Maria Pilesiano M. De La Cruz Elementary School sa Arcangel Balete. Kay White Classy, makaroon, yaban-yaban, nagapupaway man siyempre. Una kay Pari Unyok Junior Relente no, sa New Buswang sa Relente Family. Aga siyempre unaman sa kay Sir Ramon Munja. Aga kay Mamaymay Munja no, sa Barangay Bagto Lezo. Una sa Mataga Rocks Ken Motor Parts. Sa RK Ukay Ukay sa Kulasi Antique. Si Jam Jam kamusta? Okay na ikaw Jam, naka-duty na ikaw sa Rocks Ken Motor Parts. Kay narilis naman itong imong motor. Aging kuha naman ito naligad. Kaya ginistorya ko si Sir Samson.
1: Action!
0: O naman sa mga taga Global Paint, aga RG Paint. Mau piyesta magkaroon sa Barangay Lagin Banwa S. Nomansya. Ay, naano man na biro imbitasyon ni Bro Yulio Garbo katon kabi ieno uras yuta. Aga, wak pata kita iya sa Banwa kat Kalibo, kagayo pata kita. Ah, hindi man kita pwede nga automatic lagi nga mag kinarankaran kay gabi ina.
1: Action!
0: May kaya nga hapon na sa mga taga Global Paint. Una kay Migo Bong Swalogman sa Capitol. Good afternoon. Oy, sa kay Boss Entek Navara. Una karon sa Banwag at Madalagbaw, nagapamati sa Navara family. Wow, tumawag si Boss Entek ko siyang gabi ino. Timing gidalin ko sa Kalibo. Nagtawag imaw. Hindi kagin man na malipat sa adlaw karaita Lunes. Kay Haom na rong tanan. Haom na rong tanan. Anong klase rong Haom Boss Entek? Kay nagapamati magkaroon no, sa Navara family sa Banwag Madalag. Una kay pare ko ay Jonel Gregorio no, sa Gregorio family sa Bacau Zur. Una kay Tatay Freddy, kay Joffrey. May gig nga hapon na bega pagpamati. Hoy kay Guapa, naga-monitor man subong nga odto ho. Di ni kasubong sa Iloilo or dira sa Banwa sa Pontevedra sa Capiz. Kay Madam Will Barnes Daes no, nagapamati no, sa itong pagpangalagad. Kung sa Iloilo or sa Capiz, wala talang mabalaan. Depende na kung may duty si Guapa. O naman kay Madam Maria Lizel Alarcon Indukta no, sa Sitio Talisay sa Barangay Aquino sa Ibahay. Kay Sir Roger Lozaro Nagalas. At siyempre kay Madam Sally Senyeres sa Barangay Baybay sa Banwa Itangalan.
1: Action!
0: May 20 minutos Banwa nagkataliwan sa oras karayta alas 12. Oras mga katoda tod kinyo ito more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success, salty got salty life. Gani no, sa aton yung mga katoda, sa aton yung mga igmahod, kapingin sa mga mahilig una magkape, dapat hindi lang kita basta-basta yung kape. Dapat sigurado na aton yung kape nga aton ginainom, ayrong kape mga katoda nga may una nga manami nga binipisyo para sa ikamayad in aton yung mga kagawasan. Gina-recommendal gina mo rupang ginomit more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Daw kay mabo na to niya magkatodor nagpahayag kung ano kay

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginapatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na ako nga pamatsyag. Makara ay mapaskugun ako ang naging normal na ako nga sugar. Sa mga nakabati ay mag-take ka mo. Pagod ka mo man ay maging okay man din inyong nga pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Joy Store, Tangalan Public Market, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pukid Store, Atavas Public Market, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha, Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong hapon makabyanan aton ginapadayon ang aton nga advocacy ang aton campaign.

0: campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod tagihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sang aton nga program until subong sa inyo nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
1: Yes, John, thank you, Kid, and thank you, Kid, sa aton yung mga loyal, Kid, ng mga tagpalamati sa Sininga Tion.
0: Okay, pag-isurihan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang dami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners. We have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyo nga ikayong lawas.
2: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings ng Robinson's Place, Iloilo, sa Tubang Samang Inasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa May Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung katawag sa 0917-318-1194.
0: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
5: Samphone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malu.
7: Isa ka teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
5: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
8: Uy, mare, kagwapa, yung lucky ka makaroon na. Ikotin mo man abi ro imong sikreto ka kon.
9: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una is servicio sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agara pa, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo. Huwag giga ko basra kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon.
10: Ag harap pa mare. Alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Guwapo na, maalong pa.
9: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa. Located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
11: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
12: Ako po si Zero sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
11: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Pagkana sa pananghalita. Aksyon! Aksyon! Aksyon! Aksyon! Aksyon! Aksyon! Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
13: Balik sa tagapagapangalagad, may 42 minutos banwa nagkataliwan sa oras ita alas 12.
5: Todo, aksyon.
13: Sa giyapon ha, padawin ka mo nagapamati no? Sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banjola.
5: Todo, aksyon.
13: Ay, may kapamati ha, sa kay kagawad Michael Villanueva Solina daw, nagawilabas, magkaroon ka nagapagapanyan po, no? Samtang nagamonitor. Ayas sa ton karaga pala tuntunan. O naman kay Migo Carly Tornea Santiago sa Isla Ito Boracay.
5: Aksyon.
13: Naga po pamati man kay Papang Vernie Ibisate na sa Barangay Ugsut.
5: Todo. Aksyon.
13: Iyay mura sa Kalibo. Aksyon. Kay na si Papang Bini Clarete.
5: Todo. Aksyon.
13: Nakita kami kay na, no? Sakong-sako. Gid nga mayad, no? Si Papang Bini Clarete. Arong gwapo nga igmangod ni Attorney Police Lieutenant Colonel Binjo Clarete.
5: Aksyon.
13: May gigapo na may pamati siyempre una sa mga taga GM's Terminal kay Part Baruk Distura ag sa Terminal no Itavan BI Altabas Kalibo Vice Versa una sa gwapo nga dispatcher no nga nagapo patungka magkaroon hapon sa kay Nong Boy Cheryl De La Cruz.
5: Todo. Aksyon.
13: Iyan kita magkatodo no, sa pagkatao italigwa no, sa pila ka mga balita. Gato ka pagkatrataron makarong edisyon ni Tato ka pagpagalagad. Aruday ka na magkatodo kahapon nga masubo-subo no, nga aksidente nga naggunta'd sa Barangay Pudjot sa Banwa ka na itatangalan no, nga kung sasin agin kamatay nga nila Banwa no, ita sambilog sa baga nagamaniho ka ita motorsiklo aga kahapon asa kabiin no, gin kakibotra Banwa itanan. No, kay kilagaman, no, roday karaga biktima, no, magkatodo, no, nga masubo-subo nga dinangatan, masubo-subo, no, dinangatan kay awagid karabanwa, makagampuwas, roday karaga motoblogger, no, nga kilagagid niya sa aton, karaga probinsya katakan, mga katodo, no, aga base nga niya sa nakita na ton, nga kopya, itry karaga CCTV, may nag-overtake no sa ginasundan katong sayakyan timing man nga subgang runday karang biktima baw inagaw gituro ana karang linya no sa pulgid magkatodo at siyempre sa kada sigon itry karang dagagan kung ray karang motorsiklo Daw mga katodo nga nakasunggab ka na, ang nakitantaman dong sitwasyon, itry ka nga motor ko na sambi ka nga biktima, nga sambilog na sa ginapamantaw, nga wagid banwa no makasurvive ron day ka nga biktima, bangod ganin sa kabaskugon, itaro day ka nga impact.
5: Aksyon!
13: No, kaya day ka nga motorsiklo mga katodo, it nakasunggab ka na isa 1,000cc ra, no? Ah, mga katodo, gani nga grabe rong pwersa, no? Kung nasambi ka nga motorsiklo, no, gani ro ato nga kabuhi, hindi tagin mapakta, no, mga katodo, kay sino man nabi magunahuna, no? Kay kung ato nga tanawon sa kopya, itry ka nga CCTV, nga mahinay man doon ang dagagan, una man imaw sa tama, kung galin niya, no, kay, ah, nasubang at aro, dahil ka nga, ah, lima nga ra, kaya nga motorista man, no, kung ato nga kanagatan ako, minko nga karira, mga nito banwa, sa roday kaya karsata.
5: Aksyon!
13: No, that's why ko naman, kung inakita sa ato, nga mga national highway, magka, may mga, ah, nagkasunod ka ato, nga mga riders ka lang, no, ginobra ito, nagpundo kita kita. No, kapin pa roday ka mga big bike, roday ka mga motorsiklo. No, mga kato, nga, kung naman gini, ngawa kita, kay kung mga ultimo na ito, nga mga motorista, may una karoon nga mga baway, nga mga ginabutang, nga iwag sa motorsiklo, ginapang dakop doon, pero, ruray ka ng mga big bike raw, grabe yung mga iwag ko tayo motorsiklo. No, nga bisan ko rin, grabe kasakit sa mata mo tayo. Nag-ano man sa dira? Ah, sige, das laman nga. Awi na raw warya sa ato yung kagaman national highway.
5: Aksyon.
13: No, mga katodo. Pero bago rin, nasa yun na tondo linya ni katodong Jess Lalerbar. No, kay may anak lagi yung patagal ng pagibagangon sa kay Police Major Jason Maosi, Grung Hepe, Tatong Ragatangalan, PNP. No, may kantanan. No, saan daman kong pagpangusisa, may kantanan sa nasambit nga aksidente.
5: Radyo Todo Live. Report.
13: Sa line number 1, Katodong Jasral with the report. Please come in.
7: Ginugat pa makarang Katodong Reynald noong desisyon ita pamilya ito nga nga biktima sa natabok ang aksidente nga si Gerald Roldan Katodong nga Reynald no matapos kanyang maaksidente no kasama yung barangay Pudyot sa Banwa Karatangalan no kahapon Katodong nga Reynald no based sa information na buo natin magaling ka na kay Police Major Jason Mahusig no Katodong Reynald is yung kumpirma na nakarangahalin ka na sa may bahin ka na ita tangalan area no pagtukar kalibo Katodong Reynald doong biyahe no ito nga nakasunggab Katodong Reynald ang rayo matakarang si Gerald Roldan o kundi ang si aka Pitiksakan nga nakatodong Reynald isalin ka rin takalibo pagto ka rin ibahay katodong nga Reynald no kung sa tingin pagkabot na dikaroon sa area is kinumpirma man base man katodong Reynald sa CCTV na nag-overtake na katodong Reynald no rin nga sumunggab nga kay Gerald Roldan nga nakatodong nga Reynald no, nag-overtake na sanda apisar ko na katodong Reynald nga gintingwa pa kung tarang ilikaw ni ita biktima rong tawag ka na katodong Reynald rong anang motorsiklo apang haabot yapan mo katodong nga Reynald no din karoon nakita rin karoon sa CCTV kung sinya ni katodong Reynald dahil man matuod sa basko ng impact ita pagsunggaban isa nag-angkon gida ita balik o kung wasak gida katodong Reynald rong tuhod no ni ita nga biktima ag ugo kar sa may liog na nakatodong nga Reynald
13: oo paliro kung ando lastro sa liog ito katodong Reynald si into to mama.
7: At wapit yung kumpirma katodong Reynald na si Police Major Jason Mausig kung sa may ana ba katodong Reynald nga may manubela o kung sa may partner katodong Reynald titana ba karang side mirror no ito sambitan karang motorsiklo ito biktima nga na katodong Reynald apang dudaya mata nakasungga baso na sa information nga buo kay Major Mausig is nag-angkon mo katodong Reynald no ito ana mga sike aga naman nga abaga katodong Reynald di naman do inangkon nga lastro man ito sambitan ka nga biktima so pamatian na nato katodong Reynald ato nga mapikot ka nga interview kay Police Major Jason Mausig man katodong Reynald sa nga latest nga update sa nasambitan ka nga aksidente katodong Reynald.
14: So, mga katodong makibana at makono si Police Major Jason Mausig no itatang karang atangalan PNP regarding ra sa natabo karang aksidente no nakar sa Banwa itatangalan kahapon sa scene kinamatay itsang ka vlogger nga ra no sir good morning aga pwede mo kami sir makapangayo ita latest update regarding sa rang aksidente sir.
15: Ayun sir magandang umaga po sa inyo sa inyong mga taga-tanong. Okay po sir.
14: Sir, kamusta po yung latest update sir regarding po sa aksidente na to sir kahapon sir?
15: Kagabi pinuntahan ng ano natin ano ng personnel natin dun sa ospital para i-confirm dun natin na confirm na inya na matay yung ating biktima dun sa ospital sa St. Gabriel Hospital. And then itong isa natin itong taga-Nabas ang vehicle to natin, dinala dun sa panay, ano yan, health link, dyan sa may Kalibo, Capitol, and then sa ngayon yata i-schedule ng operation kasi yung paa niya at saka yung balikat niya nag-swell. So, okay. I-undergo daw ng surgery.
14: Sir, nakakontakt ba sir sa atin yung pamilya ng isang motorsiklo na sir, yung taga Naba sir, kung kamusta yung medical status niya?
15: Wala pa naman kung ano, wala pa namang pumunta dito, pero yung investigador natin pumunta dun sa hospital at yun lang nakuha natin na i-undergo ng surgery yung driver ng vehicle ko natin.
14: Sir, as information sir, para man ma-recall na ito, noro atong karang mga taga-pugamati, sir, saan po papunta si yung si Gerald Roldan sir, tsaka yung kasalubong niya sir?
15: Ayun nga no, si Pitex Aklan, papunta siya ng iba ng Tangalan area, papunta yata ito ng Ibahay sana, at from Kalibo, and then itong si vehicle to natin, from Ibahay sila, papunta naman sila ng Kalibo.
14: Okay.
15: Ang na-confirm natin na magkagrupo itong dalawang, itong nagkabanggaan, at yun nga, kasi ang nangyari itong grupo na to, parang ano to, yung doon nagkakapi sa may parting Bugtong Bato, sa nagkapihan doon sa gilid ng highway. Papunta yan sila doon. Pero nagkasalisinga sila. Parang pupunta, umalis na yung grupo ni vehicle to, papunta ng Kalibo. At pagdating nga dyan sa may National Highway ng Tangalan, dito sa may Barangay Pudyot, ayun, doon nangyari yung banggaan po.
14: Confirm ko lang sir, kung nag-overtake ba talaga yung taga-Nabas na to sir sa linya ni Pitex Aklan sir?
15: Opo, yung vehicle to, may kasama yan na apat pa na motorcycle. Nag-counterflow sila, nag-overtake dun sa mga kasabay nilang mga sasakyan. At yun nga, nasakop nitong si vehicle to, pati yung outer Muslim eh. Doon sila nagkabanggaan. Iiwas pa sana itong vehicle 1 natin at saka si vehicle 2, nag-try silang mag-iwas pero dahil mabilis na yung takbo nito ni vehicle 2, hindi na talaga ano, nasagi na talaga si vehicle 1 at yun nga, tumilapon yung motorcycle doon sa gilid ng kalsada at possible tumama doon sa barbed wire yung liig kasi parang may tama daw sa liig yung vehicle to natin, driver.
14: Di bali sir, ilang taon po yung vehicle to natin sir, yung driver sir?
15: 35 years old yung vehicle to natin, yung vehicle 1. Yung vehicle 1 natin is 35 years old. Yung vehicle to natin si Maynard ay 24 years old.
14: Okay. Sir, ngayon sir is under investigation parang to sir at wala pang pinag-usapan yung both parties sir regarding sa accident ka to sir?
15: Siguro, inaantay pa natin yung decision ng family kung family ng biktima kung magpa-file sila ng reklamo. Antayin lang po namin na pumunta sa police station kasi sa ngayon na siyempre under ano pa sila na pag-grief pa yung family nila.
14: Di ba lang yung mga both vehicles na sir is andyan po sa police station natin sir?
15: Yes po, sa ngayon nandito po yung parehas na motorcycle dito sa police station.
14: Sir, lastly, any message sir sa mga motorista natin sir dyan sa Tangalan sir para maiwasan yung ganitong klaseng aksidente sir?
15: Ayun nga po, paalala po muli sa galing sa Tangalan MPS na Tangalan PNP na yung mga driver natin, pag dumadaan kayo dito sa Tangalan National Highway, na talagang mag-ingat po kayo kasi marami po talaga na na-accidente dito. Minsan, sobrang bilis lang talaga ng mga sasakyan. Pero, siyempre dapat isipin din natin, hindi lang yung sarili natin, kundi yung mga kasama natin na mga road users, ingatan din natin sila. Huwag naman puro sarili lang natin na nagmamadali tayo, hindi natin nakikita na yung mga ibang road user, yun naman ang matatama. So, isipin natin na sana ay may uuwihan tayong pamilya at makarating tayo pare-parehas na safe sa mga pamilya natin.
14: Okay. Sige sir, with that information sir, maraming salamat po sa oras na binigay mo sa amin sir sa Radyo Todo sir.
15: Yes sir, thank you very much sa abot namin.
5: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
13: Katotong Jusrel?
14: Oo, ato yung katotong Reynald, no, pagpayag ka rin ni Police Major Jason Mausig, no, regarding sa natamitan ka rin nga aksidente, katotong nga Reynald, no, nga naimbulbaran niya rin nga rin 24 anyos nga rider man, aga reyaman nga rin nga si Gerald Roldan, katotong nga Reynald. No, may mga nababaton kita makarang information na apang hindi pa natin katotong Reynald, pwede ka rin ma-disclose, no, pila ka mga information as i-confirm na natin da sa itong karang tangalan PNP katodong Reynald, no, regarding man sa natawag karang medical condition itaan na karang kasunggaban katodong Reynald, no, agarun nga ni makaraginawat parong robot parties nga mag-istorya katodong Reynald sa anda karang depende sa alin dumatabo kung mapasaka ba
13: katodong Reynald. Grabe tabi katodong sa norong impact kay kunato gatanawon sa kuwa CCTV, grabe gayo patro inapukan trekang motor kabaho abiro motor nangyara.
14: Katodong rin nagpilot ang si parang ako nabikaran ko na naka-ninja ro motor nga ni ano eh ni pitik sakan katodong Reynald agriya nga sa bilog matay sa Z1000 kung tama ko ita kung karang pananaw katodong Reynald sinta nga ni bisan nga ni hindi abiran katodong Reynald masyado mapadagagan it mahinay
13: dapat mura ginawaswas mo gitaron kay ako na migo dati kumpari ko katodong Reynald doon na motorsiklo 1000cc kay nagainit galimaw ko mahinay rin mong karong dagagan dahil kay dapat Ang pag-angkas ko nga ni Katoy, himadlaw, tangang bako, bisa mag-inalim ako, hindi na ako mag-uman, bisa, at sakit, mabagtas siya tang makon. Hey, grabe, tabi ro, pero sana na, katoon sila, kapipa kung ginapuga, aray, ma-japo kung katimakon, kung hindi ka makakuan, hindi ka makapang mulot.
14: Ngayon, manabata meron ka doon rin, nagkaroon doon Shin kung dapat ka dagagan ka, nakarabaw ka rin ang mga motor
13: sityo, mga sa, big bikes. Kung sa Islacat Boracay, hindi ka mo ito pwede magpadagagan, gito ito, karo ka dasig. One time, nagpakalibo imaw, may sumakay nga ng amigo, baw, pag uli, nangayot pamasahe, masaka, mag-commute, tatama na ako kay Gintrang Cas, so ako sa nervyos.
14: Medya hindi mo tabi karon mamukla, try mo karang mata, katodong Reynard, yung nakabukas, so visor, sa'yo mo karang helmet, sumakardasig. Sabi ko kabanan na mamakaroon kasi dati manabi kita is naging membro mga Takarita Riders Club.
13: No? Dati, ay mo dati dati ito, tag big bike man.
14: Wa, proset ako natin nabangon.
13: Kaya ko tag big bike itong gamit mo nga to dati?
14: Mayroon ka niko to, may big bike na dati, doon ta.
13: Bike lang ito, what big?
14: Big gang, what bike?
13: What bike?
14: Pwede si, ano mo namin ka na katodong nga rin na si Pitiksakan nga rin, bilang business mo na muda na kaibahan, na kaibahan mo niya natunda ko sa pila ka mga charity events dati, iya ka sa probinsya ita, akan, huwag imaw ko na katodong Reynald, huwag na salig-saligan dati pag-abot ka sa mga photography nga na katodong Reynald, huwag nag-abot ka at mga pictures kita events, doon ka todong, kaya pilang business mo dyan kabukong mga katot mga rin, kasi amigo mo natunda katodong Reynald, dati yan ay, kagitinambay pag dito ka sa tangalan, di ka sa may ibabaw ka nagsikat nga na katodong Reynald, nga tambahin sa may tangalan, dati may more firme dati. Kaya naiiba mo na ito ni Mauaga, masubok man yung balita matuod para man sa rider riders sa community ng Raya Katodong Reynald, Rurotabo, kay Gerald Roldan nga Katodong Reynald. No? So, rin man, ginuwat-uwat pa man Katodong Reynald, darong desisyon, kita pamilya, karita biktima, sa kung alin na magiging disposition, magiging istoryahan man Katodong Reynald, it both parties sa natabo ka nga aksidente Katodong Reynald. Samtang dugang nga siguro nga balita, no? Katya ka Katodong Reynald sa Banuat Kilibo, nung nasapuan nga nga
13: sa... Oo, madya, ginapatihan kay Inaroy nga binangungot Katodong Israel, eh.
14: Pero based ka na katodong Reynald no, sa initial investigation no, itatong ka nga kalibo PNP is natawag ka nga gimpuka o mga katodong Reynald eh, it anak ka nga kibahan nga waiter waitress no, mga badang na 5 kinay tagaon kung sa sintangan ni Kara is watangan mo katodong Reynald no, nagabugtaw o kung nagasabat ay ito abin mo stay in abin mo na katodong Reynald sa second floor kita sa ang katalanan niya ni Raya sa may Osmeña Avenue sa may barangay Iskansya kung sa sintangan ni Kara is gimpukaw eh, mawagawa eh, mo katodong Reynald naga sabat no, so sinaka lang ita nasabit ang karang waitress no, nakarang kwarto aga kung sino magkakatuhog katodong Reynald hindi ka na napanuan ag nakita nga nakarubog matay mao sa nang normal karang posisyon katodong Reynald nga permina na nga posisyonan aga rin tangan iwa ta karita kabuhi katodong Reynald no, so waging
7: patagayan doon investigasyon, kita itong karang kalibo PNP, aga wa man sa nakatadong Reynald, it nakita karang foul play sa nasambitan karang insidente. Samtang sayuran man yan ni katadong Reynald nga nagabatsyag no, it paganakit it yawas rong biktima, aga nagpangayo panganira katadong Reynald, it pahuway man o kung taob dyan pahuway sana karang amo ni katadong Reynald para makarelax, relax man baga pero anak karang agawas bago karang tabo rong insidente katadong Reynald. Aga sa makarunda, is ginaugat pa makaroon ni tatong karang so kurang natawag autopsy katodong Reynald sa nalawas yung biktima para masayaran gid bukong aling gataro na tunay nga ano rason it anak karang pagkamatay katodong Reynald no. So raya na siguro itong mga todyo report magayon sa itong area of responsibility para sa todo aksyon na kuman si katodong Jisrael Nervar ng Radyo Todo.
5: Radyo Todo Live Report. May balita, may aksyon. Pagkanas sa nangalit aksyon. Aksyon, aksyon. Palalagpasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
13: Abugin nga si Amata sa report ni Katodong Jesrel Nervar direkta sa Anacron nga area no, sa Ginpatagayon na pakipag-angot sa kay Police Major Jason Mausi.
5: Todo, aksyon.
13: Arong OIC, no, ita aton niya tangalan PNP Garoday Craig na sa Puan Gagina no, nga walat ka buhi na nagkaroon sa kwarto no, sa Sangka Karinderia sa Osminia Avenue sa Banwa Kraita Kalibo. Kay Jadisal Tagay na kalga information magkatodo wa mangi kalita foul play no, magkatodo ginapatian nga posible nga basi inatake no, or binangungot rona sambit ang biktima. Agaroon tayo karaga kwan na nasapuan man kay ina ito sa may Banwa, Barangay Tina sa Banwa Katamagato no, kay ongoing pa man karoon investigation no, mga katodo sa nasambit karaga biktima kay naligad ra na i-report na or gin sa magkato PNP gagin po sa social media no, ita anda ko ng membro kata pamilya gagin na panawagan bangod gani gawagin na kauli aga kaina una karon Banwa no, na sapuan sa may area kaita Barangay Tina sa Banwa ita Makato.
5: Aksyon.
13: Ay happy viewing ha kay Ma'am LC Tambong nagamonitor, likewise sa kay Madam Nimi Santa Maria sa Uman sa Dubai. Aga una no sa aton nga mga amigo no sa The Boss Barber Shop kay Sir Andrew De Luna nga nagapamati no sa aton nga pagpangalaga.
5: Aksyon.
13: May 3 minutos manwa na katariwan sa oras karayta ala una sa aton nga pagpanumbalik no, report ni katodong Rolly Boy Herrera aga rato ka nagapagtauman may tigwa sa pila pa ka magabalita aga aton nga pagatawat dagan sa aton nga pagpangalagad makaroon ka nagahapon. Balik ka na ton na mga katodo pagkatapos anit dugang pang mga pahanomdom.
5: Aksyon!
16: Kapoy!
17: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit. Pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga-Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Pag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang ako.

0: gabi. Kaya at marami man daan ng lasa at marami man daan ng benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at marami benefit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake
4: ko
3: ninyo yan?
4: Oh. Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
3: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na-experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, tinitake mo, gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano eh, nanonood, okay naman nga, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life.
5: Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo,
7: isang ka-teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Sanfon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
5: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay. Nasa kong sugar. Pilas ko, dugay magayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang magayo.
5: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 by DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
10: Uy, Mare, kagwapa, yung luki ka makaroon na. Ihutik mo man abiro imo sikreto ka kon.
11: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harap ah, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
12: Ag harap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
11: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
13: Si Ma'am Jenny,
7: ng Occidental Mindoro.
13: Si Jamie po ito ng Mamburo Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
13: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
13: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow.
13: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
14: Todo aksyon, ganas sa pananghalian. Todo aksyon, may aksyon. Todo aksyon. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo.
15: Sa tagapag-apangalag at may 12 minutos, banwa nagkataliwan sa oras, ita alauna.
14: Todo aksyon.
15: Sa giyapo na padayang ka mo nagpamanti na sa programang Todo Action with the Katodo Reynald Banjola.
14: Todo Action.
15: Na yes, tagapagpangalaga na pibiwing kay paring Lionel Valencia na nagkaroon sa barangay Istansya nagpamanti kay Sir Kuya Chris Ang Suarez na nagmonitor man magkaroon ka nagpagpan niyan po sa aton niya pala tuntunan.
14: Todo Action.
15: I-check tayo ba nung niya ni Katodong Rolly Boy Herrera sa nakaratipon ka nagpagpalita direkta sa nakaroon niya area.
14: Radyo Todo Live Report. Report.
15: Sa line number 1, Katodong Rolly Boy with report, please come in.
16: Yes, Katodong Rolly officer na Alad J. Magkaroon. Pero ba mga opisina kita na natapundan niya sa aton niya?
15: Nato pang dan na utod pa dan. Dali gid kay mahina siguro ro connection ni Katodong Rolly no sa anacron niya area.
14: Todo action.
15: So guwat sang kiri Katodong Rolly no agod niya maging klaro ri mo kron niya pasok no makaising gwapo mo baga. Aro imo kro ga suod da Katodong Rolly Boy.
14: Todo action.
15: Dali gid kay balik kada to no ra kro ga linya sa pila ka baga impormasyon. Ang iga basyada makaroon ka nagahapon sa aton nga pagpangalagad sa aton gagapag-inilipa.
14: Todo Action!
15: Kasama ni partner, balikan tarulin niya ni Katodong Rolly Boy.
14: Radyo Todo Live Report!
15: Sa line number 1, take 2, Katodong Rolly, pasok!
16: Yes, sa gahapon niya kita sa aton na munisipyo. Para sa observer, gahapon sa pila ka mga operation at aton nga local government sinilipanwag kalibo. Bukas nung aton nga opisina ko, aton nga Municipal Economic Enterprise na may pila ka mga empleyado na nag-opisina, no? Posible may mga dinapitil sa mga bagay. So dahil gani, sige mag-appreciate ko aton karang nga tindahan, yan sa mga kalimut na totong Rinald, no? At sinpay, kung aton nga accounting, sa no? May mga empleyado na pagkakilog, nag-overtime, agrong opisina kung aton nga barangay Aswell, no? Bukas lang, no? Na bagong gani, nag-agin na sa liyo ko sa pahiyak sa may tawag ka lang entrance, no? Kung aton nga municipal hall, no? Nag-sugod yung sasya, no? Sa bisbikol ni Mr. Mark CDC, no? Nakibot yan ako hanggang sa talikod ako buhinahan ka Todong Rinald ay pagbalikid ko himaw tagali tapos may kunting sinyas gracias no? So
15: haron tarong pila ka nami bintahagi magkura kitambay kasi mong iwar
16: okay, ano lagi na kong expect no at nalibay yung atong niya ilabas ha oo so rin mo nami no? Ay nalibay yung atong ilabas. Ang mamang estudyante at abe nga rin labi natin sa ating mga bagong municipal loan na ginagamit nila nga praktisan at kapit pa magkaroon ngayon kumapag kusina higit na tako yung ato nga mga empleyado ay pulagay sa kinatawag holiday so pwede rin tayo na ginagamit ano nga business at praktisan o grapasya ninyo para praktisan ng estudyante sa taon itong ato nga labi So, dito na lang natin ang pinahang katodong na Renal, no? May sila kita ka mga kung atong what na mo pa yung mga police pag-a-duty sa mga pag-sag mga duty and responsibility katodong Renal, rinong atong mga natutong dan ano yung kinatikahasa sa magkaroon. And sino, kita man natin si katodong Gildes.
15: Sin?
16: Iya sa likod ng ating municipal hall.
15: Kaabo-abo nga po. Kaabo-abo po ito makita. Si Sir George, kita mo nakita.
16: Ay, nag-git-git na naman ang Chihuahua. Ay, may karabi rin. May bitin rin parang privado.
15: Huwag matamat kibahan.
16: Ay, anong Chihuahua. Ganun, anong ginakonong. Ay, anong ginakugos.
15: Gawin ko tayo, iba talaga kibahan ay.
16: Ay, hindi. Hila sa big balad na dyan.
15: Huwag mo magpamati?
16: Magpamati, yeah.
15: Ha?
16: Masa, yan ang loy, masa no, eh, gito ni Chiver, yan naman, manibur, turong na ating municipal hall building raw. Oo.
15: Oo.
16: Ano, sumagang na, dali, sumagang, hindi na ng Chihuahua. Kasi, ganibur, bago rin ko, may sumbi turong natin at municipal hall, ay, habang mga sirila, gawag malita. Ganit mo tayo balita. Kasi imaw na ang balita eh. Ikaw na mga
15: balita. Ay, imaw na ito roki. Imaw na ito roki mo.
16: Ay, imaw na balita. Okay. So, doon ang sinamagin ko mga observation sa magkarmiya sa aton nga municipal hall at LDU. Kasi particularly it's my church and park. Kasi na impact na para atong taga-NDRA mo, no? Kasita nato nung ganda ng mga personnel na in and out, no? Nag-work yan kung naman dapat iskibihan o kunuwa, no? Dito nung ada karang papel sa magkaroon yung mga inawas at doong Renal. So, doon, hindi sila naman na tumasin na observation niya sa area of responsibility para sa production. Ako naman si Katulong Rulido area na sa dito doon kay Degan.
17: Radyo Todo Online. Todo Action. Todo Action. Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
15: Ako giga si Amata sa Republic Katodong Rolly Boy Herrera direkta sa ana karon nga area na no, sa Kalibo Municipal Hall.
17: Todo aksyon.
15: No, kay Haliday man magkaron no mga katodo gani min kuwat movement no sa aton karon nga munisipyo Kalibo sa Inaga Speaker naton. No sa pagbalik ito opisina rong mangin masako mga katodo kay syempre abong transaksyones na ang igapat ngayon sa aton niya munisipyo Itabanwa, Italy.
17: Todo, aksyon!
15: Sa nabilin Itabanwa, no, kamaga minuto ito kagapagi ililiba. Aruday ka na magkatodo, no, nga reklamo nga itapila kamaga residente sa Barangay Arcangel, no, sa Banwa Carita Balete. Sa aruday ka na magkatodo, nga pila kamaga concern, ang may kantanan sa ginasugid garaga pag inabo itaray ka nga gangaw, nga ginapabutyag nagalin sa Ray Karanga Sangka Poultry Farm una karon sa Lasambit Karanga Barangay. Na kay Abo Karabanwa no naka-relate sa Ray Karanga concern itapila na ton kabaga pumuyo na mga katodo kay Agus pila na kabaga poultry farm sa ton sa probinsya Takan Kapingid iya sa toga first district ita toga probinsya ro nagpaabot ita makaroday karaga reklamo na mga katodo ang bago ganin naligad may unabi ka rin reklamo anay, no? Taguna sa amon, o galing may iping ka rin mga kabarangay, ya ganyan ka pabutyag. Nga di si man sa sitwasyon na eksperyensyaan, itry ka rin mga residente. Kay normal, no? Nga, mareklamo gilang banwaro, ato yung kagabaga pumuyo, kapin pa ko naman sa ganana nga, mingko, hindi manami, no? Sa part ko, anda ko rin niya ikayong ewas. No, mga katodo, roday ka nga pag inabu, una ka rin ita, gangaw.
17: Aksyon.
15: No, kay Sandy Karabanwa, no, sa aton nga pag-istorya kaina, no, sa sangka barangay kagawad, no, ita barangay Arcangel. Nga, after, no, nga nakaabot, sanda ko nga tagatapan, roday ka nga reklamo, kay may una Karabanwa nga formal complaint. Nga ginpaabot sa barangay council, ita barangay Arcangel, no, sa banwa ka rin ita baletero, pilang kabaga residente. No, that's why nga una nagpatagay ka na banwa, no, itry ka nga inspection, no, kay rung decision, no, itry ka nga joint inspection team. Mga katodo, ay nagpatagay ka na itapagpagusisa sa nasambi ka nga lugar kung nagtariwan nga, I think, August 24. Na mga katodo, agad nga magpangusisa no, sa nasambi ka nga lugar kay kay bahan di kararong tatlo kabaga barangay kagawan ita barangay Arcangel ag Sambilog no nga BHW nga nagpatigayon na no, ito pagpangusisa mga katodo kay Diamond Abi Karagi Kasultanan Banwa no during sa I think public hearing na no, if ever gabi ina kana Banwa nga problema na no, mga katodo ay mag-aakto matagagi norong management kung nasambi ka nga poultry farm.
17: Toto, aksyon!
15: No, daya ka na Banwa rung pila ka bagay impormasyon kay ginawa talaman magkaroon kung ano ka na Banwa rung mga recommendation agayhan na no, mga katodo may una baga nga nakita nga violation na no, mga katodo kay sandi ka ina saging pabot ka to nga information nga pag once nga maubos Banwa rung day ka na gastak suod itry ka na poultry farm mga katodo ay itemporary close mat ano based sa ato nga information. Nga na baton mga katodo no sa aton karaga mga official ita barangay.
17: Aksyon.
15: Okay, mga reklamo Banwa ita aton kag mga pumuyo ay nagligad no hagus nga pilang bisas kita nga naka baton ita mensahe kay amay mga kilaga kita una sa may barangay Arcangel sa Banwa Katabalete kay permi man kita una sa nasambi karaga lugar.
17: Aksyon.
15: Na una gidra sa baluarte ni Sir Gino Ambito runggapo nga principal ita Arcangel Elementary School.
17: Aksyon.
15: Mga katodo, that's why nga maaburon kilaga natin una kay may kung may mga aktibidad una rong eskwelahan, rong barangay. No, mga katodo, una kita, no? That's why nga kahit papano ay may aton una nga mga residente nga nakilaga naman mga katodo sa aton karaga pagbalik-balik una sa nasambi karaga barangay.
17: Aksyon.
15: So nabato na ito rin karaga information kung adlaw kita sa Sabado. No, galing kahapon ay day off namon, no? Mga katodo, ang banaton nga mga katodo nga i-inquire na ton no, sa pila na ton ka mga official no ita barangay na no, particular no sa barangay Arcangel no may kantanan no sa nasambi ka nga problema nga ginpabot ita ton nga mga pumuyo.
17: Aksyon.
15: No kay naintindihan na ton Banwa no rin ka pila ka mga sentimento nga ra ita aton nga mga residente una no kay daya ka nga sitwasyon na agyan manamunda Banwa. Nauna sa amon sa may Banwa Katabatan ag maabo pagid naton nga mga kabarangayan kabanwahonan Banwa nga may makaraman kara nga mga reklamo. Nao mga kato at least kita nagakuan kita no nga nagakto nga giro. Pila naton ka mga opisyal itaray kara nga barangay no particular dong barangay Arcangel no sa roday kara nga reklamo itapila naton ka mga pumuyo. No nga at least una gagi Banwa no every time may ina kara nga concern. Nga ginapaabot rato niya pila ka mga pumuhuyo, hay insigida nga nag-akto mga katodo, rato niya mga opisyal, na sa barangay, mga katodo, agod nga magkatumart, nagakaigo ka nga aksyon.
17: Aksyon!
15: No, kay normal doon mga katodo, nga rong dayaganan, itato niya pila ka mga residente una, rato nga mga apektado nga magigbangod, is rato ka nga mga opisyal sa barangay, kasi pisandar man, warong ginasaligan. No, mga katodo, no, roray ka nga mga opisyalis na ton sa kabarangayan. No, mga katodo, based sa confirmation ka ton, mga katodo nga insigida man karon no right after nga makaabot, roray ka nga reklamo itapila ka mga residente, automatic nga nagpatigay ang karabanot inspeksyon, roanto na pila ka mga opisyal sa barangay, particular sa nasambit ang lugar mga kaabyanan.
17: Aksyon!
15: No? Kay madumduman na ton Banwa, like sa may park kita Iloilo, no, mga katodo, diba, natandaan ito nagligyan ka na Domingo nga rong pila ka mga opisyal ita barangay ay nag-resign. No, mga katodo, kay bangod gani nga may reklamo o mga pumuyo, no? Sa nato karagasang ka-operation man, ita sa kanegosyo sa nga barangay nga parang di same man it makaroon dahi ka nga set up ita reklamo.
17: Aksyon!
15: No, ginpaabot sa tagitapan ita munisipyo, wa ka nag-aktor alkalde, aron masakla pa ka to Banwa, sanda paro ginpailan it kaso mga katodo rong pila ka mga opisyal ita barangay that's why nag-ugyon to nag submitter ako anda kroga resignation letter mga kaabyanan.
17: Toto, aksyon.
15: No kay sa part nga no itaray ka mga residente sa namba naton like naligad no di ba nagliligad to mga binuwan dong sentimento to ita sa may part man to ita Banwa kita Batan Diamond no mga katodo nga ginpasaraman to itatong kalaga local government unit ita Banwa kay Tabatan no kay rato nya mga residente nga mga todo rato nya mga pumuyo wa sandar naga against no kung may una kara nga mga investor nga gusto nga mag-invest sa sangka lugar pero dapat sigurado naton mga katodo nga uwa kita it napiperwisyo nga mga pumuyo. Ah, mga residente ba nga agod nga mangin mas tayo yun, ruaton ka nga pagpangita, pagnegosyo.
17: Aksyon!
15: No? Ay, may malimat ato, may ita, rumadi ka nga mga negosyante. Araw taga-ana, itry ka nga poultry farm, kinagaganar sanda. Pero sa part ato nga mga residente, perwisyo mga katodo ruanda ka nga hatod. No? Normal gidron, hindi ina ito mawaga aro nga. Ah, magpinaukoy yang rude kaya baga pumuyo na ton, kapisar nga, nabatsaga na nga apiktado santa, nagakahawag na santa. Ah, sa safety, ah, ita ikaayong gawas kuray ka ng mga residente, bangod. Ah, sa ruday ka nga pag inabo, ita ruday ka nga gagaw.
17: Aksyon!
15: Okay, may mga information kita ang magkatodong mana dati ay okay matama na. Ah, dati ruray ka nga operation, tag sa dati ka nga management. Ah, pero after, try ka na nagbag-una, nag-manage. Mga katulibin ko, ina na karabanwa na sa irano na ikarang pila ka mga problema. No, mga katodo nga, na-experiensyahan ni Taton na mga pumuyo.
17: Aksyon!
15: No? Kay dati, wata kita kabati karabanwa at mga reklamo ka, kibot ka ni kita, no? Kakuad lang ang Sabado, nga may una karang poultry farm nga nag-exister, una karon sa may Arkanghel sa Banwa Katbalete, that's why nga insigidaman kita nga nagpadaga, ita minsahin sa ato nga mga kila nga ginakumpermar na ton. Kung may una gidman Banwa, nga nag-operate ang poultry farm sa nasambit ka na nga barangay.
17: Aksyon!
15: Aro ato man ka na magkatodo kaya siyempre ginpabot ka tondo informasyon wa atagitat kung nano ka na mga rason again sa atag-ana itry ka na poultry farm. Aro ato man ka na magkatodo nga ma-address na ton arong concern itry ka na mga pumuyo agod nga malikawan na ton arunay ka na mga reklamo Banwa kun uwa kita it mga napiperwisyo nga mga kaimanguran.
17: Aksyon!
15: Godong katodo Reynald Sino, tag-ana it poultry nga ron, katodo, grabe taraan na karon hugom. Aga nga ugin, kaabo-abo, dayon, okay, mataron, gasugot sa dadakpon. Ruga nga, agbayaran, ananda, tag, sa apuong piso sa bilog, ang gangaw. May pagkagan ako kay ina, no? Galing na misplace ko rako, kapagagin, padagak ako kay ina, tas ang kagawad. Nang no, ato niya amigo na karon sa barangay Arkanghel. Na usoy ko ni kina ko magamanin na kwata na misplace ko rakon karon nga magaman. Iyagon sa amon sa si Baliw banga dumangagangawa. Ay, kita mo ga nagatabok pala biraro si Baliw nga aga Arkanghel. Na no, kay gapos may karsada di karon nga gapos. Bisan una pa ron abot ron sa iba pa karon nga barangay doon kay siyempre. Nagadukot malamang mga katodoro dahil ka ng mga kabarangayan. So, urupila ka mga ano, kabarangayan, nagapabot at information nga mana. Yan na sa barangay Sibaliw. Sa banga, yan na rung gangaw mga katodoro nga ginareklamo. Itapila natin ka mga pumuyo. Una ko sa Arkanghel sa Balete nga ginasugid dalin. Saray ka na nag-operate ang poultry farm mga.

0: Kung kapag siya tayo at siyang po, sa toga pag-ililibas, sa toga pag-pangalaga, doon pila ka mag-balita, gawa ta mag-abot, wata matatar sa toga pag-ililibas, makaroon nga hapon, bantayan sa pila ka mag-adjus in public affairs program, itradyo todo sa aklan. Uman kita nga mag-ilibati, nagang adlaw sa Martes kay edisyon itato nga pag-pangalaga. Partner naton sa technical science si Katodong Rigi Plasio. Hasta lang di ka narito nga pag-ililiba. Ako man din Katodo. Naging ka-aksyon makarok na nga hapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo. Kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang programang Pampagana sa Habang Kainan. Todo, aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia,

0: Tagalaminos Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it more power copy, hay nagmayad ra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako more power copy, hay doyon latarakon nga ginano nga. Kadagahon na akong ginainom, wow na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya more power coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; ANC Drug Store, Calibo Shopping Center; Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan; Joy Joy Store, Tanghalan Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; J3M3 Drug Store, Banga Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market; Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
3: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
4: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaus Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patata na vara.
5: Man, kita mo bang nakikita ko?
6: Oo nga, kitang-kita.
7: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
7: Timbang ay mabigat.
8: Mula batok hanggang tigke.
6: Kitang-kita.
9: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
10: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
7: Ang pangarap ng pamilya.
9: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
4: B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
11: Sanfon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ansa Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
11: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sanfon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
11: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang ibo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: DTX 500!
2: Ang may powerful compounds!
1: Ganagapanubos ang ibo blood sugar!
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis
2: mo! DTX 500!
3: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
6: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
8: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
9: Rolando, ipulan po. Aga Mindoro, pula. Ay, mga 83 na taon.
10: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
9: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
10: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
9: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
10: Oh, ano pang hinihintay mo?
8: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
12: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kaliwaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako ay pwede tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Puo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Tara na! Inom!

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya. Anuman po kasi daw siya na ano, Cheesemaker.
1: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
2: Nakikinig kasi sila sa radio.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: May family history ba na kamuusang diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang TDX 500
5: ang may powerful compound
4: na nagapanubos
5: ang imo blood sugar.
4: TDX 500,
5: garantisado,
4: epektibo,
5: aramis
4: TDX 500
6: Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Nagkape ka na.
6: Lalakas.

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Uy, Mare, kagwapag yung looky ka makaroon na. Ikutin mo man abir yung sikreto ka kon.
2: Uwa ako et sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una et servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask. Facial with diamond peel, warts removal, ag eyelash perm. Agharap pa, may anda pa nga tatu. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo. Oh, huwag gigga ko basra kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon.
3: Agharap pa, Mare. Alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maagang pa.
2: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa. Located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
4: Si Mom Jenny ng Occidental Mindoro.
5: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
5: Yes po. Makailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
5: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
5: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may napatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: nakakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Todo ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banua East ng Maysaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon nga mayadayag it. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, life extension, vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
0: Life extension vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausay baka mo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacau Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan nga kape. Inigid ang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: sa pagretiro. Tsempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisay at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro interest, 1.67% yung kadabugan. Agro white advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Si Ma'am Annabel, ng Nueva Ecija.
2: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko po nung nag-coffee ng rice coffee.
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama, ganyan. Tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: I love this station.
6: They're always on.
7: Radyo Todo, for the best variety of music.
8: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music.
8: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: absorb it aton gagawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukan rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton gagawas ag makabulig para sa ikamayan it aton gagawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akon ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapanang 4 months ka na nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, Cheesemaker?
1: Pacemaker. Oh, okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
2: Nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives.
3: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
5: Santon Gold, Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis wow. TDX 500.
7: Uy, Mare, kagwapa, yung luki ka makaroon na. Ihutik mo man abiro imo sikreto, kakon.
8: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag eyelash perm. Agharap pa, may anda pa nga tatu. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gidga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
9: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
8: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
10: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
11: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
10: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
11: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa pagiliran ko.
10: Opo, tapos?
11: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
10: Wow!
11: Tapos ano po, pati yung asawa ko pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
12: Oh, ano pang hinihintay mo?
13: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
14: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
15: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
14: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Radyo Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Oh, oh, oh, we are. Oh, oh, oh, we are.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kaliwaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatyag sa tabi ng gabi, nag-ihi ako ay pwede tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom ito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yun?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano eh, nanlo-lo-lo, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Del Mabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wristwatches with no additional charges. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry, located at Kalibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Uy, mare, kagwapag yung lupi ka makaroon na. Ihutin mo man abi ro imong sikreto kakon.
7: Uwa ako et sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una et servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask. Facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tato. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo. Oh, huwag gigga ko basra kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon.
8: Ag harap pa mare. Alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Guwapo na, maagang pa.
7: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Kalibu, Aklan.
9: Si Ma'am Annabelle, nabrabay siya.
10: Try ko po itong rice ko kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, saan ko nag-coffee ng rice coffee.
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama, ganyan. Tama.
10: Kaya marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
9: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
0: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
12: Go! This is my radio.
13: I love this station.
14: They're always on.
0: Radyo Todo, for the best variety of music.
11: Ito ang Radyo Todo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East ng Maysaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapanang 4 months ka na nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya. Pa, ano man po kasi daw siya na ano, Cheesemaker?
1: Pacemaker. Oh, okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
2: Nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
6: Kidney problems ba? O di kaya diabetes? Hypertension? O baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
7: Uy, Mare, kagwapag yung lupi ka makaroon na. Ikotin mo man abi ro imong sikreto ka kon.
8: Uwa ako et sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una et servisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Aghara pa, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigga ko basra kagukuhon. Ag baby face imaw gihapon.
9: Ag harap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
8: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
10: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
11: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpitate. Tapos, saan ko nung nag-coffee ng rice coffee?
10: Thank you very
11: every
10: much.
11: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
10: Tama, ganyan. Tama.
11: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
10: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
4: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
12: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo ang radyo na kaibigan mo.
4: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music,
12: ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic.

0: Kopi Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya itsambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog na ako, adlaw-adlaw tungod wag na ako at power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko itdaya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabawaw dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular dito adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abo kita sa atong kawasan nga nagtao dito at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ta lang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampol-hampol, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
3: Southon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malu,
5: isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Southon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Southon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Usay Southon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Kapoy.
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
9: Si Ma'am Annabelle, nagbaba isiha.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
9: Mm-hmm.
10: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nagpo-coffee ng rice coffee.
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama, ganyan. Tama.
10: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
9: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
12: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
11: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

0: Radyo Todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
1: More hits when we come back. Stay tuned.
0: 88.5 Todo, ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
2: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
4: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
5: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan.
6: R-I-S-E.
5: R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
7: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
5: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
4: buhay.
6: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
4: magdulot ng enerhiya,
6: naglalayon sa malusog na balat,
4: malusog na puso,
6: at iba pang aspeto ng kalusugan.
4: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
6: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
4: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
6: at positibong buhay.
4: Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
6: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
4: ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
8: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
9: Nationwide.
8: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
9: Sa buong Pilipinas.
8: Layuning maibahagi
9: ang kagalingang hatid
8: ng Rice Herbal Products.
9: Testimonya,
8: patotoo,
9: karanasan,
8: maging mga katanungan
9: sa pag-iinom at paggamit
8: ng Rice Herbal Products.
9: Ito na ang inyong lingkod
8: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
9: Kuya Boy! Kuya Boy!

guests, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa Antibalado doon at tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Sa Mandao po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating programa. Siyempre, hatid yan sa atin ng mga herbal na produktong gawa po naman sa Rice Brand. Itawag nyo na sa akin ang

0: Hello po, sino po sila? Ano pong pangalan? Nanay, pakilakas-lakas po ng boses. Hindi ko po maintindihan.
1: Gigi.
0: Taga saan po kayo, Nanay Gigi?
1: Escalante.
0: Negros Occidental. Okay po. Okay po, Nanay. Nanay Gigi, ilang taon na po kayo, Nanay Gigi?
1: 54.
0: Okay po. Umiinom na kayo ng ating rice coffee?
1: Oo, dalawang buwan.
0: Dalawang buwan na. Opo.
1: Naubusan
0: ng stock po dyan sa inyo sa Escalante.
1: Oo.
0: Nalibot nyo na po ba?
1: Oo.
0: Nakalibot na kayo dyan sa mga butika?
1: Wala talaga. 25-1 lang ang hinahanap na.
0: 25-in-1 yung hinahanap po ninyo. Wala po ng ating 25-in-1 dyan ngayon?
1: Wala.
0: Ah, okay. So,
1: sa Roy Pharmacy, wala.
0: Wala din po sa Roy Pharmacy. So, 14-in-1 lang talaga yung meron dyan po sa Escalante. Ah, okay po. Escalante. Wait lang po, Nanay, ha? At, Escalante. Wait lang, ha? Roy Anthony Pharmacy, wala po dyan sa public market? Naubusan din?
1: Public. Sa loob.
0: Sa loob ng public market. Wala po ng 25-in-1?
1: Wala talaga.
0: Okay. Tapos, wala din po sa Easy Lumanog Pharmacy. Sa may public market din po yan?
1: Wala.
0: Opo. Yung T2JK Pharmacy.
1: Wala na po. Matagal, wala.
0: Matagal na din, wala na. So, yung 25-in-1 ang wala po dyan sa inyo sa Negros.
1: Wala talaga.
0: Okay, yung 25-in-1. Wala po ng ating...
1: Sabon.
0: Tsaka sabon, wala din. Pagagalitan natin yung ating mga deliveries. Bakit hindi kayo nagdadala dito ng ano? Mm-mm. Nagagalit na si Nanay Gigi. Ha? Eh, hindi pa kayo nakatikim ng ating 25-in-1?
1: Hindi pa.
0: Wala pa kasi. Opo. Sige po. Sige po, sasabihin po natin yan sa ating po naman mga deliveries. Pero yung ating 14-in-1 plus 1.
1: Okay.
0: Matagal na po kayong umiinom noon?
1: Two months
0: na. Ano po yung nakita po ninyong pagbabago simula nang uminom po kayo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1? Okay na yung pagtulog po ninyo? Okay na yung pag-ihi, yung pagtulog. Dati po, problema po ninyo yun. Okay. So ngayon, okay na po kayo. Okay na po yung mga bagay na yun. Yung pinaproblema nyo po dati, okay na ngayon, Nanay.
1: Oo.
0: Okay po. So, ang gusto nyo na ngayon, na matikman, na masimulan, yung ating 25-in-1.
1: Opo.
0: Tama po yun. At wala pa po dyan ngayon sa mga butika
1: wala
0: dyan sa inyo.
1: Wala. Lagi lang daw kung nag-order,
0: Nag-order na, pero hindi pa rin na, Okay. Sige po. At hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa atin po naman mga deliveries yan. Okay?
1: Sige po.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Maraming salamat. Thank you very much. Maraming salamat po.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung adi po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating baladudunan mga kaibigan. Itawag nyo na po yan dito po naman sa ating programa.

0: 0969-226-9623. Ang ating po namang numerong pwede po ninyong tawagin dito po naman sa ating paladudunan. Here's another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy. Ako po si Flor Bumlarda ng Occidental Mindoro, sir.
0: Flor, opo, ng?
1: Ng Occidental Mindoro po.
0: Saan po kayo sa Occidental Mindoro, Nanay Flor?
1: Bali po sa San Jose po ako nagtatrabaho. Sa Rizal po ako nakatira.
0: Okay. Ilang taon na po si Nanay Flor?
1: 54 po.
0: 54. Umiinom na po ng rice coffee?
1: 54 po.
0: Tama po. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Hindi po. Hindi pa po. Pero ang ilalapit ko sa'yo, Kuya Boy, yung aking alaga, si Mama Brenda Obligar. Kasi po, lagi pong sumasakit yung tuhod niya, tsaka hindi po siya makalakad ng maayos, lagi po siyang masigip ang dibdib. Alam po kayang rice coffee ang pwede sa kanya?
0: Ano po? Rice coffee po, Nanay. Yung pong rice coffee, ang pwede po sa kanya, kahit alin po doon sa ating rice coffee mix 14-in-1+1, at kahit po yung ating 25-in-1, kahit po pagsamahin.
1: 25-in-1.
0: Opo, meron din po tayong 14-in-1+1.
1: Ay, ganun.
0: Okay. Alam mo na.
1: Opo. Opo.
0: Okay.
1: Opo.
0: Yun po yung mga pwede nating, inumin, painumin sa kanya.
1: Ano po yun? Pati yung sakit ng balakang, pwede po doon.
0: Opo, halos po sa lahat ng mga karamdaman po natin. Sa lahat po naman ng mga iniinda po nating karamdaman, available po yung, kumbaga pwede po yung ating rice coffee.
1: Po yung alaga ko eh.
0: Tama po, mas maigi nga po na dapat umiinom.
1: Sa Alzheimer naman po, nakakatanggal po.
0: Ganon din po, Nanay. Ganon din po. Halos po, sabi nga po natin, halos po sa lahat ng problema natin sa ating katawan ay natutulungan po ng ating rice coffee.
1: Yay! Thanks,
0: Dad. Okay po. Alam niyo na po ba nakabili na po kayo ng ating rice coffee, hindi pa?
1: Hindi pa po. Pero ano po, yung mister ko po is nakagamit na po siya, kaya alam niya na po yung
0: itsura.
1: Yung itsura
0: po. Yung kulay gintong dilaw na karton, dapat tama. Kulay gintong dilaw na karton, RISE yung spelling, kasi yun yung dapat nating hanapin. Kasi sabi nga natin, pag nagkamali kasi tayo pag bili ng ating rice coffee, syempre, masasayang yung pera po natin. Kaya dapat po yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton, RISE, yung spelling, yun po yung ating rice coffee. Okay po?
1: Okay po. Salamat po, Kuya Boy.
0: Paiinumin nyo po yung alaga po ninyo, 2 hanggang 3 sachet sa araw-araw.
1: Opo, sige po.
0: Okay po.
1: Salamat po.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po.
1: Po.
0: Balitaan niyo po ako, Nanay, ha? Nanay Flor.
1: Babalitaan kapag, ko po kayo. Kapag si... Pabibilhin ko na po, yes, ng rice coffee yung mga alaga ko.
0: Tama po. Kapag si Nanay
1: isang,
0: po...
1: Isang Alzheimer at saka isang rheumatism.
0: Okay, sige po. Yung rice coffee po, basta po tuloy-tuloy lang, araw-araw lang yung pag-iinom po nito, malaki po yung maitutulong nito sa atin.
1: Sabihin ko po sa kanila.
0: Sige po. Maraming salamat. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Oh.

0: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin. 0969-226-9623 yung ating mga numero na pwedeng-pwedeng po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatundunan. Itawag po ang inyo po naman mga kwento. Uy, napapakinggan tayo dyan sa radyo natin, Buwak Marinduque. Hello po sa inyong lahat. And also, dyan po sa FM Radio Kamsur, 94.5 FMR. And also, dyan po sa G Radio. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat. G Radio San Miguel. Tama? 102.9. Yung mga nakikinig po dyan sa atin, maraming salamat. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Johnny po.
0: Tatay Johnny. Tagasan po si Tatay Johnny.
1: Sa Lanao Norte.
0: Lanao del Norte. Okay po. Tatay Johnny, ilang taon na po?
1: 55.
0: Umiinom na po ng rice coffee si Tatay Johnny?
1: Opo.
0: Matagal na po ba?
1: Naka-anim na box lang.
0: Naka-anim na box na? Naka-anim na box na po kayo. Anim pa lang. Okay po. Naka-anim na box pa lang. Okay po. Tatay Johnny, ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee, Tatay Johnny?
1: Naririnig ko lang kasi sa radyo.
0: Naririnig niyo po sa radyo. Nung narinig niyo po ba sa radyo, Tatay Johnny, may iniindang karamdaman
1: yung
0: po kayo?
1: Yung binipisyo noon.
0: Ha?
1: Yung mga binipisyo niya na makukuha.
0: Oo. Opo, ano po yung mga... Ano po yung mga karamdaman ni Tatay Johnny?
1: Madami. Mga ulcer, kung ano-ano na, may... Ano?
0: Opo. Pero...
1: May...
0: Opo. Nung nagsimula po kayong uminom ng ating rice coffee, Tatay Johnny, kumusta na yung pakiramdam po ninyo?
1: Medyo maganda naman yung ano?
0: Mm-mm.
1: Yung resulta.
0: Resulta, opo. Ay, very good po, Tatay Johnny. At least po, Opo, pinagpapatuloy niyo po ba yung pagiinom po ng ating rice coffee, Tatay Johnny, hanggang ngayon?
1: Pinagpatuloy kasi sa online online ako makakabili. Sabi mo, nandito na sa lugar namin, pero hindi ko pa napuntahan doon sa, ano, sa Usailan.
0: Okay po. Hindi pa po kayo nakakapunta doon?
1: Pero malapit na yun.
0: Opo. So, doon na po kayo, sa susunod, doon na po kayo bibili ng ating rice coffee?
1: Makakapunta doon.
0: Opo. Pag nakapunta po kayo doon.
1: Lahat na ba doon? Nandun na yung nasabon at saka, no?
0: Yes po, Tatay. Doon po sa nabanggit po natin. Nasabi ko na po ba sa inyo?
1: Narinig ko rin po.
0: Lanao. Teka lang po, ha? Lanao.
1: Sa Isindi po.
0: Sa?
1: Sa Isindi.
0: Lanao del Norte. Opo. Okay po. So, alam nyo na po kung saan kayo makabibili nun, Tatay?
1: Kasi narinig ko din sa'yo. Sabi mo, doon sa Usaitan. Pero hindi ko pa napuntahan.
0: Opo. Sana po mapuntahan na po ninyo, Tatay, para makapagsimula na po kayo sa pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Oo nga, kasi kapag may ano ako, i-try ko na lang doon para hindi na ako makapag-order ulit kung hindi mahal doon.
0: Mm-hmm. Tama po. Para hindi na sa online, di ba? Kasi sa online may shipping fee, may additional.
1: May additional. Mm-hmm. Pero depende naman sa ano. Nung nakakabili ako nung sa Siate, nung una, 385 yun.
0: Ang isa?
1: Yung dalawang box, yung 20, 25 in one at saka 14.
0: Mm-hmm. Dalawa na po.
1: Dalawang box yun.
0: Okay. So ngayon, dapat meron na po dyan sa inyo para dyan na po kayo sana bibili po ng ating rice coffee. Tama?
1: Lagi ko nga dito sa partner ko kung hindi mahal doon.
0: Mm-mm. Sige po.
1: Masarap talaga yung 25 in 1.
0: Masarap yung 25 in 1. Tama po. At kaya sana po ay may pagpatuloy po ninyo at sana meron na talaga po dyan sa inyo ng adi po namang rice coffee. Tama po, tatay?
1: Yun na po. Kasi CWD kasi ako din mahirap talaga magpunta doon sa Bilambayan.
0: Opo. Bakit? Ano pong problema po ninyo sa katawan, tatay?
1: Tagal na. Hindi makakalakad. Mula pagkabata, ito na ako.
0: Hindi po kayo nakakalakad. Okay. Opo. So, dapat talaga, dyan na po sa inyo malapit yung atin po namang rice coffee, ano? Tama po, para hindi na, although sa, ano naman, sa online naman, mas maganda dahil idadala po sa inyo sa bahay po ninyo mismo.
1: Arcade na lang.
0: Oo nga
1: po. Pero kaiba-iba kasi presyo.
0: Opo.
1: Nakabili ako doon sa, TikTok. Mm-hmm. Mahal. $4.58.
0: Mm-mm. Tama po, tama po. Tama po. Sige po.
1: Kasi ako naman, naka tatlong order ako sa Shopee kasi pang-apat na box na itong iniinom namin.
0: Tama po.
1: Nag-iwalong box na lahat yun kasi dalawa yung apat na 14 in 1 at saka apat na 25 in 1.
0: Tama po.
1: Doon ako nagagandaan sa 25 in 1 kasi kay masarap. Sakto yung tamis.
0: Sakto yung tamis. Tama po. Tama po natin. Tama po.
1: Yung 14 in 1 kasi, bitin. Kasi 16 lang yata yung ingredients nila. 16 grams lang. Maliit.
0: Mm-mm. Tama.
1: Mabibitin ka kung dalawa kayo uminom.
0: Oo, kung dalawa kayong iinom. Kaya sa isang timplahan lang dapat po yung ating dapat isang timplahan lang po talaga. Bawat isa, isang sachet, dapat isang timplahan lang talaga.
1: Doon sa malaking baso na yun, yung 25 na, hindi ito mabibitin. Tapos ito, masarap.
0: Masarap, tama po.
1: Hindi nakakataw kasi walang load. Lagi lang ako nakikinig.
0: Yung ang epekto po noon halos pareho lang naman yung dalawang yon, kaya walang lugi doon kasi napakasarap pa rin. Ha?
1: Hindi pala live yung oras mo sa gabi ng doon sa pinapakinggan ng radyo.
0: Anong istasyon po yon?
1: Nakalimo sa tinyo.
0: Ha?
1: Sa pagadian yan, sa 0.1076.3.
0: Baka po hindi po sila live, pero dapat po live dapat yan. Kasi mas maigi po. Oo.
1: Kung ako nakatawag, tingin akong tawag sa'yo, pagkatapos nila doon sa alas 7 media, tinawagan mo naman ako ng staff mo nung yung una kong subok.
0: Mm-mm. Mm-mm.
1: Oo.
0: Tama
1: kasi,
0: po.
1: Kasi, yung umpisa, tawag ako ng tawag, magre-ring lang palagi.
0: Mm-mm.
1: Tapos, bakit kaya hindi sasagutin? Iba namang sumasagot. Minsan, mapuputol kasi mabibisi.
0: Mm-mm. Mabibisi.
1: Bakit po, iba siguro ng oras nito.
0: Tama po.
1: Kaya dito naman ako nagdisturbo sa mga alas 12. Hanggang sa naka-edit na lang ako. Hindi rin ako sinasagot kahit wala akong monitor.
0: Opo. At least ngayon nakapag-usap tayo, tatay, di ba? Okay na.
1: Wala
0: na. Di ba?
1: Oo, maminit ko din yung boses mo. Loko-loko din ako. Nagdisturbo.
0: Tama po. Maraming salamat po, tatay. At, opo.
1: Kaya ako makapag-live dito, hindi ko maririnig yung boses ko sa radyo.
0: Ngayon po naririnig po kayo sa ibang mga estasyon na live po. Yes.
1: Baka susunod na raw siguro yung pag-uusap natin. Baka yes. Malive na yun sa doon sa pinapakinggan namin na estasyon.
0: Tama. Baka po, tatay.
1: Yung naririnig ko kasi na tanghali, yun ang maririnig ko sa tingma, makikipit sa gabi.
0: Opo. Sige po, tatay. No problem po. Okay po. Wala pong problema.
1: Kasi no, nung una kasi nagtanong ako, eh, sabi mo, doon sa Ligan, sabi ko, ang layo-layo naman, mahal-mahal naman ang pumasay, tapos sa Lanao, maraming. Pariho din, kung magtra-tricycle ka, 100 din ang pamasahe.
0: Tama.
1: Kung magbabas ka naman, bihira naman yung bus.
0: Oo.
1: Ikot kawawa, yung ano, sa online na lang ako, kasi mahal-mahal yung pamasahe, pagkain pa.
0: Tama, tama po.
1: Ayaw na nga, naririnig ko, nandito na, kaso lang, hindi ako nakakatawag noon kasi walang load.
0: Walang load.
1: Oh. Ngayon naman naman ang putubok.
0: Uh-oh.
1: Nang-disturbo sa'yo. Sabi ko, ako naman ang mag-disturbo. Yan, power na ko ng tawag. Wala. Wala. Ah, sabi ko.
0: Uh-oh.
1: Wala din. Hanggang sa nakailip naman, mabigla ko, may tumawag. Sinatry ko na.
0: Uh-oh.
1: Kasi parang huli ng number mo, parang nanong ko din. Ah, sabi ko sila, siguro ito.
0: Opo. At least po ngayon.
1: Kasi iba ang nilalay mga number.
0: Opo. At least ngayon, tatay, nagkakausap na tayo.
1: Yun na nga, para maano ko din sa... May kaibigan din ako doon sa Luzon. Eh, naghanap din. Eh, sabi ko sa online ka maghanap kasi hindi mo mahanap dyan sa inyo.
0: Oo. Umiinom na din ang ating po ng mga rice coffee.
1: Mahal-mahal daw yung pagkabili niya. Bakit sabi ko sa akin, hindi.
0: Mm-mm.
1: Siguro, nakakamura siguro ako kasi alam na siguro nila na PWD. Kaya yun. Yung sa TikTok talaga, sobrang mahal.
0: Opo.
1: Laking tubo.
0: Malaki talaga. Malaki talaga. Kasi may shipping fee. Oo.
1: Yung 25 yun, magkano dyan sa inyo?
0: SRP po ng ating 25-in-1 ay nagkakahalaga po ng 230 pesos lang per box.
1: Oo, natamang-sama talaga yung ano, yung sa pagkabili ko dito sa Siape.
0: Mm-mm.
1: O kung may voucher ka talaga doon, kasi yung kapag pinapunta yun, abot ng 425. Yun, kung may voucher ka, kasi dalawa yun, yung tracking at saka sa tindahan. Yun, nagkakahalaga na lang ng paiba-iba kasi.
0: Mm-mm.
1: Yung una, nagkakahalaga ng 385.
0: Mm-mm.
1: Yung huling pagkabili ko, 369 na lang.
0: Mm-mm. Nagkakaiba-iba?
1: Pero, magkakaiba. Mm-hmm. Tinalay ko naman yung naisip ko ulit. Ganun din.
0: Mm-mm.
1: Kasi iba-iba siguro yung pindahan.
0: Mm-mm. Tama po.
1: Magiging 369 ulit kapag mag-order ako ulit. Pero noon, yung mga, hanggang 7 araw yun.
0: Mm-mm.
1: Kung walang bagyo.
0: Tama po. Sige po. Tatay, maraming salamat po, Tatay Johnny, ha. At sana po ay ipagpatuloy. Pagpatuloy niyo po. Okay lang po. Okay lang po, Tatay Johnny. At least, ipaabot niyo po yung inyong po namang saloobin at syempre yung mga ginagawa po ninyo at marami kayong natutulungan, nakukwentuhan.
1: Sabi ko saan, yung nakikinig, sumubok na lang.
0: Tama po. Tama po, Tatay Johnny.
1: Walang namang mawawala.
0: Correct.
1: Pero masarap na maga yung 25-in-1 talaga.
0: Tama po.
1: Magkakatulog na po ng ano.
0: Maimbing.
1: Tapos yung tiyan ko na kapag ano, medyo mapasokan ng masamang hangin. Ma-update. Pero ngayon, hindi na ma-update.
0: Hindi na. Tama po. Very good po yung tatay. Oo. Sige po. Maraming salamat po, Tatay Johnny. Mabuhay po kayo. God bless po. Maraming salamat po. Thank you very much, Tatay Johnny. Mabuhay po. Thank you.
1: Tapo.
0: Mga kaibigan, si Tatay Johnny ng Lanao del Norte. At wala na naman tayong oras, mga kaibigan. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At syempre, hanggang sa muli po naman ang pagsasama-sama po natin sa ating palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ng inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: at bibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: This is Radyo Todo Aklan, 88.5 FM, the most trusted FM station in the province of Aklan. Oras, bukos kita ng Pilipinas, may kapin 4 minutos na kataliwan. Oras kera ita alas 7. Standby sa pagpagayagit programang diritsahan.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
1: Good evening, Pilipinas. Good evening, Western Visayas. Banwet Kalibogbog, Oskaraga Provincia, Akran, Mayad ay nga gabi ikaton talantanan.
3: Diretsahan.
1: Welcome na sa pagpagayag ita programang Diretsahan. Today is Monday, August 31, 2026. Datod kira kapag welcome magpag-agda ita malipag kira kagabihon sa atod kira mga katunag kabarkada sa kanginan nga naka-opinion dari kira mga transistor radio sa 88.5 FM Kalibo, as well as amon kira nga website sa www.radiotudo.ph, and we are also covered live kung Kalibo Cable TV, Aklan Cable TV, and Paradise Cable Television Network sa may isla Karait, Boracay.
3: Diretsahan!
1: Datun kira kapag open ita malipang kira kagabihon sa atod kira 300 by DCT nga mga kabaranggayan. Dishiti natin nga mga kabanuhan ang aglong kabisira kaya kung banwa ita Kalibo.
3: Diretsahan!
1: Good evening sa ating mga friends, sila sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, at Kalibo Oyotorong Satellite Market. Manaman sa ating kira mga suki, nga mga tricycle drivers, bus drivers, multi-cab drivers, ato nga mga public utility jeepneys, aga aton kira nga mga tourist bus, nga nagbiyahe gyapon makaroon sa aton kira nga mga dagan na nagkarsalahon sa Bugos kira nga probinsya ita Akan. Manaman dati kira kapag abiyabi ita malipeng kira kagabihon sa itong kira mga kaiping man ng mga kaprobinsyanan sa Western Visayas, sa probinsya Karat Antique, Iloilo, at Negros Occidental.
3: Diretsahan!
1: Manaman nila sa probinsya kira ita Guimaras, sa probinsya kira ita Capiz, likewise sila sa probinsya Tromblon, Masbate, Palawanas, Paras, Mindoro area. Kung ito mo maabutan kung pagwaragwag signal, kung 88.5 FM, damon kira kinyo nga pagpaabot. It minus wagon, malinong ag malipayon nga kagabihon katon tanan-tanan na.
3: Diretsahan!
1: Maga ililiba kita magkaroon kirang adlaw nga Lunes. It's a non-working holiday. Hasta kita magkaroon alas 8:30 nung oras kira ita gabi. Mangin kaakbay ko technical side broadcast engineer Boboy Enrique Plasio. Station manager is Emilia De La Cruz. CEO President at General Manager Jonathan Cabrera. Ako rin yung kirang anchor man. Diyo ka rin El Capitan sa kanginan nga magahatod kiyot informasyon ag balita. Raya, si kabarkadag katodong che and libre nga magapanerbisyo kini o magkaroon ka rin adlaw nga Lunes.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
1: Ano makarondong mga mainit ng mga balitag informasyon nga ating kirang pagatutukan sa kabilugan ito ating kirang pag-ilibas programang diretsahan. Okay. Una ba nuwara ay kirang sunod-sunod ba karon nga mga road mishap, no? Aksidente nga sa mga karasadahon sa ating kirang provincial Akan involving ating kirang mga riders. And then kaina may nakita man nga patay, no, sa may kalimbahan sa Banwa Karait, Makato, ag ruana karang motor una man banwa sa isigang ka irrigation canal no ginapatihan nga basi na disgrace siya man dun daya karang biktima no. May isigang man nga ka assistant chief cook nga nakita nga patay sa barangay istansya kahapon may aksidente sa may barangay sa Banwa Itangalan involving rayakrang isagang photographer ag vlogger dong sambilog kara based on my information last night nga isagang kaempleyado man kung Banwa kara itkalibo ay a bird nga ginapaidagom ra imaw sa medical operation pagkatapos banwa nga nakaagom manit mga major injuries no sana karang nagkakain nga in nga party ko anak karang gawas apang ronday karang photographer ag vlogger no how many times si gin revive ra sa isang kapribanong hospital pero gin bawian da ko anak karang hugam nga kinabuhi no. Now ginadaya ko ra sa kahanginan because there are some netizens no and private individuals who are trying to intervene no and they have this so-called personal analysis no sa nasambitan nga insidente that I do believe that can also complicate no sa investigation ko aton karang mga kapulisan. Okay, so klaro man dong CCTV camera dong pagbunggo dewa karang ka mga riders and I think may mga nakasunod man sa karang mga sagakyan who can testify no dog right karang pag counter flow it is yang biker no nga nagresulta banwa it daya karang head on collision kung daywa karang ka mga rider sa banwa kara itangalan. So hopefully tonight no mabot na ton because dong makatapo it media kay ban si kapubring Archie Hilario they have their exclusive interview with the chief of police of Tangalan PNP as to their investigation no? Sa natabo nga nga vehicular accident sa nasabitan nga Banwa Itangalan. Hopefully may forward ka to no? Bago matapos doon karaga programa makaunya gabi dong pagkipag-angot Itaklan Media sa Chief of Police no? Kaya Police Major Maosig Jason Maosig ng Chief of Police ko atun karaga Tangalan PNP Station. Okay, now makaroon man Banwa nga gabi abo katun banwa nga nagpaabot itek rang concern sa Department of Public Works and Highways. No? Doon nagaka na bo nga ra makaroon sa sugod especially sa ginapatigayon nga public bidding kung taga bids and awards committee. No? Because sandara banwa rong naga patigayon it pagkandak it public bidding sa tanan nga mga proyekto kung aton kirang nga Department of Public Works and Highways. Okay. So meaning dong aton nga taga bids and awards committee no, sa dararo banwaro nagaserbi nga ika nga husgado kasi dapat may mga qualifications ag requirements dapat banwarong raya karang mga contractors nga naga-join sa public bidding kung aton karang Department of Public Works and Highways. Okay. Nga bago ikaw makabakay it bidding documents dapat banwa may imo karang nagakaigo nga lisensya ang iba pagid nga mga permits agad makwalify ikaw nga maka-join sa public bidding nga ginapatigayon kong taga-bids and awards committee. Ni sandaro ba lolo nagapangusisa? Ba ko nga ni sandara lang husgado. Tama ba yung requirements ni mo? Na-comply mo ba yung requirements? Qualified ba ikaw? No? Kasi sandaro ba lolo nagasaga? No? Now, kung bukon ikaw it kwalipikado, agwa ni mo na comply dong requirements no? Na ginapakomply ki mo no? Para makwalify ikaw nga makaparticipate ang maka-join sa public bidding no? Automatically or outrightly dong taga-bid sa awards committee gina-DQ ikaw, gina-disqualified ikaw ban outrightly, meaning nga hindi kun ikaw banwa no baka join maka participate no sa public bidding nga ginapatigayon kung taga bids and awards committee, meaning nga latoga mga nakakomply kung requirements nakasubmit no on time, okay, ti ratuga mang banwa dong tawan no ita permiso kung taga bids and awards committee nga maka-participate at maka-join sa public bidding. Di, yung public bidding nga na kung sino rong lowest bidder, no? Di, imauro na gadaog sa public bidding. Okay. Pero, di ang mga projects abi nga na banwa. Okay. Gina pangayo ra it mga congressman. For example, sa isang kabanwa, may mga barangay captains karon nga nag-obra it resolution agi na address banwa sanda karang mga respective congressman nga nagpangayo it pondo for example para sanda karang dredging, para sanda karang concreting of roads, para sa dang drainage canal, para sa rebentment wall, etc., etc. No? So resolution requesting Aklan Congressman Jess Marquez to allocate funds no amounting to 10 million pesos for the concreting of road in barangay no Sirodo or barangay Tabayon in Banwa in Banga Aklan, whereas no whereas no, now therefore be it resolved at mamahorin banwa rong pagplastar itraya karang resolution. Now kung ikaw kapitan ag opisyal, imo matang ginapalo up from the karang resolution kay Congressman Jess Marquez or Congressman, for example, Congressman Carlito Marquez. Ag wrong necessity. No. Hay nakita ko aton karang congressman nga kinahangan gid. Then ginatawan da banwa it prioridad. Okay. So ginasugong ron banwa. No. Do mga list of proposed projects no agraya banwarong ginapakayuan it pondo kwaton kirang congressman no sa mga respective national government offices no particularly kung sa Department of Public Works and Highways kondong rayang pondo no para for example sa mga rebentment wall, concreting of roads no etc ng mga lighting facilities no nga ginapunduhan banwa it aton karon nga national government no? As long as makwalify ikaw no nga pwedeng mapunduhan it national government, then they will never hesitate nga magtaoban wa it pundori karon kambay ko ngani kung kinangan. Okay, now ruba sakit kara maura nga kamatuoran sa sugod it Department of Public Works and Highways, may inaabi karon banwa nga may mga contact kagi sa sugod sa tagbid sa awards committee. May mga contact kagi empleyado kong Department of Public Works and Highways kasi makita mo agi inabanwarong mga proyekto for the year 2027. Okay. May mga pundo agi ron ag konsiin nga barangay, ag siin banwa nga banwa. Okay. Di no masakit kera makaroon. diba nga mga official, for example, sa Banwa Itbanga, doon mga barangay captains, nagausoy man sa Banwa It Medios, nagausoy man sa Dait, anda karang kontraktor, okay, na kung pwede, raya lang rung mag-obra sa rundaya karang proyekto. Or else, do Congressional District Office, kulawang gidrong kapitan man nagapakialam, ti, no? Ginasubject yung Banwa sa open public bidding. Ti, di iba karon may mga naka-assign kung kanyo Banwa nakatuka. No? Ika nga, daya nga proyekto, no? May anay ang ibanwang naka-assign nga tawo, no? Or taker, nga imaw Banwarong naka-assign na magbuo connect na nga projects. Now, rung problema makaw sa Department of Public Works and Highways, abo ina ba karon ka na Banwa nga nagabantay? Nga maskin buko ni qualified, okay, naga-intra Banwa sa public bidding, dapat daya, yun ang sindikato sa sugunit Department of Public Works and Highways, grabe him. Okay. Imagine mo, gindikyo Banwa It bid sa awards committee. Okay. So, rayang isagang ka-contractor, bangod gindikyo, may anang mga previous nga public bidding nga gin-intrahan, nga gindikyo ro anak karang license. Nagbakayo man Banwa imaw, it another nga bidding document sa regional office. Para nga ni nga makaparticipate ag maka-intra sa rundayang another nga rebidding, no? Kung Department of Public Works and Highways. Di gindikyo kagun nga ni. No? Kasi may problema Banwa sa bon sa imo nga mga lisensya, sa imo nga requirements, no? Wa ikaw nakapasa. Then, nung pangutan na ta makaroon, ham-an it nakahugog ka, kuy mo karang bidding documents. Okay. Kasi, bago ni mo ihugog ron, ginausisa itaga bids and awards committee. Kung kompleto bayaro imo karang requirements, ha-comply mo baya? Bago ikaw makaparticipate, agbatulon kung taga-bids and awards committee. Okay. Ito nagawa Banwa, ginbaton ni taga-bids and awards committee, may nag-intra, no? So, nag-intra, pagid nga sambilog, nag-dive Banwa. Imagine mo, 30% kung total amount of projects, no? Ruana Banwa ka nang ginbuhin. Sana Banwa nga pagbid sa rayak karang proyekto iya kara sa Banwa Itbanga. Okay. Hindi ayan kimo Banwa kara maakig rong nakatuka ika nga take care connect karang projects because they do not expect nga daibani mo o magparticipate kamo. No problema kara base pa sa sabon hasayran pa i-take care nga nagkun nga may daya karang sambilog nga dindikyo nga ginbato ni taga-bid sa awards committee agro sambilog nga nag-dive kasi pasabon ba na makarawag kumplot pa ka mo daya ko nangawahan paano ikaw makaparticipate sa legal process sa bidding process that in the first place you had been already disqualified. Because I assume that you have been comply the requirements kung taga-bids and awards committee. Okay. Hindi na balikan. Tara ka na, Mira Banwa. No? Kaya pang mga stockpiling nga sa Banwa Itbanga. No? Abu-abuot ang abusador iya magkaroon nga ng mga official, no? Nga atensyon na akinro. No? May mga niyo yung ginubra nga raya sa palali. Pero ay a bird ganda karang stockpiling yagin tipo ni kapitan para kung tara Banwa kuno sa anak karang grabiling, no? Maintenance ko anak karang barangay road ang ginatao kung tananara sa anang mga constituents kinagakinangan banwa itbagas. No? Pero syempre, bago ka bimag-stockpiling ra, syempre dapat may permit ka. Nagabuol ka banwa at permiso. No? Sa aton karon nga provincial government, sa aton nga Department of Public Works and Highways, agod sandat aron mag-determine kung si inya particular nga area, ikaw dapat magbuong itbagas. For stockpiling, unintended, para sa grabbling ag maintenance kimo karang barangay road. No? So, maiya pagid kunta nga nag-stockpiling pagid. No? Nag-ausoy pagid, nag-ausoy pagid it lugar sa palali para nga ni mag-stockpiling para sana karang projects yakra sa banwa itbanga. Kasadya makondong banwa itbangang. May natandaan pa ninyo si dating congressman, si Oswag congressman Jojo Ang, no? Nga may ana banwang gin-allocate yung pondo para sa revetment wall, no? Daywarang tig 150 million pesos. Okay? Ti, maumpisa yung da banwa, magkaroon. Okay? Ti, dapat karong kontraktor por dahil nga ni nung ginaobra, no? Revetment wall una sa palali humarap, dapat tong taga-akendro ang tag-DNR dapat maging stricto kita kara. Ay ba si sabudo kontraktor baga siging sinuka it baga siging sinuka man bagas di karon. Ag may certain amount sa rundaya karang 150 million pesos 150 million revetment projects nga budget banwa para sa gravel and sand. No? Di, no contractor ba na, paano imaw makabakay it gravel and sand? Ay una man yagi sa bunga nga ana na, rong gravel and sand. Okay. Imagine mong kita onit mga contractors ka na, kung nag-inaobra ninyo revetment wall, ay una man yagi sa imong location, una man yagi ikaw mabuo banwa it bagas ag bato, no? That is why taga Akenro bantayin ninyo't mayadra. Oh. Bantayan naton bangod gani basi kun si inta sa bun bagas na magbinuo it bagas pataratas na bang binuo it bagas ag sa uli ra yung maging cost human, no? It pag collapse ang pagkasamad kung revetment wall nga da karang ginobra iya kara sa banwa itabanga.
3: Diretsahan!
1: Okay, standby man ka mo makaroon niya gabi eh. Nakataga na karton banwa, no? Nga makipag-hinun-anon interview si SB member Papa Lando Rinaldo. Bagod niya ni nga Roana karang ordinance sa Municipal Ordinance number 2026-003 daya karang nagatao it subsidiya sa aton karang mga person with disabilities, no? Like karang mga PWDs, ginaprobahan banwa itsanggo ni ang panlalawigan. Okay. Di mangutana kita sino nga mga PWDs, no? Rung pwede ka rang makwalify, pila rung ginatao na ton. Agsiin banwa magahalindong pondo nga igatao kung local government unit kung banwa kara itabanga sa rundaya karang ordinansa, no? Gagit aproban kung sanggo niya ang panlalawigan itaklan na.
3: Diretsahan!
1: Oras na ito, may kapin 27 minutos na kataliwan oras kera ita alas 7. Okay. Now, nakaroon niya gabi i-banwa. Okay. Balikan ko ang rung banwa itniwasin. Daya nga ng pabahay program nga anara kung National Housing Authority may bagyo abing nagdagasa, no? Iya sa akyan daya karang typhoon, super typhoon Yolanda nga nagsamad kung pilang ka mga propiedad, no? Panimagay ko aton karang mga pumuguyo sa aton karang probinsya at akyan ng isang bilog karon nga napuruhan banwa dong banwa it New Washington bago dong banwa it New Washington is a coastal municipality. So abo banwarong gintao nga pondo kung national government pinaagi sa National Housing Authority. May pilang ka mga kabarangayan sa New Washington nga nakaabil banwa it programa kong NHA nga pabahay. And this is intended para sa nato nga mga igmanghod naton nga mga kubos. Okay. Particularly sa mga igmanghod naton no, nga naga-istar sa rundaya karang ginakabig nga danger zone. Okay. Di dong definition itaga NHA kung danger zone is those people nga naga-istar sa baybayon ba no? Nga may posibilidad nga maanod sanda kung may ina banwa nga matabo no? Nga storm surge or dato mga individual nga una banwa along the river bank kung da karang bagay nga kung magbaha no? May posibilidad nga mag-erode ag magkaunon doon da karang panimat. Daya ba narong una nga prioridad? Okay. Ag ratong mga individuals, no? Ratong mga igmanghod naton nga nagkayawasak kruanda karang mga panimagay, no? Nga uwa ba nat ikasarang nga i-rebuild it uman doanda karang panimagay. So, no gobyerno banwa, nagtao it pondo sa banwa it ni Washington. Okay. Ti, dong National Housing Authority may mga requisitos man sandara bago ikaw ma-qualify, gina-validate man andara. No? Ti dong Department of Social Welfare and Development, they are the one, no? Hover task nga maglista banwa it mga panimagay, mga igmanghod naton. No? Nga naga kabuhi sa bi-bi banwa it ita dagat ag sa bi-bi it suba no? Basta ginakabig nga danger zone banwa or pirming ginabahaan randa karang panimag anda karang lugar or low lying areas tira yarong prioridad. Okay, tiga submit ikaw ba tigina evaluate man ikaw. Okay, gina interview man ikaw, di ba gina interview ka man. Okay, bago ikaw ma-qualify at bago ikaw matauan banwa itdayang unit kung National Housing Authority. At di makaroon sa banwa it ni Washington may mga na-aproban yun a banwa nga mga pangagan para sa rundaya karang mga pabahay way back in 2019 and before pandemic time. Meaning, narundaya karang mga pangagan before 2020 nga pandemic time, dayawit aban warong mga kwalipikado ang mga eligible nga mga occupants it pabahay no? Nga proyekto kong National Housing Authority. The problem is, at the time banwa, ongoing payangrong construction. Wa pa banwa na turnover. No? Sa aton kira nga local government unit kung banwa it ni Washington. Meaning, nga hindi pasanda banwa makaokupa. Okay. Sa rundayang mga housing unit, por dahil nga ni, nga wa pa i-turnover, formal turnover and acceptance on the part kung local government unit kung banwa it ni Washington. Okay. Di, wa ito bi. Okay. Wa it connection it kuryente tanan. Wa pa ban. Abo pang mga kugang o wa nga ni ita basin. Wa nga ni banwa ita ita pertahan tanan. Rap tanan. Di tanawa ban yun ang proyekto at gobyerno. Now, no problema. Reportedly, pagpungko ni Mayor Jessica Panambo in 2022, gin-revise banwa na narong mga pangayan, mga recipient beneficiaries in pabahay. Meaning, nga kung gin-revise banwa, no, may mga tao, rikara, naging pang-islan. But we do not know exactly the reason, no, ni Mayor Jessica Panambo in changing these recipients or beneficiaries sa ibabanwa ng mga beneficiaryo na una makaroon banwa. Okay. Gintawan itdaya karang pabahay sa mga NHA projects, housing projects sa banwa ni Washington. So gin nanaog gumadbanwa ro taga NHA. Okay. Kasi ina masadaron nga database, may andaman nga mga may andaman banwa ina karon nga sanda nga anda karang nga documents no sanda karang nga computer. May andaman karon banwa nga ano ni hard copy no. Kung mga original banwa nga mga pangayan. No? So makita

0: sila dugin buong banwa. Okay. Sa time ni Mayor Jessica Panambo aging pang island. Okay. Agkong gin pang islanda. Okay. Ano makaron dong estado it mga original nga mga housing occupants. Okay. Or kasi gintaogon kimura eh. In other words, may ina karabanwa nga ginturn over gun kimo. So may mga documents man kara siguro nga ginturn over gun no, sa recipient at sa beneficiary kung National Housing Authority. Kasi kung sandarong occupants, meaning nga sandarong legitimate no, nga owner, occupants, itdaya karang housing unit. The problem right now is this. Nga abo banwang mga housing units no, kung National Housing Authority nga gin pang maligya uta banwa sa iba. Okay. Or gin parintahan banwa sa iba. Dayan ang pinakamasakit sa tanan. Okay. Imagine mo rin gobyerno, no? Nagamulit ikwarta, kabaabo ng mga pabahay nga sa bilog na Pilipinas. Kaya hindi kita banwa ang puslan. Wagita na pusli. Okay. Iyasakan, siguro kasi kabaabo. Wagi na pusli ng pabahay. Okay. Di, inaga, itry natin kira si Mayor Simonet Peralta Francisco to enlighten us, no? Kung ekrang issue nga ginahaboy makaron, no? Ginahaboy makaron kontra sa administrasyon ni Mayor Simonet Peralta Francisco.
1: Diretsahan!
0: Oras na sa Pilipinas, may kapin 36 minutos, nakataliwan oras karat alas 7. Ginahugat man natin dunggo signal kara kung chief of police kung Batan PNP, no? Si Police Lieutenant Luisito Dodoy Concepcion may kantanan na banwa sa daging serbi kaya nga search warrant, no? Sa isang katinuga nga allegedly nagahinakop banwa itaya karang lost firearms, no? Raya karang unlicensed firearms because prior to this, no? May nabaton nga report ng Batan PNP na may gintutukan, no? Gin baril daya karang suspect o galing uwagang nagupok long baril. Okay. That is why naroon daya karang biktima naggapit banwa sa Batan PNP nagpanugir. Okay. Nagplano rong Batan PNP nagconduct its surveillance ag naging positive no? Nga nagahupot ginman it baril daya karang suspect. That is why dong ato nya Batan PNP nag-apply it daya karak nga search warrant sa panimagay it suspect no? And they were able to discover that there are two lost firearms no? Sana karabanwang panimagay. Okay. Di wa pa ka to nakataot go signal si Police Lieutenant Luisito Dodoy Concepcion sa pagbalik ron it programang diritsahan. Oras sa bukos karaga Pilipinas, may kapin 38 minutos na kataliwan, oras karat alas 7. Sa atong karang pagbalik, iba nga mga isyo ang topiko, balikan ta pagkatapos siya mangkara.
1: Diretsahan!
2: Kapoy!
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, ser

0: mula sa pagkasira mag DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika DTX 500. Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kag pagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag may collagen, kag glutathione.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. At sa mga buta. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang ako ng ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
3: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin. Suwabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
5: Mark po to, may paistiha. Oo, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
6: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
5: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-dumi. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Diretsahan! Diretsahan! Diretsahan!
7: Okay. Ano lang sa second part ko, ito ka na pag ililibas sa programang Diretsahan. Our time right now is 47 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Good evening sa ating mga friends kaya nakatutok mo kanya gabi eh. Kay Ma'am Tili Merced Gigaba. Good evening Sir Che. Ina kay Bro Rismat sa mga mationg family sa Europe. Good evening Brad Che. Thank you. Kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Good evening. Kay Barkadang Che and Delivery. God bless you always. Same to you Ma'am. Ina sa Sydney, Australia. Ina kay Bulano Edmond Perez sa Chicago, Illinois. Good evening man kay Ampod Eric Monterica kay Doktora. Ina sa Capitol. Good evening po Che. Watching live sa program ni Mo. Shout out sa pamilya Ricamonte. Bibi Indaw Ricamonte Capitol. Thanks po, Che. Thank you. Kay Sir Nini Elmo Chong Santarenzo sa America is watching. Ina kay Kapitan Wendell Tyco Cup. Good evening. Ita Barangay Mubo sa Banat Kalibo. Good evening, Preche. Ina kay Nini Lorilyn Igaras. Good evening, Sir Che. Ina sa Daha Sur. Ag ina kay Loklok, no? Ina kay Barangay Kagawad Toto Joel Ricasa ag kay Antipasdil. Ina kay ina kay Ampod Boboy medyo yung gabi eh. Ina kay Manang Gina Cipriano it New Washington. Good evening Sir Che. Manang Gina it Office of the Municipal Assessor, no? It New Washington. Good evening man ina kay Kapitan Ampod Alin Rubilo Paul. Ampod, good evening. It Barangay Bakay, good evening po Che. Ina kay Sir GB Matore. It Old Boswang, good evening Katodong Che. Watching in Old Boswang. God bless you always. Basi ang Paul Erolo, nag-message. Okay, kay former Barangay Captain Erol Polencio. Idol Che, watching always with you. Take safe always and more graces to earn. God bless. Thank you, good. Kay former Akelco Board of Director and Aliputos Barangay Captain Erol Polencio. Pero yung gabi kay Nini Chona, good evening sa mga Isuga family sa Banwa Ita Numansia. Ina kay Kagawad Mark Pugak Bilyasa, good evening Sir Che. Shout out sa Project A Hand to Hold. Okay, A Hand to Hold, good evening. Okay, nga grupo, God bless. Thank you, good, Consial Mark. Ina kay Sir Marvin Makabinta, good evening Sir Che. God bless you always. Ina kay Toto Jonad Yungko Villanueva. Baby, abo rat manok. Okay, kabura ng pabuto ni Toto Jonad. Okay, good evening nong. Pa-shout out iya sa Pulo Banga. Good evening sa mga Yungko ag Villanueva family. Ina sa may Pulo Banga Aklan. Ina kay Paring Onyok Bulan Villanueva. Good evening Che. Ina sa Bacau Norte kay Nung Pang. Medyo gagabi ag kay Nung Rod, no? Sa mga pamilya Dela Cruz Sarabia. Ina sa may Barangay Bacau Norte sa Banwa Itkalibo. Ina kay Toto Neleison de la Cruz. ina sa Amerika. Good evening, Sir Che. Good evening, ina sa Amerika. Kay paring Alvin. Oh, paring Alvin, good evening. Alparo. Bo, si paring Alvin Macara yung naka-message. Paring Alvin Alparo Fernando, ina sa Europe. Good evening, paring Che. Stay safe and God bless you always. Thanks. Thank you, good ba. Na-miss man natin si paring Alvin ba? Ina kay Toto Jason Alayon. Toto Jason, ina sa Tangalan. Good evening, Sir Che. God bless, stay safe sa tanan. Thanks, guys. Agid, pa-shout out sa Alayon family sa Dumatad, Tangalan. Thank you, good. Paring Jason Alayon. Ina kay Ma'am Juliet Flores. Bao si Ma'am Juliet. Good evening, Sir Che. Iya kami nagapamati sa imong programa. Adlaw-adlaw. God bless you always. Thank you, good, Ma'am Juliet Flores. Ina kay Kagawa Joel Itolidricasa. Good evening, Che. Agba naman kay Manok-Manok Barangay Captain Danilo Hilito de Los Santos Senior. Good evening, Che. Ina sa may barangay Manok-Manok sa Isla Itburacay. Kay paring Binto Mulak sa Crossing New Buswang. Happy pamati kay Kapitan Alan. Ina sa barangay Puseo sa Banwa Itlumansya. Good evening man. Ina kay SB member Jerome Vega. Konsyal, good evening. Thank you for viewing kay Kapitan na Kapitan na Malapad, no? Kay Kapitan Mandal. Good evening, Kap. Ina sa may barangay Kaano, no? Good evening man. Ina kay paring Ralph Isidor Samura, rong consultant naton sa local government unit kung Banwa Itabanga. Paring Ralph, good evening. My best regards. Ina kay paring Kadong Kanyal, no? Ina sa Canada. May din niya gabi eh. Thank you, good, sa pag-view sa ato niya programa makaroon niya gabi. Adto ako sa ana itradyo todo nga page. Dali ang gid. I-check naton ana itradyo todo nga nga page. Ay may mga naka-view man katon iya abo man nga mensahe. Adali ang. Okay, dali ang. Okay. Kasi kababo nga message iya. Good evening man kay Barangay Kagawa Jongjong Palencio pod. Good evening po da. Ina kay SB member May May Tinasas. Good evening. Sa Banwa Karait Makato kay Tanumon Guras, no? Pre, paring Irwin Mora, iya sa Mabilo Agali. Good evening, pre. Sagamat. Anong pangagan nga na? Okay, good evening, paring Irwin. Ina kay paring Rinaldo Ingilio sa Bliss ag sa Old Buswang. Pre, shout out sa ML Boy habang nagabalig at barbecue. Si Ray, si Al, si Jambi, si Ray Jim, si Clipboard, Gatan Awit Live. Thank you so much, paring Ray. Salamat sa Milboy, a group una sa My Old Buswang. Pa-shout out kay Longlong Gatagay do ay iya sa Mabilo ni Washington. Thank you, good. Pre, good evening. Pa-shout out sa pamilya Boris ag Borda sa Los Unan. Pre, Panay Kapis kay Mrs. sa barangay. Iya ako pre sa Buswang. All Gatanaw it live. Okay. Thank you, good pre. Ina kay si Roger Luciron Nagalis. Good evening. Katodo Sir Che, happy happy Monday Sir Che. Have a blessed today sa imo nga programa todo diritsahan. Ina kay Lionelo Parales, good evening sir. Sir Lionelo Parales, it baliti medyo gabi Sir Ramon Salido it ibahay. Good evening Idol Che, Sir Ruby Gabi, good evening Sir Che. Tamyao ko gali kol Otoy Bilirente, ag former mayor Bagto Zapata from Rosal Libacaw Aklan, grabe. Sa Rosal Gabi family, may rin nga gabi sa Rosal. Ato niya mga friends una kay Manang Rusi Isog, Ita Andagaw. Good evening Sir Che, diritsahan, God bless you. Kay ABC President Barangay Captain GC Morales, Ita, ano nga nila? Barangay Libas, no? Barangay Libas. Watching Katudo Che, thank you good cap. Ag manaman, ina kay Sir Aloxos Mationg, nga nakatutok man katon makaw niya gabi eh, iya sa Banwa Kara Ita Kalibo. Dali yang abo pang message so hindi ko makuan, hindi ko makita ah. Dali yang. Dali yang ah. Ay hindi makuan ano? Ano to cellphone ni Raman? Hindi gido. Basi ko nagakuan kamo nang awa kamo ha. Oh, Ampod Big Mandal pod good evening. Medyo nga gabi pod, good evening pod. Ampod Big hindi na akon makuan da akon yung cellphone ano. Oh, hindi gid, hindi gid. Sige. Sige lang. Ay good evening gali ina kay namatay man. Dali ang. SB Rinaldo dali ang sira, dali ang gid sir. Ay basi kun hindi naton ma-accommodate da. Hyper pasensya gid. Okay, sige. bago kaming patako di Kalibo Cable. Kita kagun sa TV ya. Good evening, ina kay worthy brother. Is member Tongtong Noblesa, kanini Gian, sa akong ina-anak, ag sa bilog na pamilya. Ina sa kinalangay Biejo, sa Banwa Ita, Malinaw. Ag sa akong mga igbata sa kinalangay Nuevo, sa mga Infante ag Indelibre family, nga nakatutok man kada gabi. Ina kay Kapitan Infante, ete, good evening. Ina sa kinalangay Biejo, sa Banwa Ita, Malinaw.
8: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
9: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinwali, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
7: Ay tawagan unahon tanay si Papalando. 10 minutes pa lang nga interview na ton kay Papalando. Okay, dali ang. May kanta na sana ng anak karang municipal ordinance number 2026-003. Okay, yamakaw sa ito yung kinakapiyak kalinyat komunikasyon si Banga SB member Papalando. Paps, good evening and welcome sa programang Diretsahan. We are also live sa Kalibo Cable, Aklan Cable at Paradise Cable sa Istat Boracay, as well as sa ito yung kinakapiyak-website sa www.radiotudo.ph. Once again, good evening, Konsyal Rinaldo, sir.
10: Yes, no, may dahil ka rin gabi, no, kabarkadang chen delibli, siyempre sa tarang natin yung mga tagpuyamati, oo.
7: Okay, sir, kung nagtaliwan nga Domingo, I think last week, no, gin-aprobahan nyo ni taton ka rin sanggo niyang panalawigan do imo ka rin ordinansa, no, nga nagatao nga not subsidiya, no, sa aton ka rin mga yes. PWDs, no. Iya ka sa Banwa Itbanga agagin specify mo man do mga PWDs nga pwede ag kwalipikado nga makabaton itdaya ka nga bulig kalin sa local government unit kung Banwa Itbanga. Now, pangutana na ton makaron SB Rinaldo sir, may age requirements imaura ag kunwa siin maghalin dong pondo nga igatao na ton para sa rundaya karang subsidiya it mga PWDs sa Banwa Itbanga, Konsyal.
10: Yes, do. So kabarkadang siya, no? Sa uman may dahil karang gabi sa tarang natin karang ng mga viewers sa tarang natin karang tag-promote natin karang programa, no? And bago ko sa tuntun kabarkadang siya,
7: yes,
10: rekarang ordinansa kay rekarang establishing disability subsidy for persons with disability.
7: Mm-mm.
10: Actually, right karang ordinansa is, of course, more or less a bit. Atong karang mga PWDs, yes, atong karang Banwa Itbanga is mga more or less 1,000, ano?
7: O oh,
10: sarang na tatabo.
7: Kababa.
10: So, of course, hindi magigit natin dun matanan. Siyempre, pero atong abing binistriyahan man is kung may budget kita abimana, no? So, of course, hindi man natin matawan tanan pero nagpili ang may kita ay apat ka rin kategory.
7: Okay.
10: Oo, so right karang may motor disability, right karang autism, right karang multiple disabilities, right karang Down syndrome, no?
7: Okay.
10: So PWD is abot ng kategory.
7: Abot ng klase, correct.
10: Yes, abot ng klase ng PWDs, no? So that's why nga ni Raya anay, ring apat anay, raton ka rin naging una.
7: Okay.
10: Base mo doon sa aton ka rin consultative meeting with our MS.
7: Okay.
10: Of course, yes, at the same time, sa aton lang yung pag-istorya, sa aton ka rin PW sector, yes, sa aton ka rin Banwa, no?
7: Mm-hmm.
10: As chairman, ebay ka rin PWD.

0: sa time ng anay dahil nga ni nga of course ro budget ra atong kung istoryahan. Try ka ng ordinansa hay next year no o 2027 maimplementar.
1: Okay.
0: Dahil nga ni nga ginusoy pa nag-usoy pa kita de karang budget bago abiman na natong gigim pastar at para abiman na padayon no at the same time manami ro pamanaw day karang ordinansa. So nag nakakita kita ay dahil karang budget through aton nga gender and development, no? Oo. Dahil karang aton nga, dahil karang gut, baga? Oo. Yung sa aton nga banyuwa ika pa nga. So that's why nga ni nga makatao kita. Oo. Ito ay karang tig 500 nga pesos sa mga kwalipikado. Actually, when we say kwalipikado, paghahimuon pa no o i-categorize pa aton karon nga MSWBO sa aton karon nga banwa kung sino gid man ra aton karon nga pagatawan especially sa may apat karang mga disabilities katulad siya.
1: Okay, may mga age limit ba Consul Rinaldo ag dayang ra nga dayang apat nga kakategorya nga gin-identify nimo? Base sa datos itato niya DSWD, mga pila na sanda makaroon sa barangay bang? Mga pila na sanda. Okay, sir? Okay. Nabatian mo ako? Saan nabatian mo ako? Okay, daliang. Naduga. Daliang, naduga si Kwan. Sir Lando Rinaldo. Okay, naduga. Okay, daliang. Gida, ay kita tawagan tatuman. Tawagan tatuman, imaw. Okay, naduga ron ang linya. Okay. May na ang sabundo. May na yang dungkwan. Okay. Ayan.
0: Yes. Oh. Katodong
1: che. Okay. Nga. Okay, sir, may gin butang ka mo nga age limit kara. Aga secondly, base sa datos kung DSWD sa apat niya ng kakategorya, no? Pila rong numero so far? Pila na sang dataran makaron base sa datos yung ginabuitat ni SWD iya sa Banwa Itbanga.
0: When it comes abikara sa aton karang age limit, rumaga tanaw ug mag-usisa. When it comes sa aton karang reference sa aton karang mga requirements buya kung paalon makapili sa karang ordinansa is ro aton nga MSWBO. But anyway, kung sandara hay ni una kara kung wala sa category sanday bay karang apat agbisan pila randa karang edad hay pwede ta sa. Oo, pwede ta. At the same time sa masunod na pangutana no imo kada nga masunod ka pangutana come again oh pwede ba nga
1: mga pila sa apat ka kategorya nga ra mga pila ra base sa inyong datos mo kanya ginabuitan currently kung DSWD mga pila ra sanda makaon ni sa ato nya Banwa Itbanga
0: based abi sa amon karang initial karang pagrestorya PWDs no rutanan nyo tagyan is more or less 1,000.
1: Pero rin up-at nga.
0: Pero raya. Sa rin kang up-at, I think, Roamon Anay, karang unang pagkatawaan is mga 50. Oo. Kasi hindi man, ro pag-base man sa istorya at amon karang amon sa buti, okay, so Norbert Seraspi, is, I think, hindi man did makaabot at 50 o masabu pa, no? Rin karang, kaibahan
1: na pimanas
0: sa
1: karang
0: apat na PWD.
1: Pilarong may down syndrome, pilarong may autism, pilarong may ginatawag na ano pa kanil ibang gin-categorize
0: na pilarong may motor disability.
1: Motor disability. Mga pilarong sanda talan so far, makaroon iya sa Banwa Itbanga.
0: Sa amon karang sa akon karang pag istorya man is mapagdabi ka akon do record no kung okay. Pila din man sanda pero base man sa aton karang nga MSWD o nga head sa Northbird sa SP is may makaigo no oo or kasi less than 50
1: less than 50
0: person.
1: Okay
0: oo at yung mga vulnerable
1: correct
0: palisod din ang sitwasyon. So that's why daya na rasan karang naging una katod ng
1: siya. Ag once a year malang sanda makaabil it maura nga rang subsidiya or ano ra? Ano yung karang plano?
0: Bali, roatun karang mga disability, especially roatun mga beneficiary.
1: Beneficiary.
0: Maka-ano ta sanda, maka-receive sanda disability subsidy. kada bulan.
1: Ah, kada bulan.

0: bugan. So 500 each. No?
1: Yes, kada bugan.
0: Kada bugan. So kapahawit yes, yes. Agali ra kung si Hal Rinaldo.
1: Mm,
0: about ang bulig kan ba?
1: About ang bulig.
0: Correct.
1: Atong maybe sa atong PWDs at the same time sa mga ginikanan
0: ng mga ginikanan.
1: Oh. Yes, so.
0: Oo. Kasi abo tabi iya nga mga inunga nga may autism eh. No?
1: Yes.
0: Na
1: yes.
0: Naman abo akong nakikita nga may diferensya nga mga inunga. So they need I think kinangan gyud ba sa bulig ko aton kara financial yes. assistance pa aton yung gobyerno no. Paano nimo yes. paano nimo na isipan da?
1: Actually,
0: initiative.
1: Based man sa aton ako bias chairman it aton karon nga committee no ako abiro chairman sa aton nga transportation sa energy at the same time sa aton nga senior citizen ug sa PWDs no so ra ako nagbingos tal kun sa pamanaw naton sa aton karon nga sa Sangguniana no sa aton karon nga Banwat Banga may akon karon ko ang magginahimo nga consultative meeting kung na pagkana natin sanda kung ano yung mga kinanganan natin, ginaistorya natin sanda kung sino o mas ba unahon anay natin na buligan at kung ano atin na may bulig. No? So that's why with the help no, atin karon nga PWD sector at the same time and SWDO at the same time atin karon nga mayor, the mayor being well-born with his own, ay na-ubra natin right, karang ordinansa. And of course, I'm so thankful man nga haprubahan man sa aton karon nga sanggunang panalawigan.
0: As what you have said earlier nga dopunduhalin sa God, no? Hindi mata maapektuhan,
1: yes, yes.
0: Hindi mata maapektuhan kung Sel Rinaldo o ibang programs it God, it established sa God. If ever kung i-utilize natin dahil karang certain amount para sa dahil karang tirtuyo ni mo.
1: Actually, hindi kita more kung bagay allocatean din more budget.
0: Budget
1: of course, okay. Budget ay of course para gid abi man kanta.
0: Para kanta. Mga pila ra? Mga pilang may millions?
1: Wa man gid kaabot ano? I think kung do ko magkasiya more or less 600,000.
0: 600,000.
1: Para atong ter nga budget no. Ag kamay pa no nga of course by next abi man na ano nga pamanaw naton kara is mas madugangan
0: correct.
1: Kaya na mabuligan
0: okay.
1: At matawan kita at dahil kaya nga subsidiya.
0: And this is effective and will take effect on 2027.
1: Yes, yes.
0: Okay.
1: Yes,
0: so basi 2027 is B. Rinaldo, basi madugangan mo para sa 2028?
1: Pero
0: mas magapad pagin ato mabuligan?
1: Yes, actually, rin din nga ni Rosambilog natin karoon nga target kalod ng siya, no? Mas mapayapad natin
0: correct.
1: Mas mapaabo natin karoon ng buligan dahil of course, when it comes sa PWDs, ay kamat ay rin doon, siya po sa bilog yung sanda sa pinakamalisod ng sitwasyon. So that's why rin doon, matawan natin bukan lang itapin na nakuhuyapo niyang kung pwede ang gitarin natin pero matawan na tanan galing of course ro budget ko dabi sa atong karing ginistoryahan so of course by next no atong nga ginistoryuhan mas paalim ba natin nga mapaabo at the same time hay bukan yung gitabi manatapat ng PWD sa atong karing matawan ay kundi madugangan pagid natin.
0: Okay. Esmeraldo, malikya nga ako total kasi basic kun mambay ka kara nga on the spot do ako nya ng pagpangutana na kimo kasi you know rimo bing pangagan makaron nagagap na agad sa mga kabaranggayan you are very young dynamic intelligent ag imong qualification imo ba yang kwan nagasopti mata sa imo nga trabaho makaron bilang legislator kung banwa yes, yes. Itbanga, no? You know, you're very effective nga member makaron itsang gudang bayan kung banwa itbanga. Ag hindi man din natin malikawan because you are visible sa ibang mga lugar, no? Ginaimbita ka sa ibang mga lugar, kabaranggayan sa banwa itbanga. Ag hindi natin malikawan nga ibang mga igmanghod natin nag-speculate nga basi kung basi sabon nga si SB Rinaldo basi masaka sa ibabaw no kasi nagwa ni mong pangagan nga basi madagagan ka kuno vice mayor no so i-grab ko lang ro opportunity pero ako personally wa man magain kasi I know that you are really qualified to that particular position nga ginahambay nanda, pero siyempre ina pabi si Vice Mayor Stanley makahilig, no, may anap ang termino, no. Now how do you know paano do you react, no, sa Rundaya Banwa nga mga iistorya makaron iya sa kabaranggayan is Berinaldo.
1: Wow, kanamitong pero na kumbaga, hey, I'm so honored yet kato dun siya, no, kumbaga di mana thankful di kita, that's why nga nika kumbaga mahambay natin pero nga sa andakar nga pagsalig. At the same time, hey, bisan ako nakakabati man it mga maurong nga huring-huring, no? Pero ato na di kato dun siya is of course I'm just doing my job, no. Kumbaga ato na din kamana is every day is kumbaga ginobra natin ro best, no, para sa ating karing na banwa. At the same time is when it comes to this trabaho, ay inagidara ating karing na pamanaw. Kahit trabaho. At of course, kumbaga nalipay ako na rin na may mga nag-hambag galing of course, no, hindi naman natin good masairan ko ano good man kung pamanaw. Pero of course, hambagan natin basta trabaho para sa banwa, especially sa ating karing na banwa Itbanga, ay inagid ratong karon nga pamano ka.
0: Okay, sige. So wa pataraid ko na wa pagito. Sabagay mga yo pa man 2028 is Berinaldo, eh, mga yo pa man eh. Okay. Yes. Oo, mga yo pa man.
1: Okay, pa man 2028
0: ka. Mga yo pa man.
1: Pero
0: trabaho anay.
1: Roakon abi is of course at sugod ako sa politics. Kumbaga ang tambal ko gid nga bukod ako politiko, no? Syempre iyo mako na biman ako sa politika. Pero of course roakon ang pamanaw. Kumat abi karon hay number one, no? Every time isansiin ina ako sa mga kamaryahunan naton. Wabi ako naila nga ma-feel it atong karang nga banwa Itbanga na purkit malapit ng eleksyon ay katuwang na
0: dapat mapakita. Correct.
1: Oo, kung matabi may mga paurong nga klase nga sitwasyon. So that's why, of course, ambag ko nga ni, bukod ako politiko yun. No? Oo. Siyempre, nagsugod ako nga. Of course, kaibahan ko man ikaw sa media industry, no? At, of course, kung ako niyang is matawad ko yun it, mapakita na ako nga ako ay nagatrabaho, mapakita na kon nga ruaton karon nga randa bang gin sa ligan, no? Oh. Magpunti sa aton karon nga banwa ay nagatrabaho para sa ikamayad at banwa at bata. So yun gilang ruaton karon nga pamanaw, no? Pero of course ambag ko nga ni nagapasalamat man ako dahil nga ni ina man nagdakar nga pagsalig nga may nagaisip nga ruin doon nga base kung sumaka abi man nakita. Pero of course as of now, raakon ta nga isip is kung paalin pagid natin nga masabisuhan, kung paalin pagid natin matawaan it oras, raakon ta nga raakon ta nga mga constituents, eh, sa atin ta nga matabang. At the same time, nga mapakita buwa tanda nga iya kita, bukas raakon ta nga raakon ta nga opisina. At the same time is mapakita buwa nga trabaho para sa banwa ay unagin.
0: Okay. SB Rinaldo, thank you so much sa oras sa gintao ni Mukakon Mukonya gabi, ha? Kabay pa nga, arayang interview nga na nakaabot sa mga natungdan, particularly sa mga PWDs, iya sa bago. Thank you, SB Rinaldo.
1: Abugin niya sayamat. Abugin niya sayamat, kabarkadang siya, no? Karmin man ako nagpinamati nga ni si Mukaran ng programa, no?
0: Thank you,
1: at the same time, nailagid ako, no? Oo nga. Una ka, para di man nga may una ka rin na limog, no? Oo, raton ka rin na, raton ka rin na mga pumuguyo sa atin. Buto nga kaya sa banwa at banga, kundi sa bilong na tubig sa atin. So, ang buhay ang kabay pa, no? Na mas maging manami, maging produsibo rin mo ka rin na program.
0: Thank you so much. There you are, nabatian na ton.
2: Diritsahan!
0: Yes, the member, Pops, tawagon ka rin mo, Pops, no? SB Pops, Lando Rinaldo. Papalando ika nga. Thank you so much, Paps, sa oras. Sige, taon ni Mukakon Mukonya gabi. Happy viewing man gali kay Poblacion Barangay Captain Uying Jolinine Rago Cup. Good evening kay Mrs. na kay ni Richie, no, ina sa subdivision. Kay Captain Arnold Tiada Cup, good evening, happy viewing ina sa may Barangay Daha Sur sa Banwa Itbanga. Gabi naman taw man gali katon si Kwan, si Captain Surayna, no, good evening Cap ina sa Daha Norte. Happy viewing man ina kay Gubrix Magno. Good evening Sir Che, God bless you always. Thank you gid Sir Gubrix Magno, ina kay Sir Aloxus Mationg, ina kay Sir Randy Samson Sarabia. Good evening Sir Che. Pag-greet kay ex-congressman Lito Marquez Kong. Good evening. Happy viewing Kong. Thank you gid so much Kong. Ina kay Janelle Villarosa watching from Albasan. Agpahilo lang kay Katodo Che sa pamilya Sorka sa Ogsip Libakaw. Ang Pujongjong Polencio, good evening. Nga nakatutok man sa ating kirang program. Okay, dali yan. Hindi ko makuha di iba, makita o iba. Okay, balikan na kundong Department of Public Works sa night. Sara. Okay, dali yan. Dali yan nga, dali yan. Ay, basi, may aton pa man niya 15 minutes. Balikan taro taga Department of Public Works sa night. Okay. Okay, dali yan. Kapitan Prani, good evening Kap. Ina sa Banwa kera ita Numansia. Ano ni Kapitan Prani nga ra? Ina sa Numansia. Kap, good evening Kap ha. Sigamat gid. Okay. Dali yan. Ay, ina kay ng Rot, Haki Carpio, kay Daddy Owel, kay Kapitan Owel. Good evening Che. Happy 41st anniversary, wedding anniversary kinyo, no? Ni Kapitan Owel, nga permigid ka ito nag-abuse sa ito nga programa. Salamat, gid, Kap! Kay Ma'am Tili, merci gigaba. Good evening, Sir Che. Thank you, gid, Ma'am Tili. Merci gigaba. Good evening, Mangali. Ina kay sa Marty Funeral Homes. No? Ina kay Mami GC, Marty, nga permigid ka ito nag-abuse. Mami GC, thank you, gid, so much, ha? Sa Marty Funeral Home. No? Matsa nagakatulog kayang. Good evening man ina kay kanyara kay paring Alvin no Fernando, happy pamati. Sino para Kapitan Danny De Los Santos, happy pamati. Sige, hindi ko nabi makondi iba eh atong mga viewers eh. Pasensya ka mo ha, ay ko naman nagakaduga raton karang linya. Ana, ina kay Piskal Neil. Piskal Neil, okay, kay Piskal Ronilo Inventado sa Tabaao, no? Madali lang piyesta una nung Neil. Ina kay Barangay Kagawad, Uncle Jorek sa Rustica Castro. Uncle, good evening. Happy pamati sa ato niya programa makaon kirang gabi. Okay, balikan ko ang Department of Public Works sa night. Ano? May ginpatigayon ba no nga public bidding? Okay. Dong Department of Public Works sa highways. Okay. Do problema banwa. Gin disqualified nanda banwa ro sang bilog garang public daya karang nagparticipate sa public bidding. Daya karang Abilardi. Tirong Abilardi banwa. Bagon gani nga nadikyo nagbakay banwa kuana karang bidding documents. Sa regional office kung Department of Public Works sa Highways. Para nga ni nga uman, makaparticipate no, sa rundaya banwang gina schedule na public bidding kung project sa may barangay si Rodo sa Banwa Itbanga nga nagakantidad it 4.7 million pesos nga concreting approved. Okay. Di, dung taga-bid sa awards committee ba, no? Sayod man ang daron, no? Dung raya karang Republic Act number 12005 or daya karang procurement, government procurement act, no? And even dung Republic Act 9184. Dong isayang ka supplier o isayang ka contractor dapat abibanwa no? Ginamit na narong fundamental legal and technical requirements including dong financial capability kung isayang ka supplier. Okay. So ano rin gusto ng bagon karaban? Now, rong taga-bid sa awards committee is fully aware of this. Okay. Na duga ro aton nga linya, no? Now, mahilog banwa sa mga requirements. Kung isayang ka contractor or supplier, may mo ba yung business registration? Nakabuo ka ba nga it raya ka nga business permit? Kasi isang bilog ra sa banwa sa mga requirements before you can be qualified, no, to participate in a public bid. Isang bilog basic ra banwa nga ginausoy kimo kung taga Department of Public Works and Highways. Pangaywa, ano? Okay. May mo ba yung tax registration? Okay. Now, kung ginambay nga tax registration, okay, por dahil nga ni nga may imo nga negosyo, okay, dapat nagabayad ikaw itama, no? Nga buwis sa aton karang gobyerno. May ginatawag ba ng tax compliance? Okay. Di, kunwa ikaw nagabayad ko imong tax religiously, di paano ka, how can you be qualified, no? Natawaan o makabakay ikaw banwa it bidding documents? Ayawa nga ni ikaw nagabayad it insakto, no? Ko imong buhay sa gobyerno. Okay. Di, ika nga, you are not in good standing. May mga term nga mauraban. Why? No? That you are not in a good standing. Kasi, uwa, kalagabayad insakto si mong buwis. Okay. Ano pa sa bilog requirements? Taga Department of Public Works and Highways. Okay. May nabing ginatawag nga portal registration banwa. Okay. Nakarehistro ba ng supplier nga na? O rayang contractor nga ginatawag, no? Inaabangaray mo sa government procurement database. Okay. Kasi these are the requirements banwa, no? Kwato niya Department of Public Works and Highways, insakto ba nga ng lisensya nga ra? Okay. So basic ra banwa nga ginausisa, no? Bago ikaw makabakal it rayak karang bidox kung bids and awards committee. Now, kung hadikyugon ikaw banwa, meaning nga uwa ikaw nakakomply kung mga certain requirements, ika nga uwa ikaw nakapasa kung mga requirements nga ginapakomply kimo kung Department of Public Works and Highways. So kung uwa ikaw nakakomply banwa, automatically, outrightly, you are disqualified. Pero nangawa ako sa rundaya karang 4.7 million pesos, no? Nga concreting of road sa may barangay Sirodo sa Banwa Itbanga, kung paalin banwa nakaparticipate. Rundaya karang si Abilardi banwa ay ginambayon kung Department of Public Works and Highways nga DQ ikaw. Agamat ginbaton ba kung bids and awards committee hamat gin baton paro anak karang sobre agin include sa rato nga mga suppliers ag mga bidders nga nakakomply banwa kwanda karang requirements. Ti wabaya ka mo karon banwa naga kangawa hamat gin sugta na kung taga bids and awards committee. Okay. Now pamasubo pa karamaura Engineer Milo Santos sir, no? Ginakol ko yung ruin mo karang atensyon. Okay. Kung haman, it ginaalaw naton na mag-dive up to 30% nung isang ka-supplier or contractor banwa. For example ganito, nung amount it projects 100 million pesos, nung sambilog nga bidder banwa, mag-dive imaw. Okay. Agroan ang bidding amount, no? Base sa mga base banwa sa programa, no? Kung proyekto obrahon niya tanan banwa nga 69,900 or 68,800 daya nga turaan ng amount banwa, no? Kung mga materyales, no? Na pagagamiton sa proyekto banwa, Tinaduga, pilaro na duga, banwa? 31 million? Okay. Kasi nag-dive ka mo. 68 million yang ruana nga kabilugan. Saan ang quotation? Saan ang amount? Saan ang estimate? Kung ito nga mga materialis ba na napagagamiton sa particular na projects? So naduga ba na 31 million pesos? Now, question. Kaya bang 68 million pesos o 69 million pesos? No? Insakto ba gara? No? Na makaigo sa proyekto na gina-implementar kung daya karang supplier or contractor banwa nga nagdaog. And do you think banwa hindi kara maginansya man do contractor? Now, kung guminansya yung contractor kara it 15%, bumuoy man amount sa 69 million, it 15% banwa, tipila lang habilin banwa? 54 million. Do you think no contractor kara banwa hindi man magtao sa iba? Okay. Kasi gina-inspeksyon na taga Department of Public Works and Highways. Definitely banwa, dong inspector at Department of Public Works and Highways manaog, no? Kung ging comply, no? Kung raya nga proyekto baya nagsunod sa mga specification ag sa program of works. Hey, do you think banwa no contractor hindi magtao sa mga inspector kung Department of Public Works and Highways? Do you think hindi imaw magtao? Ah, sa aton kira na district engineer? O sa ba ibang opisyal? No? Na kung siin, una namtang, wrong location ba no ka ng projects? Pero itong pangutan na, ti, kung pila lang ibilin ba no sa projects? Okay. Kasi ina sa taga-bids and awards committee agingon, nagabuhi niya gisang da 3%. Okay. Kung do contractor, bukon it anang lisensya, kung naguham pa imaut lisensya banwa, nagabayad pa imaut another 5% sa royalty fee. E ano lang rumaagto banwa sa projects? Okay. Now, para natabo sa may barangay si Rudo sa banwa itbang, tatlo banwa rong nagparticipate. Okay. And I have heard na rundayang sambilog na kontraktor ba na hadikyut arakong Department of Public Works and Highways. Dayang Abilardi kera ba na? Ti Butsoy Repulsor? Do you know kung sinulong tag-anat Abilardi? Okay. Yes, member Butsoy Repul, akong amigo ina sa Altabas. Ah, sir, Butsoy sinura? Dong Abilardi nga. Okay. Pangaywa, dong Pastrana Construction Company. Okay. SB member Abi Bulano Pastrana. Sir, Imura nung Pastrana Construction Company. Ikaw gidmanda nga nag-dive sa Rundaya karang projects. No? Nga almost 30% di mong ginbuhin sa total amount, bidding amount sa Rundaya karang 4.7 million pesos nga construction itbaya karang barangay road sa Maisirudo sa Banwa Itbang. Imo gidmanda. Agro-sambilog ka na, ay Junis Tamayo. Engineer Junis Tamayo, sir. Sambilog ka man baga ka na. Okay. Gapangutanaya mang ako. Okay. Because, may information ako na may take care gun gali ro na sambitan nga projects. Okay. May gintawaan yun gali banwa ka na. Do problema makaroon na ton. Daya Engineer Muli Santos, sir, di imong istudyohan ina. No, I know that you are new to this job being the district engineer kung Department of Public Works and Highways. Because nagalin ikaw ba no sa Gimaras ang iba pagin siguro nga mga provinces nga imong ginbuitan. Now, may mga tao una, rayang mga contractors ba no, nga contact kagi sa sugod it Department of Public Works and Highways. Okay. Ang sayod nanda banwa, maski nakasobre, sayod nanda kung pilarong amount na gina-declare ni mo, no? Sa sayang ka project na gina-subject for public bidding. Sayod man kita ka na banwa, sayod man kita. No, nga may mga taker, may mga contractors, no? Kasi nagbuhay man kita ba no kay Attorney Lubel Mationg mo? Okay. Sayod man aton kung paalin na na banwa ayuson do mga kontraktor sa aklan, nagainaway ng mga kontraktor? Ti si Attorney Lubel karon banwa ro naga troubleshoot. O imaw naga ayos. O, may problema sa district engineer, si Attorney Lubel do gatawag. Si inkita nagakita ano ro ka problema kay o, may mga kontraktor nga maisog, hindi kaka. May mga kontraktor nga hindi ka to magpati? Ha? Di sa Tony Lubel. Tawag na Tony Lubel. Kaya napabati gina loudspeaker para na Tony Lubel. Hindi ka magpati? Di makaunanong ka na buo sa kwan? Sa Department of Public Works and Highways? Hindi ka mawagpangamati, una? Okay. Di, isip pa ba ninyo? Babuhin ni 30%? Ano? Okay. Agaman, haman it in yung gin-include. Dong hadik yun, Bids and Awards Committee, ma'am. Sir, kung sino naga-company kung taga Bids and Awards Committee, kung the Department of Public Works and Highways, why did you allow no, nga batunon ban warong bidding documents it Abilardi? That in the first place, you have said that you already no, disqualified the Abilardi. And when you once you say naging disqualified, my assumption is this. Nga hindi un pwede banwa maka-intra imaw sa public bidding. Okay. Di amaan. Ano na tabo taga Department of Public Works and Highways? Okay. Ano na tabo kinyo una? Okay. Ha? Hindi mura madisiplina Engineer Milo Santos? Ha? Engineer Milo Santos, hindi mo madisiplina raya karang mga supplier at contractor una sa Department of Public Works and Highways? Kung hindi mo na sir madisiplina, mahina kang klaseng district engineer kung DPWH sa klan.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: Sa nabubrawin kita at oras, 23 minutos, nakatariwan oras kira ita alas ots. Okay, hinaga sugpunan ko ra. Sugpunan kira tapos dong stockpiling ra una kung nagtaliwan karang Domingo sa May Palali, no? May mga official sa Banwa Itbanga, no? Nga gusto ko ta mag-stockpiling una, no? Med man yan ni ro atong taga-aken, ro Alistuman, no? Alistuman, okay. Now, problema ang ginabi na ton sa ninyo dong negosyo nga ra sa quarry. Okay. Kabaho ra banwa nga kwarta. Ti agos ro iba kung makaya malang manyani nanda nga magnegosyo about quarry, no? Ti nagabuog isang da banwa, no? Ita raya karang gina-process ginandarandang mga papers, no? Para nga ni banwa ma magkaroon sanda ita raya karang quarry site. Okay. Ti gasto ikaw ga process kang mapapilis DNR akenro panaw tanan, no? Siguro mga gaabot da mga 600 to 700 million pesos, no? So, kung i-grant ikaw at provincial government mga 10,000 cubic, di pwede mo man ibaligya ramat mga 1.6, 1.7 million pesos, no? So, gakita kagid, na imogid nga 1 million, no? Kasi, kung gasto ikaw at 700,000, 600,000, ranging 600 to 700,000, aga kung approved di imong quarry, tawaan ikaw 10,000 cubic, ibaligya mo ang abima na 1.6, 1.7, so, automatically, no? Gakita ikot mga 900 to 1

0: quarry operators, mga legitimate quarry operators. O galing banwa, doi ba ka na banwa, uwa na ka rin yo. Okay. Di, uwa, magkita na kasahin kung ano mga problema nanda. Haman ita, uwa unsanda pagparin yo ha. Ay din may mga problema sanda sa DNR, may mga problema sanda sa agagyan, no? May mga problema sanda sa pag-process ko da nga papilis, or basi may mga violation sanda, no? Rason nga waon sanda gin recommend for renewal ko anda karang quarry permit. Pataya ba no problem? Kasi ribang ang mga operator, sa'yo magkita karang kunamat ginagamit ng dara nga weapon, no, pang shield sa politika. Nga ginambay, ginambay nanda kunamat nga kaapin ako ni Governor Joe, kaalyado ako ni Kong Lito. Project ra ni Congressman Joven Miraflores, project ra ni Kong Lito Marquez, project ra ni Governor Joven Miraflores. Ti, pero nagabantay ina sa quarry. Ano ron it munisipyo? Okay. Kasi may andagin mat ang quarry recall sa lugar. Doon ginaobrat ibang quarry operator. Okay. Nakipagkumplot banwa no? Sa iba na ton nga mga inspectors ag in charge ba no sa quarry? Anong ginaobra ganito? Marinta sa dat bako, mausoy sa dat lugar ba no? Nga magapit sa dat quarry site, and then mas stockpile ba no? Mas stockpile. Or else, aga-aga pa, ipahakot na dat alas 3, alas 2, mabuo sa dat tracking, ipahakot it alas 2, alas 3, dong bagas ba no? Nga bukon patbog taurong kalibutan. Okay. Di, abay ko nga ni, panakaw ra. Okay. Di ibang quarry operator nagasaligman ay magapit sa politiko. Okay. Magapit sa politiko. Di, raya no ginaobra, kung madakpan, ginapakita ng dandang dati nga delivery receipt or else nagahugam sanda sa iba, it di arbanwa. Okay. Now, iya sa banwa itbang, may mga ganito kasi. For example, di imong quarry igto sa Badyangan. Imong quarry igto sa Turalba. Igto kating nag-apply. Okay. Ugaling igto, nalisdan ikaw, why ikaw access na makapasaka ko imo banwa no? Na bagas paagto sa provincial road. Okay. Why ikaw access? Okay. So, ibang quarry operator, nagaagto banwa iya sa magapit. Agtori ka na sa ano rin ka na, ano sa Tabaaw, sa Ogsod, ano pa rin ka na, sa Sirodo, sa Palali, sa Humarap, ina, gabuo, banwa, itbagas. Yun di kaka. Okay. Ina, gabuo, itbagas, banwa. Di, siyempre kung may timbre igtuman sa Kapitol, di, sinukya ka na karamada ko. Parambay ko nga ni, dayang project nga ni Congressman Joang, di ka na kampi sa ano na Palali Humarap, may 150 million pesos, sino na kabuo ka naman? Okay. Mr. Ibayap, saan bantay ira ha? Kasi may allocation para sa gravel and sand. Agbasi kung una imaw sumandok, itbayas ba na sa Aklan River? Di, imagine mo kitaon kung contractor ka na, kung supplier ka. Nauna manyagi sa ubos ng bagas. So, uwaw ni Mount kailangan nga magbakay itbayas, magstockpile itbayas, or dahil nauna nga girong bagas sa suba. Oh. Di ay a bird ba naraya ka ng kitaon di ka na ikapital sa politika sa 2028? Oh. Ano ka matoda nga kapital niyo sa politika sa 2028? Pabantayan ko na kay IBIAP. Oh. Atensyon na akin ro ha. Mag-umpisa ng project ka na ni Jojo Angri ka na sa Humarap. Basi sabon. May batian ako ka na. Nga ba si Isabon may tao-tao rin ka na nga na ha? Bantayin ninyo, hindi ko na pagbuhian. Ha? Hindi ko gina pagbuhian.
1: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is diretsahan.

0: walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan.
1: Direk okay, sumpunan pa rin aga. Good evening, gali, inakay ng Aileen. Okay, manang Aileen Trinidad, aga, inakay ng Eprenong, good evening. Inakay Bulano, kay Bulano Jerome, SB Jerome, Imperial Iskala, ita, Banwa Kara, ita, Banwa ita Malinaw. Ina kay Sir Bini Gigaba, good evening Sir Bini. Ina kay former SK Federation President Ikalibo, Toto Ijo Benji Aranas, good evening nung ina sa Canada. Kay Sir Edward Juhinio, Sir Ed, good evening kay Mamaylin sa Metro Manila. Ina kay Manang Bao, si Manang Idin Lacerna, Biscara Lacerna. Manang Idin, good evening. Ina kay Sir Iyo, kapamati, may ganit, kapamati, katon Sir Ibiap. Okay, good evening kay Sir Ibiap, Itakenro, Sir Ibi ha. Good evening kay paring Philip Taliamor, good evening. Aga man naman ina kay Manang Bibian Briones. No? Manang Bibian, good evening. Ite TMU. Ag ina kay Bulano Uying Rago, nagkwantara. No? Ba, ABC President Raimau sa Kwan. Kung madayon, the election sa November 2. No? Ita 2026, sa palin si Kapitan Kwan, si Kapitan Itlibas Morales. Oh. Ti, si Kwan Abingara, si Kapitan Uying it Poblasyon, magapit gira kay Governor Joe N. Miraflores. Magapit para imaw kay Congressman Jess Marquez. Matsa, magapit pagin imaw ra kay Vice Governor Dexter Caliso. At magapit man imaw ra kay Mayor Boy Ridison. Matsa, imo na tatanan Kapitan Uying. Oh, amigo itanan. Kapitan Uying Abi, nagapinangamigo gata imaw ra, watara imaw na ila ikontra, gusto tala na kara amigo gata tanan.
0: Diritsahan!
1: Nagina ko abos, higit at oras bala sa itong kinakapag-iliba, magkaroon kireng adlaw nga Lunes, August 31, 2026. Sa ako kung kireng mga technical part sa technical side, broadcast engineer Boboy Enrique Plasio, station manager Isim Lilia de la Cruz, CEO President at General Manager Jonathan Cabrera. Ako ninyo kareng anchor, man ninyo kareng El Capitan sa Kahanginan, raya si Kabarkad ng Chien Dilibli ng Pabiling at Malipay ng Gabi. And may God bless the people of Aklan. God bless the Philippines. Mabuhay!
0: Diretsahan!
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Rancho Todo. Rancho Todo.
1: Okay. 17, 18.

Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: todo.
1: Radyo Todo. Radyo Todo.
2: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
1: You're listening to 88.5 Radyo Todo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Macho Todo. Macho Todo. Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radio Todo, ang radio na kaibigan mo.

Radio Todo. Radio Todo. Ito ang Radio Todo. 88.5 FM. Ang radio na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Harapan, idinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5-8 oras.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: Visayas, Mindanao.
1: Gamit mabayaran sa iyong mga kabayan.
0: Banwat, Kalibo, Probinsya, Taklan, Kabilugan, nga isla Panay, Western Visayas. Magandang umaga po. Naga pagayagon programang Todo Birada. Makaron sa edisyon adlaw kita nga Martes ay abaw goodbye August, welcome September, kauna-unahan nga Berman. Makaron nga dagong 2026 September 1st na po nangangamoy at pararating ang Pasko. Pagkatapos ita Pasko, ti bagong dagon eh, di ba? Ano dayon do may una? Siyempre, ro mga 13th month pay, ro mga bonuses, mga insentibo, mga regalo, mga Christmas party. Ay masadya gilang ron ag everybody happy. May una karanga nagahuyap-huyap ko. Naga paabot kita ita pagpanamyaw, pagpangamusta, pag-abi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyod sa aton nga mga linibo-libo nga mga suki, linibo-libo nga mga tagpagamati nga musyot. Buksan taon do aton nga mga tagsa-tagsa ka mga monitor agmamati it programang Todo Birada. Magatalakay kita't mga nagapanguna ng mga isyos, mga napapanahong isyos, politika, at syempre ro mga happenings nga nagakinatabo sa aton karangapalibot. Ay sa hindi magbuhay, igabasyada ni Katudong John Cabicilla ro hospital report. Agkamanaman do sitwasyon aton nga temporary public market sa todo bantay presyo, todo bantay supply it mga nagapanguna nga mga bagakon. Agro mga balitang pulis igabasyada mataron ni Katudong Rinald Banjola halin iya sa una distrito. Agro sa segundo distrito igabasyada mataron ni Katudong Rolly Boy Herrera. Siyempre ro dagagan ita panyempo ha sa hindi magbuhay sa report ita pag-asa inaagi sa aton niya mga weather specialist direkta sa pag-asa weather station sa Quezon City. Update kay Pilandok arorayang tropical depression or bagyo nga si Pilandok arorayang nag-develop pagid nga sangka magain nga panyempo nga naging LPA ha mga katudo ha at kamanaman dong hanging habagat. Agro rainfall warning or alert or advisory man konsiin nga mga lugar madamaw ruugan. So i-check naton doon sa hindi magbuhay ha sa kabilugan it aton karanga pagpakalaga. Grabe ta kahapon do balita no. May patay nga nakita sa Tina Makato. May iyaman sa Osmeña Abino ha tag assistant cook helper sa kusina. Nakita man nga patay mga katuto. Maguwas abi. Murayang kontrobersiya. Aro pagkaimbulbar. Kita sikat nga vlogger. Iya sa probinsya Taklan dayang si Pitix Akgan. Ay sari-sari ut ang mga istorya di on amor. Sari-sari ut ang mga entrega. mga post ag komento sa social media. Sabi ginahinyo ko kinyo nga maghunos dili kamo.
1: Mga walang boses.
0: Ayaw gon kamot ilinobrat istorya.
1: Nandito na si
0: Ibi. Mag-uoy man kamo sa pamilya ko biktima. At ko sambilog pa nga biktima. Nga inyo pata nga husgahan ay una man do aton nga otoridad nagakandak man ita tol-in nga investigasyon. Sabi itugyan nyo lang sa otoridad. Ang sa pamilya nga ra ni Pitix Aklan, mga katodo ni Gerald, inyo lang nga itugyan ang sa aton niya mga kapulisan. Hindi un kamot obrat mga kunano nga mga komento, mga imbento nga mga istorya ay masakit doon sa mga tiyagon ita pamilya. Nga sandahay namatyan yon or sandahay agrabyado ay sari-sari pa nga mga komento ro inyo karanga ginaplastar. Samtang sa pihak nga bahin, we have 28 days more to go. 28 días yun lang ag filing yun its certificate of candidacy. Pero calendar of activities para sa barangay ag sangguni ang kabataan election ay uwa taron nagapahimunong. Uwa taron nagaduhong or nagagoko. Una gilat anaron. Mientras tanto, nga uwa pa itlayi nga hapermahan. Pero atong pinalangga nga presidente nga nagapapospon, nagapaiway, nagahalin, itapet sa dagon, ag nagapex ko ginhambay nga ron ninyo nga limang dagon. So, mientras tanto, kauwa pa itpinirmahan si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay madayon taro eleksyon. Kaya kani ginahugat-hugat natun, ginabantayan. Karayang unang Domingo, ayaw gon pagpaabuta ha, sa pizza 28. Ay mientras tanto, nga uwa patana. Itlayi nga nagahambag, nagadikta, nga permado ko atong presidente. Rong calendar of activities it COMELEC hay magapadayon. Magapadayon dong filing it a certificate of candidacy. Sa maabot karang September 28. Agrong election sa Nobyembre 2, makaroon nga dag-on nga 2026 mga katotokohan nyo. Uwa patat pagbag-o aga hindi taanay pagpaungkaton. Rong schedule, rong calendar of activities, ita COMELEC naton mga katuno. Pero gulpi imaw nga humipos. Gulpi nga humipos mga katuno. Bakit ba? Samtang sa pihak kabahin ba ay mahaba-haba ta dinirichot at banwang New Washington. Halin ko Biyernes, Sabado, Domingo, kahapon Lunes, piyesta opisyal. Ay makaroon ay deklarado man ni Mayor Simonet Peralta Francisco nga uwa it klase ang uwa mananay it trabaho. Classes and work in the municipality of New Washington Aklan is suspended dahil nga ni ko pag-celebrar kung kaadlawan birthday ha ni Jaime Cardinal Sin. Rong ginakilaga ka to nga mabaho nga leader it atong simbahan. Naging kilaga man ka to sa people power mga katuto. So bangod ka ra sa banwat New Washington yat aron ha, sa lokalidad yat at New Washington. Watat yabot ka ron do iba nga banwa mga katuto. Nga uwa it klase ag uwa man it opisina. Maguwas yung siguro ro mga nasa privado may una gilatasan ng opisina ron. Pero ro nasa gobyerno or pampubliko mga katuto ay suspindido. Kani mahaba-habang bakasyon. Roona sa may Banwa Karaita, New Washington. Happy birthday, anay, ha, kay Richie Bilyami, alias Tata, alias Marwan. Ha, nga nagasilibrar it anang kaadlawan makaron. September, tagali maura. September 1. Ay nano, nahimubugan yun imor imong dewa ka mga manok. Ay amon din ang hapito ni Papang Raul. Kung magpa-ogsip, libakaw kami. Ah, himubugan yun. Ay hapiton, tanamong gaha. Yan ako nung daywa ka mga binukot to ay. Ah, binukot. Araw naga-birthday today. At sa tanan niya mga naga-birthday today, happy, happy, happy, happy birthday po! Happy birthday man kay Manang Lani Kinisyo Ricardo. Nga naga-birthday today. Alin kay Jose Kinisyo Arroyo, haro pagpanamyaw mga katuto. So sa uman, happy happy birthday kay Lani Kinisyo Ricardo. Ag happy happy birthday man kay Richie Bilyami or kay alias Tata alias Marwan. It Arcangel Sor Baliti Aklan. So happy happy birthday sa tanan niya mga naga-birthday today. Morning anay kay Mami Jo, no, kay Jo Wide, ah, kay Jo Malapad una sa Puok. Ah, nga naga-monitor gon makaron sa aton karanga pag pagalagad da Banwa. Aga siyempre good morning man kay Gary Poras, kay Karin Mayor, ag kay Lina Mercado, ag kay Toto Johnny Runasi, ha, ina sa istansya. Kay Toto Roy Buntogon, una sa Kalibo Public Market. Kay Ib de Roma, sa Pamilya de Roma, Pamilya Rihente, ha, ina sa may Sitio Kindot. Kay Bong Sonyo, kay Jopel Carpio, kay Andro Junior Swalog, ha, ina man sa tindahan. Kay Mabel Bilyones Villanueva, ha. Kay Jose Feliciano Bonifacio, kay Bungning, kay Nang Cristina Tambong, hina sa Tangalan, nagasigabong mando aton karanga programa. Siyempre sa akon karanga batchmate, schoolmate, ha, kay Jacinto Turati, agkama naman kay Bernabe Boy Aquino, ha, kay Kapitan Boy Aquino, nga nagapamati man makaron sa aton karanga pagpangalagan. Agkama naman kay Kagawad Michael Villanueva Solina, ha, kay Toto John Briones, nga nagagihit yun kung anang kanding makaron. Ang kay Jual Berdandino. Nagpangutan ako anong Banwa Rowet Klase, New Washington. Local holiday makaroon sa New Washington is because nga andang gina-commemorar, gina-dumdum at gina-celebrar rong kaadlawan, it leader, it simbahan. Ang si late Jaime Cardinal Sin mga katudo. Ha? Tuno yun ha, guwa kamay pa nga uwag pangutana, wabi ka mga pamatit mayan ba? Good morning idol, morning po nagasigabong lang ing programa idol. But abo paro yangaw iya sa si Inda? Arcangel. Oh. Ay, ipaabot natin sa inyo karang local official doon at sa inyong barangay official kung ano roan ang ginahimo sa yangaw nga ron. Ay bangod nga roan yangaw, imaura rohari, rayna, ita bakterya. Ay daya kung si inyang makadapo ang dumapo man kinyo, dumapo sa inyong pagkaon, ay patay kang bata ka. Good morning anay kay Kim Beverly Reyes. Agsaray nat mga tinuganon ha, Mami Perle. May tayong karuna. Or may puyang at ayhog. Good morning ha kay Mami Perle Puentes de la Rosa.
1: nandiyan.
0: Dong ray na it mga tinuganon. Una sa may Julianas Market hanga nagapamati man makaron sa aton karaga pagpangalaga. Kay Marlin Sakarias Igat, maayad-ayad gid niya agahon. Good morning man sa mga taga Barangay Mabilo Kalibo ha. Ginatamyaw gid kamo ni Kagawad Inday. Inday Norli Rintilio nga kabay pa nga una kuno kamo sa mayad nga gawas. Mayad nga kahimtangan ag mayad nga sitwasyon ag okay nga okay pa kamo sa all right. Kay nung daning asablaon good morning. Kay nung nono ag kay nang pini ha sa pamilya Magno. Maayad-ayad gid niya agahon. Aga siyempre, inaman kay Islaw Junior ag Islaw Senior. Ang nag-monitor man, gali kada agahon sa aton karaga programa. Good morning man kay nang Nini Amalia de la Cruz Subiaga ag kay nung muli ha. Ina sa Amalia Store ag sa MGM Z Gas Station. Aga siyempre, una sa pamilya Rilo ag kay nung Dulpo Morado ha. Agina sa pamilya Gamboa nga nagapamati man adlaw-adlaw sa aton karaga programa. Ang sa mga taga Tabok ha, sa mga taga Takas, sa mga taga Altamar, ang kama naman sa mga taga Pangpang Village, ang kama naman sa mga taga Sintro Proper. Good morning man kay William Dalisay.
1: Di ba kapagsalita?
0: So, ang kama naman kay Ampod Daglinin Torres ha. Ina sa Torres Restaurant. Aumgondong Bulalo. Agrong Bachoy Overload. Ba, manami na rin Bulalo nga ron po. Manami na maghikop sa baw. Kani kung sa mga nahanghang, ag may mga hangover ka mo. Gusto nyo nga mag-relax, maghigop itsabaw. Ay agto ka mo ina sa may Prentit General F. Castillo. Ay ina ro Torres Restaurant. Una nyo makita rong pinakadabes nga Bulalo. Ag Batsoy Overload. Patangani man ako makakaon ko Batsoy Overload nga raw. Kung may lugar ag may oras, ay mahapit kita mga katulog. Bahala na si Kagawad Inday karon. At sa mga Mabilo noon ha, haagyan ko kay inaki. Pero ibang basura, ging wasa agot at ayam. Ay mga nangan, mag-uadlaw ka na ba? Agtugon, dutim gatasan. Ha, mangulik tagon ita basura, ay makaron, adlaw nga Martes. A schedule ita koleksyon, ita basura, ina sa Barangay Mabilo, Kalibo, Aklan. Gani susilhiga man ninyo ha. Turo yung mga nagkagalhit nga ron nga basura, ayaw nyo pagpabayero aton nga mga garbage collector, ero andag at nakaroon nga pagahimoson. Turo yung nakaputos ang nakasegregate nga mga basura. Ay kung may hiaywan, ay bahala na ang bukas. Ay haron sa Prente it dating basketbolan na sa Barangay Hall sa Guwa. Asos, tariin mo nagabukid. Nagabukid arusinako. Pero makon basura para ko piyesta nga to. Good morning man kay Josephine Briones Doroteo. Ay ako yung kunuro andang ginapamatian dito. Habang galaga ako itlog ag talong. Abahay manami taro niya kombinasyon. Itlog ag talong. Talong ag itlog. Pero dali yang hay, total naka-standby yon si Katodong Veronica C. Torres. Ruaton nga weather specialist ha, direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Update anay ha, kay Tropical Depression Pilandok. Ag sa sambilog pagid niya LPA sa hanging habagat. Ag kamanaman sa aton karanga rainfall advisory mga katodo. E-check na ton.
2: Radyo Todo Live Report.
0: O imbukada nga balita, dagagan ita panyempo Katodong Veronica. Magandang umaga po, please go ahead.
3: Magandang umaga, narito na nga ang pinakabagong balita ukol sa minomonitor nating si Tropical Depression Pilandok ngayong araw ng Martes, unang araw sa buwan ng Setyembre taong 2026. Narito ang ating latest satellite image kung saan nga ito minomonitor natin si Tropical Depression Pilandok. Kanina alas 4 ng madaling araw, huling namataan sa layo 1,050 kilometers east ng extreme northern Luzon. Nagtataglay ng lakas na hangin na 55 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 70 kilometers per hour kumikilos sa direksyong west-northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. Ito ang si Bagyong Pilandok. Walang direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa at napakababa naman ang tsansang mag-landfall sa anumang parte nga rin ng ating bansa. Sa susunod na slide, ipapakita nga natin yung forecast track nitong si Bagyong Pilandok. Samantalang maliban kay Pilandok, may mga bagyo pa tayong minomonitor sa labas naman ng ating Philippine Area of Responsibility. Pangalawa nga ay itong Tropical Depression sa labas ng ating Area of Responsibility, huling namataan sa layong 645 kilometers west, northwest ng Itbayat, Batanes. Nagtataglay ng lakas na hangin na 45 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 60 kilometers per hour kumikilos sa direksyong kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Itong ang Tropical Depression na ito ay hindi na natin inaasahang papasok na ating Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, yung isa nating minomonitor na bagyo, si Tropical Storm Saudel, na dating si Obet nung nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, ay huling namataan na nasa may layong 965 kilometers west ng extreme northern Luzon. Nagtataglay ng lakas na hangin na 65 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 80 kilometers per hour kumikilos sa direksyong east-southeast sa bilis na 15 kilometers per hour dahil nga sa kanyang movement. Ngayon na east-southeast ay hindi nga rin natin tinatanggal yung possibility na ito ay muling pumasok ng ating Area of Responsibility. So once na pumasok ito muli na ating Philippine Area of Responsibility, babalik nga rin natin yung kanyang local name na Obet. Kaya patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng PAGASA. Samantalang meron tayo isang minomonitor na low pressure area sa labas naman na ating Philippine Area of Responsibility. And eto nga, as of 3 a.m. huling namataan sa layong 3,000 kilometers east ng southeastern Luzon. Katamtaman ng tsansa na maging isang ganap na bagyo in the next 24 hours. So, ibig sabihin nun ay less likely in the next 24 hours and then beyond that, increasing ang possibility. Di rin ruled out yung pagpasok nito ng ating Area of Responsibility. Samantalang yung southwest monsoon naman o habagat, patuloy ang epekto sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. So, mostly yung mga malalakas na ulan concentrated pa rin sa may kanlurang bahagi ng Luzon. And then, sa mga susunod na slide, ipapakita nga natin yung weather advisory kung saan natin ina-expect yung mga malalakas na mga pag-ulan in the next 24 hours. At ito na nga yung sinasabi nating forecast track na itong si Bagyong Pilandok. So, nakikita natin, in the next 24 hours, posible itong tahakin yung direksyong east-northeast at and then northeastward. And then afterwards ay posible naman na itong tahakin yung direksyong northwest at posibleng lumabas na ating Philippine Area of Responsibility tomorrow evening o hindi kaya Thursday morning. So in the next 12 hours, posible nga lumakas itong si Bagyong Pilandok at maging isang tropical storm at mananatili ito as tropical storm hanggang tahakin ito yung southern part ng Japan area. And kagaya nga na nabanggit kanina, wala naman itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa at hindi din natin nakita yung tsansa ng paglandfall. Ito naman yung sinasabi nating weather advisory, updated ito na alas 5 na umaga kung saan 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan posible ngayong araw sa may Batanes, Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, La Union, sa may Benguet, Pangasinan, Zambales, pati na rin sa may Bataan. By tomorrow naman, 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan, dyan pa rin sa lugar ng Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. At pagdating ng Thursday, may mga mas malalakas na tayong mga pag-ulan na inaasahan, 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan sa Benguet, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan naman sa Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Cavite, pati na rin sa may Batangas. Ito naman yung mga areas na makakaranas ng bugso ng malalakas na hangin dulot ng southwest monsoon ngayong araw hanggang Thursday sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Misamis Oriental, Camiguin, Dinagat Islands, Davao Occidental at Davao Oriental. Meron naman tayong gale warning sa ilang parte ng Babuyan Islands, particular na nga sa Babuyan Islands, Dalupiri Islands at Fuga Island at sa may Ilocos Norte. Kaya kung maaari ay huwag munang pumalaot sa mga lugar na iyan dahil nga posible yung maalon hanggang sa napakaalong karagatan. At yan nga muna ang latest sa kay Bagyong Pilandok mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres. Maraming salamat.
2: Radyo Todo Live Report! Report! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
0: Abogid niya, salamat ha kay Katodong Veronica C. Torres. Aturo detalyado, komprehensibo, kompletos rikados nga balita ha, hanungod sa hanging habagat, hanungod sa daywa ka mga tropical depression, agkat dati pat ang bagyo nga nag-agi, no? Ang mga katudo ay una pataruan ng anang ugoy-ugoy, no? Kung sa mga hangin pa, ha? So, uwa pa man it kung anong direktang epekto rurayang daywa ka mga tropical depression iyakaton sa Pilipinas. Pero si Habagat ay nagayamar taron. Nagataot a ita pag-ugan-ugan, pag-asaw-asaw no, sa pila ka mga lugar iya sa Pilipinas.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Good morning anay ha kay Roger Lucero Nagalis. Ayan. Agama naman kay Nang Hilda at kay Nung Boyeng nga nagasugnod yun it andang tinugon ha, una sa Dagapugan. Ha? Inaman sa mag-asawang Rotolo, no? Kay Binji at kay Ristilin sa Minaleso, no? Kay Ampod da Benito Rentillo sa Quezon City, Pod. Kamusta una sa Quezon City? Uwagot-ugan. Uwagot pagbaha-baha. Ito sa may Central Luzon. Sa Region 3, abaw, malapuyot ang pag-ilinugan kurayang nagtaliwan niya mga inadlaw ag pagbaha-baha, especially sa Olongapo, ag sa Zambales, ag sa Subic.
2: Todo, berrada, berrada.
0: Baha-baha, narito eh, no? So good morning sa mga taga-barangay Istansya, ha? Aga kama naman, good morning ina sa mga taga-barangay Tinigaw sa Tinigaw no, no? Kay Nanay Cap ag kay Tatay Cap. Kay Kapitana Nini Lourdes Reyes at kay dating Kapitan Atoto Reyes no, sa pamilya Reyes nga nagapamati man adlaw-adlaw sa aton karaga programa.
2: Todo berrada, berrada.
0: At siyempre inaman sa may area ita barangay Mubo ha, nagamonitor man katon mga pumuyo sa Mubo.
2: Todo berrada, berrada.
0: Sa may area Bulwang ha, nagapamati man. Sa may area Puok, sa Andagaw, nagapamati man.
2: Todo berrada, berrada.
0: Speaking of Andagaw, una kay paring Alex Relator, no? Ina sa Tris Marias Mitsyap, no? Ang ina man sa Tigayon, kay Dudong Mirin.
2: Todo berrada, berrada.
0: Nagamonitor man makaroon sa aton karagapagpangalagad kay anti-edit kwaterno. Ayan, sa Lindas Karinderia, ha? Ang karinderia ng masa nga naga pabukayon kwad ng sabawman.
2: Todo berrada, berrada.
0: Aga, siyempre, good morning man kay Tita Emma Vega o kon Maxima Vega, ang ina sa taga Uncle Bro, ang coffee shop ng bayan. Ay, mga pi ako karan, nahidlaw ko kapit Uncle Bro.
2: Komentaristang walang sinasakto. Ang manang
0: kaiting aber, mga imported niya mga prosin food product. Ha? Imported ha, imported. Bukon at lokal.
2: Komentaristang walang sinasakto.
0: Hinibayag ko na si Nung Boyeng rito samta nagagahat pamahaw. Sakpabi ako Nung Boyeng, kay mong pamahaw nga ron.
2: Todo berrada, berrada.
0: Kay Aljon Francisco ha, good morning. Sa mga taga-Banwat, Libakaw ha, nagasigabong kita especially sa Libakaw Public Market.

0: ang pagpangalagat.
1: Todo de Rueda. De Rueda.
0: Si Andagaw punong barangay Juliet Melgarejo, kung madumduman, ko aton nga interview, no, ko nagtaliwan nga Domingo, ay nagklaro nga nag-assister yamang imaw ang nagtao itduga nga manpower sa pagguba or pag-amat-amat yung dismantol it mga stall, no, una sa San Lorenzo Drive sa prente itrayang ginaobra nga hospital kung MMG Aklan mga katudo. Now, suro yun ha, base baga ma-misinterpret ha, nga imaugid doon nagpanguna bilang punong barangay it barangay Andagaw natural ay may nagkatabo nga abi matsa ginatawag ninyo nga demolition or pagpangguba it stall, no, ay kaparte man imaw kon paman habutang una ro mga stall nga ron sa San Lorenzo Drive, no, pinaagi man sa sangka resolusyon naging aprobahan nga sanday nagapasugot nga ro karsada nga ron nga sakop it Andagaw hay gamiton anay ko aton nga local government unit it banwang kalibo para butangan it daya nga mga stall naging pangbuo anay sa dating tindahan nga sa makaron bag-ugon ang mga katudo.
1: Todo de Rueda.
0: Pero anang presensya ito, nag-assister ag nagtao itduga nga tawo, no? Para ngani sa pag-dismantol ko mga stall una sa San Lorenzo Road sa atubang it MMG Aklan a clinic mga katudo. Samtang sa pihak nga bahin, ha? Si Tigayon punong barangay Hel Morandanti. Insigida nga magapatawag. Insigida nga magapatawag it meeting, ha? Para istoryahan ag resolbaron do reklamo ni Mr. John Beltran sa ginakriar nga sangag it generator ag blower cooperation it Gentech storage facility. Ah, mga katudo. So, kung hinonoro yun nga ron nga hinon-anon, si Kapitan, naghambay man, nga anang imbitahan do Gentech Management, ro nagreklamo nga si Mr. Beltran, agro iba pa, ro mga taga-engineering, mga taga-suning, ro permit and license division, no, itaton nga LGU Kalibo, ro barangay, rong media, especially rong radio todo, nga nag-abuyot it nasambit kara nga isyo. Ay kabuhay yung taray. Although may mga initial man nga pagkurihir, pag-aksyon, pero may una gihapon ay harun ko no. Ro tambotso nga ro generator, sobra pa sa kwan, Boeing 737 kon o marangkada, ha? Tagos-tagusan mga katuto, ha? May takot-takon, manami ro anang ginatao nga benepisyo ay benepisyo ana ay kasakit agbasi magmasakit anarora ro mga nakasapalibot.
1: Todo de Rueda.
0: So standby ka mo karon, ha? Standby ka mo. Ay roraya gari nga nga storage nga kuno dati ay warehouse sa Chimpo pa ni dating Kapitan Andro Macabales. Ag makaron, itry naton nga maabot ha si Kapitan Andro. Mangayo kita kana ita sangkiri nga idea, no? Kung saan ang chimpo ka to, sa pag-agi ka rahay, nag-agi baga itama nga proseso. Nag-agi baga kung ginatawag nga public hearing, public consultation. Ang una baga ro acceptability, it kadagayaan. Ha? Ang uwa baga imo maling lang, nga katumando pa ro ginaugdok ni karon hay warehouse, not storage facility.
1: Todo de Rueda. De Rueda.
0: So standby ha, itry natin nga maabot si Kapitan, dating Kapitan Andro Macabales.
1: El Rencillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Ang itry man natin nga maabot do aton nga mawa, agro pamunuan ita Kalibos Slaughterhouse. Ay resupply it karning baboy kahapon, nagkuli. Aman. Ay uwa nga ni kuno ma-examine. Uwa ma-inspeksyon do mga buhi nga mga baboy. Antis isugod ha? Sa katayan ang mga katudo, no? Ay bangod nga Sabado, Domingo, holiday kahapon, ay gina-expectar patat mga negosyante nga basi Biyernes patamana magbalik kuman sa abunda ro supply ita karnit baboy sa aton karanga merkado ang mga katudo. So standby ha?

0: ay itry nato niya maabot no taga Department of Agriculture ro National Meat Inspection Agro Municipal Agriculturist Office itabanwang kalibo ha kon nano ka matuod duraya nga rang natabo. Ha, according kay katudong John na Kabisilya sa anak ka rang observation ina sa tindahan ay ro nagahambay man mismong mga negosyante.
1: Komentaristang walang siyasanto.
0: Samtang sa piyak kabahin-kabahin pa nga magiging epektibo na. Ha? Ay siyempre, gagilinastos gilang roaton nga local government unit at banwang kalibo. Sa eksperimento ko basura, ay kun madumduman, puspusan yun ag hagos nga gina braso yun. Rong implementasyon ko rayang no segregation, no collection policy. Oh. Ay nano, ginasunod ba garo segregation? Agro no collection policy? Ay kung may una kamong hindi hibuong nga basura na gailinabo man lang, problema man dayo ninyo. Kaya ginahakot man gihapon ninyo.
1: Oh,
0: hayarang uman. Pro trabaho taga solid waste ging tao sa mga kabarangayan. Para nga ni sa ginatawag nga rang wax. Ha? Sayod ba kamo kung ano wax? Waste analysis and characterization study. Ha? Kung mga basura. Kaya man gihapon ng paghiwalay. No? Kung mga nabubulok at hindi nabubulok at recyclable, no? At kung ano pa nga mga waste nga ginaprodusar it mga household, mga eskwelahan, mga opisina, mga commercial establishment, ag industrial establishment, ag iba pa, no? Ang mga katudo, kung ano roon ang ginaprodusar nga basura, hay anda roon nga dapat nga ihiwalay. Ah, ay tao, kamusta ro? Tatlong adlaw nanda nga waste analysis and characterization study it local government unit sa Idagom it solid waste management mga katodo.
1: Presyo at
0: bugas monitoron man aton ay golpi sumaka especially no jasmine rice.
1: Todo berrada.
0: Ikakakita nga milkin yintos o 1-4 ang 25 kilos nga dati 1-3-30 1-3-50 sang Domingo lang nag-milkin yintos na.
1: Berrada, berrada.
0: Idol pabirada man abi Rorois family, Ropin family sa Dahasor, no? Sa Banwat Banga, so good morning ha. Sa Rorois Ropin family, una sa Dahasor sa may Banwa Karaita Banga.
1: Todo berrada, berrada.
0: Good morning man kay Dr. Jones ag kay Efren Flores, no? Nga naga-monitor man makaron sa aton karang pagpangalagan.
1: Komentaristang walang siya.
0: Ay ano, excited na ba kayo? Ay kauna-unahan na Bermant na! Ha? Excited na ba kayo? Oh, Christmas bonus kararo ginaistoryahan dong. October pa yung Rui Bakara, may una yun. So, kabay pa nga, everybody happy, sarayang pag-abot, it kauna-unahan nga Bermant mga katodo.
1: Todo, berrada, berrada.
0: Si Katodong John ay may kaso nga ra ita vehicular accident. To, tatlo ka mga kaso at vehicular accident. Agro mga biktima, haging pangdaga. Sa aton karanga bagay pabungan sa Dr. Rafael Istumbocon Memorial Hospital.
1: Komentaristang
0: so i-check na to na sa hindi magbuhay si Katodong John sa anang natipon karang mga balita mga katodo.
1: Todo berrada, berrada.
0: O nakastandby yun si Katodong John direkta sa may provincial hospital.
1: Radyo Todo live report, report.
0: O para sa mga detalye at natipon niya mga balita, patrol please come in. Katodong John. Okay, dali yang. Ginahugat-hugat pa naton dolinyada eh. Matsa hindi kami maghilibati ni Katodong John, no? Ay, ipamonitor taman do supply it baboy, presyo't bugas, no? Ipaubog naton ka na sa Kalibo Public Market.
1: Radyo Todo live report, report.
0: Okay, check naton, balikan ta Katodong John, please go ahead. Katodong John. Wag itong nagasugod, no? Good morning, anay, kay Wilmer Ruiz, kay Nilia Di Jose Repedro, no? nga nagapamati man makaron sa aton karanga pagpangalagan.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Ano magaroon nagkatabo ay? Temprano paro signal nga nga nagaloko-loko guman eh. Okay, balikan natin.
1: Radyo Todo Live. Report! Report!
0: Oh, direkta sa may provincial hospital, Katodong John Patrol. Please come in.
2: Natodong Adjidol, no? Daywa ka mga vehicular accident kindalaya sa ato yung mga provincial hospital, no? Roona, nagabot yat mga alas 9:31 person ita gabi eh. Kaya nga nga biktima at vehicular accident niya si Romel Resterio, 52 anyos na pangidaron karano, imaro taga barangay Tambak sa Banwa, ita New Jacinto niya kunsiin, sakay mo sa anang motorsiklo, no? Duda ko ka, ito tara nagpamista sa may barangay, laging Banwa is sa Banwa, ita Numansa, din ito, timura katulungan dyan na aksidente, no? Sumunggab, timura sa tricycle, nga nakaparking katrong adyo no, wala siguro na panuwira o basi, hindi na tumahambar nga kung nasa idal pimplis at kahililong ilim noon dahil ito sa laging banwa is kahapon ay kapistahan ito
0: kadlawan. Adyo, no? Gani, kadlawan
2: o kadlawan gani ay sumunggab di mo sa tricycle nga nagaparking ro na sa karsadaon na kusin doon yung imaw ay bumaliskan man sa motor nga naginasakyan yung kusin yung kabuliganan imaw nga gindala ay sa atong nga may Dr. Apeles Turbukon Memorial Hospital dahil si Ramir Resterio ay nakaagong katulong nga Juliet mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari nga party karangawas kong kusiin dahil ang biktima ay makaroon naka-confine sa ato nga may Dr. Apeles Turbukon Memorial Hospital. Ang sutsudis nagabot mo nangyari sa bilog nga biktima at vehicular accident nga rin si Virgi Arbolida 29 anyos sa pangidaro nung imang taga-ayotong state niya sa may Banwa ita kalibong kusiin sakay mo sa anak motorsiklo imura katulong dyan na aksidente o sa kabutang riya kung siin mo banda na aksidente na katulong nga dyan no aga rubiktima nga raiging dalaya sa ato nga may provincial hospital dahil si Virgi Arbolida ay nakaagong katulong nga dyan it mga nakasari-sari ng mga lastro sa nakasari-sari ng party karangawas na kusiin dahil nga biktima iya mga nakakontine sa ato nga may Dr. Felix Tumbukon Memorial Hospital ngani daywa ka mga bilkulan accident kag kaliwan nga nga gabi eh haya tanan-tanan na accident yung gigtudalaya sa ato nga may Dr. Felix Tumbukon Memorial Hospital padto lang kita sa mga nakakonsay mo karno iya sa ato provincial hospital sa surgical ward naton may stinta ka mga nakakonfine sa ato nga pedia wards may stinta idos ka mga nakakonfine sa ato nga OB ward may sinton wedi ka nga ag may 21 ka mga waro nakakonfine. Sa ato nga female ward, may sitin sa isiti kananay ag may daywa ka mo nga rung nakakonfine. Sa ato nga medical ward siya kunsiin, nakasari-sari nga mga batian rung nakakonfine, may sinto 21 ka mga nakakonfine. So matotal ka iba ka sa kabilugan nga nakakonfine makaroon iya sa ato provincial hospital, ka ibahan rung ICU ward agro isolation ward, may 496 ka legal age ag may 23 ka maunga sa kabilugan nga naka-confine na karon iya sa ato nga may Dr. Apeles Turbukon Memorial Hospital ngani abo-abo makaron no punuan raton makaron nga provincial hospital no sumubra kita tinintos makaron no naka-confine makaron iya sa ato nga may Dr. Apeles Turbukon Memorial Hospital
0: do problema abi ko aton nga provincial hospital do bed capacity hindi mao maka sabat ko volume it mga pasyente nga nagasugod no so that's why nga ina payang sa emergency room nagabarayon ag abong nagaduhong kasi uwa nga nit butangan ro iba nakikita mo sa mga kilid-kilid lang ginapanghalit katudong jun
2: tama kanin katudong nga jun no ro iba nga ni sa mga ahli ito sa lagyan ina rin ko nagasit up
0: ay dapat do aton nga provincial government magpananaw nga expand aruraya nga mga ward para sa mga pobre, no? Kasi kung doon i-expand, ay puro mga private room, ay hindi nga ni ka kaya nga mag-agto sa private hospital, inalang nga paamulya sa provincial hospital, agad bisan papaalin, sa mga ward nga ra, maibutang sanda, ay makaminos-minos gastos.
2: Tama kayo siya itong giniro, ag sa ato nga emergency room, ay puro kita, kapuno-puno kita katulungan dyan dahil hindi masada ito magbutang matod sa ward dahil wala matbakante rito, no? kani gati istik na aton to pakarong emergency room ay ina tanan na halos
0: nakakumpay
2: yung tanaro aton ng mga pasyente, no?
0: Ang hindi mo manabi pwede sa nang tabugon doon nga maguwa, magsahali na ina tanandang gusto.
2: Tama, pulita tong dyan doon. So, siyempre, taga-dala na mo't pasyente, mag-response kami sa MDRRM mo. Pagdala na mo't pasyente, pag sumunod kami roon sa emergency room, baka puno kita katong dyan. Pero mga stretcher nga ni halos at mga MDRRM mo ita bilog na probinsya Taklan, ina lang nga din na pabilin ina dahil waon it pwede nga mahigdaan ro mga pasyente sa stretcher lang nanda ginabutang ro mga pasyente ang ina lang ibilin ra sa ato nga emergency room it ato nga may provincial hospital doon makaroon do kaabo it mga pasyente sa ato nga provincial hospital doon mga katong judil ro nga ina makaroon sa ato nga emergency room wa pataho mahuyap ron wa pataron na huyap pa
0: may una rin karon nga dinomingo yon ang may una nga ning ina la tagamayad hindi ko tama ka-plaster sa mga ward. Katutong yun, inalata sa emergency room, nagamayad. Hindi sa na mahalin-halin, na iwakan it bakante.
2: Oo, sumuod ka makaroon sa emergency room, bawa ka puno-puno kita. Kasako-usako kita na ito nga emergency room. Nga ni gabilib na ako sa ito nga mga nurses, doktor, ang mga staff ro na ito emergency room. Bisan ano ka puno ro anda nga lugar, ay sige gilamatan ng baton ron. May maabot tagaunga, may maabot unano ng mga aksidente o insidente, tanan halos o mga medical cases, magabot. Ina lang tanan nakasaksak, ina lang tanan na naging ano sa ato nga emergency room dahil ro iba ro ato nga mga ward ay kapunuan kita katulog din ay mahulat na pa kung san oro pwede nga maka bakantir mga ward ang ito katurayon ma pasulod ng daro mga pasyente ro na sa ato nga emergency room katulog na judil. Gani ay ano gid punuan gid ato nga provincial hospital no ay dahil ro atong provincial hospital ay morgina lang ginadalaganan it atong nga mga aigmangod aton nga mga pobre katong nga jol agud sandara ay base kon maka minus minus masada o makapangayo man sandara ipulig sa atong nga mga gobyerno katong jol sa atong municipal o atong nga provincial government katong nga jol gani ay makaron sa gid aton punuan dahil nga nga ako nga ginagintawag na to sa sobra 500 ka mga pasyente ina palang taron sa mga ward katulong din wa patara ginahuyap ro puno-puno makaroon ato nga emergency ato nga emergency room na ato makaroon katulong nga dili ag maadto lang kita katulong dili no iya di karon sa ato nga temporary na ato nga may kalibo public market sa mga purgason ug hulot-hulot iko ano mga isda nga mabakal nang daag kung pilaro presyo it mga isda makaroon iya nga nagabutan niya sa sulit ato nga
0: ag katodong yun pakitutoke abide yun balikiro baboy no kung paman kahapon ay nagkuli no ag kama naman balikan mo rong mga presyot bugas kung ano rong dahilan nga hamat gulpi sumaka
2: Roger katodong nga judil no ag haranay rong mga isda makaroon mabakal na niya sa sulit ato ng merkado publiko may tamban kita rin alit sanggat alit uchita sanggat o 120 kilo no tamban may atong asa-asa riya, 260 kilo, may mamsa kita riya, may mamsa, kanami ito, ito ginalasa o mamsa rito, 420 kilo, may maya-maya kita kay parang Judge De La Cruz, 200 kilo, may bantalaan kita riya sa akong likod, katong Judge, no? Si Giro Lasan at bantalaan niya sa likod ko, atong amigo, no? 400 kilo, may sulig kita riya, abor sulig na riya, depende sa akong sulig ha, may 220, 230 hasta 300 kilo no may bisugo kita rin ito sa akong classmate may bisugo rin ito halin ito 200 hasta 300 kilo may ato rin yung tulisan 40 kilo aro ato rin yung tilapia may tilapia kita dito yung karami ito katara no 120 kilo may gurayan kita kay Bradley Raymond may gurayan ni Mau ay 260 kilo may tanga kita ito sa akong classmate, may tanga imaw, 200 kilo. May bala na akong classmate, 250 kilo. May danggit pa ni mga balingga, 320 kilo. May lawayan niya, 160 kilo. May bugiyo katong judil ay 140 kilo. Rosalay-salay, ginto, 130 kilo. Agro-tirok, 260 kilo. May tirok iya rakon yung kampon, gabalingga, no? 260 kilo. Bagong abot na, dahil tiro ka na, bagong abot na, bagong panahog lang na sa andang sarakyan, no? Agrobangos niya, imam matagyapon, abo matang bangos, no? Alin kay Kapitan Rio Fernandez, imam ni Tolentino, iya sa akong halik, kay Bro Jopil, hasta sa Rodilin Bunlis Bangus. Dipili sa 6-6 Bangus, o, kaniyang dalbakal niya. Rumaliwinto ka na ginapaka sa 140 sa 160 kilo, pero pag pwede tayo mo sa tawan, 200 sa 240 kilo, no? Ang pag-abot sa karne, abunda matakitat karne at manok, no? Ruato niya dress chicken, nagratong backyard, 200 sa 210 matagihapon kilo, ruato niya nitig manok, nga manok, 380 kilo, pero kabot or parts ni karne at manok, mabakal niya sa iba't ibang presyo. Kama naman, ruato niya karne at baboy. Makaroon, no? Iyan, di ka sa akong tabok, may mga karne at baboy, no? Ito, may mga karne at baboy, pero bukong itambal natin abunda, no? Lain sa nagtaliwan na ito nga report na ito, silang adlaw na ito, ay abong itaro karne at baboy, makaroon, no? Galing makaroon ay may baboy riya, may mga baboy matanggi na baligya riya, kung itambal na ito ay bukong ginit abunda. Sa likod, gabi rito, ay wa matagyapon ito, gaandang mga latok, no? Watat na baligya, ito baboy rito sa pinakalikod ng porsyon. Hindi ka na sa printe, may mga baboy riya, pero pag-abot ito sa likod ng porsyon, wa na ito. Ang naka-display ng mga latok, ng mga baligat baboy, tuturo nga dyan, no? Mamataga po, kasing purtsa pa rin po, ay 300 hasta 320 mataga po no kilo, pero kabo, turo parts ng karnit baboy na mabakal nyo sa iba't ibang presyo. Tama naman do, karni na to, bakag anwang, ikita, roan na karanga unod, 420 ro kilo, tuturo nga dyan, no? Pero kabo, turo parts ng karnit bakag anwang na mabakal nyo sa iba't ibang presyo, no? Kaya ito ka mo rin yung patahon nun na, lalagaon, no? Pang dinuguan, pili at akamok ano gusto nyo sa part itatong na mga karne. Yan sa sun itatong nga meat section itatong na may kalibo public market. Siyang karupang rason ka kung mga gilid. Pagkabot sa gulay, huwag itat problema. Gulay ta, abunda ta kita, huwag itat problema. Ina sa bansakan area, ina di karoon ng mga binugkos-bugkos ng mga gulay. Pag di kara sa akong kakilid sa atong na kilid itatong nga meat section, di kara ara, sige randa nga tantad ang mga sinsin ka ng mga gulay. No? Pag di kara sa kilid, matatong nga meat section, kay Ma'am Bibi Magallanes, sari-sari store. Ang dikara sa katunganan, kung ako ngayon ato makita si parin mong sa Baliro, dahil wapay mo kaaraw, no, nakabukas yung galing mo, no? Ay, ta na nga drive physics yun. Ang ito, si pinakadulo, si pinakalikod, ay na, dikaroon nagakuskus ang nagapuga, ito pa yung katunggilil. Rato nga may na building, no? Rato nga grocery sick yun. Suwalog sari-sari store, ang nakaroon nga keeping, ay Roy Buntogon Restaurant. Pangmasa, represyo, walang problema, kabarato. Makapamahaw ang makailabas o kamaruna sa Roy Buntogon sari-sari store. Ang bigara sa ato yung kabahan itato sa Lorenzo Rodo no? Propesa ni Papa Dance no? Anang makipiro na mga gabaligya matabaho runa no? At si pinakapunta inaman di karoon nagabaligya at mga nakasari-sari ng mga gulay no? Kamam Maria P. Ukay-ukay na gasigabong makatari karoon no? Ay nasaan nga ukay-ukay grato ng mga nagabaligya at akakanin katulong adyol. Ngani Adko Kamuria magtulsim para nyo ka mo dahil ratong mga isda ka nang nagalabutan ay ginasunod man itaton nga ng mga negosyante nagahuwat man sandari kung anong isda ay magabutan nga ay anda man rin ginapakyaw katulong dinil ang ginadala man ang dasaan da nga mga kabaranggayan kung sinsan na nagabaligya katulong adyol. Mas manami ang tulsim para nyo ka mo agad makabot mga priskag mga as kung mga isda ka nagalabutan niya sa sunod itaton nga merkado publiko. Ang bitara kita no maantog tariya sa aton nga amigo no mangutanan kita kung sa parte sa karnit baboy no ratong amigo nga ay ara nga ni nagakonyo mo abo tarang baboy makaroon nga naka display siguro nakapaano tayo mo nakatulong ginil nakapasood yung mutana nga baboy rasasood itaton nga matansahan. Sir, good morning. Kamusta ro ato nga konit baboy naton makaron. Medyo ko nagtaliwan nga ra kahapon wa nga ni alas dito sa likod wa taka display no.
3: Attention kita. Ha? Ayon ni minahal.
2: Da minahal agro inyo supply pa kamusta sa gatong supply makon baboy.
3: Kuan ko kon man.
2: Aro ato na bituro nga makon nga ra hindi ko kasod sa matansan kun hindi mag-agi sa atong DA ang sa atong mga barangay nga gina-inspection ba. Ay makaron may okay mata abo na kasod yon.
3: Okay man,
2: limitado
3: man
2: ang sumunod ng baboy halos. Okay, wa makuno
0: lahat baboy ko nukatin. Wa shortage ita baboy nga buhi?
2: Sir, what shortage kita makaroon sa baboy nga buhi?
3: Kung
2: ano, mahal. Gamay-gamahal yung danang presyo.
0: Pilaro kilo ita buhi nga baboy?
2: Pilaro bakal nyo sir, ita kilo ita buhi nga baboy? 180 makano. 180 katong adyo nero, buhi nga baboy, 180. Ay anda man doon nga matansahon, iba-iba manabir ang katong jail, raan na lagi ka nga, ana lagi ka ng mga tuan, ay hindi man na mapresyuan ng katong jail, ikaro sa nagabay-ubawi lang sa mga unod nga raro. sa ginambal natong kasing purtsa paglimpo, pero pag-abot sa mga ano, eh, barato lang ani katulungan nyo ng baligya. Nani, rowa, mga ni kuno kahalos ay tatrong gilit, kaya bukong gilit abunda o mabakan, ro baboy, makaroon iya katulungan gilit sa atong sulit sa atong merkado publiko. Pag ito, sir, sasali ko itong porsyon, kaman watat mga sudra ng malatok ito, watat mga baboy na nagbaligya ito? Bawhay, ugda, bukno katunggil, rumakapital, ito ato nga, magagabaligya, ito, baboy na ito. Kalispita, si paring mong sabaliro, ito, ga, anang ari kunoy, maungkat naman ito, anang nga ni imot pagbaligya. Oo, gawin, kuhan man mo, dahil kunoy, ulat nyo, kunoy, anang kung saan mo bukas nito, raton nga bagong kalibro public market. Agraton rin nga mga nagabaligya at mga karneriya sa sudita ato nga mitsiksyon ay nag-survive lang kung saan nakatunggil.
3: Okay lang.
2: Pati si parang tutong mga nipumusino na eh, nagalitik na ng uo. Ay huwag eh, kuhan kita ko no. Ayaay, kung sa kuhan ko no, ay medyo propigado kita ko no saan nakatunggil.
0: Pati si Daddy Mong Ruan ang ugahan, ung katunanay?
2: Ung katunan ko no, anay katunggil din dahil
0: pangutan na, Abibaw, pangutan na, kung haman?
2: Ay, huwag ito nung katunggil, mahina nga mahina, ito na iya sana nga pisto. Gani ay mag-inatumaman ako pa rin, adikara sa ako nga pisto, halos huwag mamanat ga bakal, ag dahil na ito na ay ang katong ko na naraan ng pagbaligya, ag mag-resume lang ganito ni Imaw, pag-abot nga ito kung mabuksan, huwag ako nga bagong kalibo public market. Dahil ay ginapaubos lang man ito, maubos ko nura ng ugang ara, ay anang kunong istap, anay kunurana nga pag baligya rin sa sudi. Tato nga, temporary nga may kalibo public market.
0: Dumayad matun karon para madali maubos, ay ipanaomo total, bermantyon, ipamaskwa mo lang. Unahay agi matun kaming daywa ni Idol.
2: Ha? Dahil yun, nagalitik, nagkakawot-kawot, iba katunggil, sarang ulo lang, parang mundo.
0: Para hindi ka matun maproblema, ipanaomo matun si mga kumparing era.
2: Ay, ngani katulungan jidil do ali nga
0: hangagi kimo hangagi
2: lugi kita kuno katulungan jidil dahil ay ginabakal naman kuno ruanan nga mga bawo nga rag mga kondisyon nga lugar ay pagabot ri ay kahina tama na pare kahina tama na ri wa tagi di mana talos nga gabakal ya ka kon sa akong pisto sipre di karay mo sa kilid dito ato nga mistiksyon kung sino lang naman di ka rin makaagto at makaano di ka rin sa kilipitsikyo naton, ay medyo nag-aagto rin kung nag-abakal matbaw. Kariyaya mga karni naton katulungan jugay-jo sa aton nga mga negosyante rin sa aton kape para atong amigo nga rin nga nag-dismit ana makaroon nga baboy rin ay nag-survive lagi kuno sa anda katulungan jinil para gidla nga mabuhi kung paling gidla nga makakumpurme na makaano nga sa anda kuno katulungan jinil no. Aga kung sa kwan, mahina kayo. Pero pag-abot matakon dito, mabalik matakon dito sa dati ato makaroon nga bagong kalibo public market. Agro ibabig, nakontuan niya, ano ta pagdumdum kita binanda ka itong judil, ay din ang gusto nga rin makahalin ta sanda rito sa ato nga temporary nga may kalibo public market. Ay wa, pag ito ko nung katong judil, video ma-meeting, tunuro, ang ginambal na kung si Ma'am Rosalie Tampos, ay medyo may meeting sa Dahinaga. Kanaon na ito Hinaga, kung ano rin naging meetingan, part dito sa may barangay Dagaw, kung ano pagamitingan ng Dakatunggil, di ka sa bilog ng kalibo public market, parte di ka kung ano gidro ang Dakaranga ginamitingan katong adyol, dahil makaroon pa sa Ma'am Rosalie Tampos, hindi pa mo kataot detalye dahil wapak kuno sa Dakamiting, hinaga pa kuno kung ano rin nagpagamitingan.
0: Pero kumpirmado nga may notice of meeting naging padayakanda, invitation ba?
2: Sanda tagamiting katunggil, meet section, agro, P-section, halos tanan nga mga negosyante riya sa sulit ato nga merkado
0: publiko. Gamiting.
2: Magamiting kuno sa Dahinaga, ina sa may covered court at barangay Andagaw.
0: Ano ro andang agenda?
2: Ay, istorya niyo, siguranda katunggil. Ito nga katabo nga raag. Aranda tabi nga pagkuhan na, dahil Agusto nga makahalin ko sa nito. At sige, ito nga pa-extin nga pa-extin. Kaya anda siguro nga pag-istoryahan siguro katunggil at bilog ng mga negosyante riya sa sudi taton riya nga temporaryo nga may kalibo public market. So sa aton nga amigo rana nga pagano katon ay bilog ta sandar riya nga mga negosyante sa bilog iya sa sudi taton nga merkado publiko, mapagulay ka, mapakarni, mapaisda, mapagrocery o paano man imo nga baligya riya ay medyo bilog ta kuno sandar nga magamiting hinagay na sa may covered court itaton nga may barangay Andagaw aga aton hinaga pag-interview sa Mama Rosalie Tampos kung ano gidro resulta kung anda nga paggamitingan dahil makaroon ginambal na tunay mo ito ginatuan tayo mo ito ay hindi pa kung imo makasabat ay wa pa kung sanda makamiting katulong nga
0: ay pero ano ro andang reaksyon ay haran natapos yung doogo September yun
2: ay makuha kita katungjul halos tanan di kar mga nigisantir eh, nagkakurit bawat sumblang natakato na ay sir ambal manan mo Agosto katapos Agosto makahaling kami rito ay suno matamakon sa anda matanga pronouncement no o una ay makaroon na nag-anuman sa dat hasta ito ano to October oh ay huwag at may mo dahil hindi ba natin makuha nagkamila tangariya
0: kung hindi ron sa October ay base sa opening salbo
2: diba? Kung hindi nga nang makon kung ano taranda nga kuha hindi karoon lang kita katulong yun nag-base no una pronouncement na base makahaling kung ito Agosto paraon pitsa unon kita makaroon katulong yun huwag naghaling nga ni Medyuro ato mga regisyan kirya ana dismayaman sa ray nga nga nagkakanabo sa pag-construct o ato nga may kalibo public market ay gahulat-hulat man sa datanan niya dahil halos mga negosyante niya suro sa ato niya nga mga negosyante sabi-sabi dito atong amigo nga ra ay kuwan kita katulong agil no kung sa kuwan ay ayaay kita kung sa kuwan ay patas-patas bilang iya ag makuli kita kunurier pa bintahanan niya at pagabot sa karne niya sa sunit ato nga may kalibo public market. Pag magbalik pa ako sa dito, di karoon nyo ito siguro dahil ito to sa panahon. Madali ito ito magkapanindahan ay base kung makabawi-bawi yung kuno sanda katagong dealing. Gani siguro doon doon ang nga pag-meetingan hinaga ag masayra na ito hinaga na kung ano rin meetingan dahil Ma'am Rosalie Tampos dahil parang ini na bara na kung ano rin na pag-meetingan hinaga at bilugri ang mga negosyante sa sulit ato nga temporaryo may kalibo public market katagong dealing. At bago ako mag-stroke atong gil, no, ginapanawagan ko lang anay, no, may gil turnover ka aton si paring Quintin Amorio, no, nga sangka plaka, ita, plate number o plaka, gilis mo ito motor, no, re nga mo, ay mo nga plaka nga rin, nawigit rin, no, araro anakon, FN-705-E. Kung sino marutagana, karo-karo nga rin nga, plaka, pwede ni mo mabuliyak ako, no, ginaman sa may istasyon ito Radio Todo. Aga uman abu-abong samat no ito kami hasta kabii no sa kapistan ita barangay lagi banwa is sa banwat duman siya sa pamilya Rondario thank you with ba nagiabutan na biro mga igbangod di classmate Alan Rondario no ragay manang na inasanda kapunta na masantya no kay nung Dani Rondario inasanda no sa akon kumpare kay paring Atan agay paring Nuni Tudusio Rondario no sa nagpanimalay no happy pista gitindi tanan ang sandar pinakaabo it bisita ka kon sa akong classmate kay classmate Alan Rondario no masadyang git kami hasta kabii no sa amon nga sa andang nga selebrasyon ko andang kapistan no sa may barangay laging banwa is sa banwa ita tuman siya aga happy pista gitindi sa akong nga classmate no kay classmate Roelio Relinti Jr. agay paring Harley dito mas, kay bahan kami kabiin, no? Paring Harley, happy listingit sa Harley's Karinderia. Sabaw pa lang, ulam na. Aga, kay paring Junior, no? Paring Junior, kay paring Rafi Alcaraz, no? Kay paring Junior Alcaraz, happy listingit sa pamilya Alcaraz, no? Sa may barangay Tigayo, no? Ang imamay kay Kuya Rixis Dadibas, ina sa may barangay Ilina Buansor sa Banwa Itapanga. Gani katong Jill, kaya rato nga babor yan. Ato niya nga kalibo public market halos lahat tanan iya naka-tune in sa ato nga programa happy listening gid inyo tanan dari ko tong gidil mayto dato nga balita makro no sa aton may area of responsibility no magalito sa may Dr. Pelis Tumbukon ni Memorial Hospital paadto riya sa ato nga masako-sako nato nga temporaryo nato nga may kalibo public market gapon para sa Todo Birada ako man sa Todo nga Jun kabisila ng Radio Todo kaibigan mo
1: Radio Todo live report
0: abogid nga sayamat ha kay katudong John Cabicilla direkta nga nagareport sa anak karang area of responsibility alin sa provincial hospital paagto sa aton nga temporary public market. Ay ano paro inyong ginahugat? Abundar tamban makaroon o sintagang rupi na ka manaba. Marami mag-ihaw itamban ay ko siyang gabi eh. Umihaw si paring Michael Perez. Ay abaw! Mat sa sobra pa sa tambok itbaboy nga nagatugo. Good morning gali ha sa pamilya Perez. Ag sa akon niya mga himata ina sa Mabilo, New Washington. Ag sa trupang pilok.
1: Modo Berrada. Berrada.
0: Ayan, kay Ampod Jun. Ah, kabay pang abo ring sihod. Ang hipakamang mo rin mong kalampay riya kakon.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Sa mga taga-palalibanga, maayad-ayad gid niya gahon kay nung Gido Reyes, no? Nga nag-monitor man makaron sa aton karang pagpangalagad. Oras sa Pilipinas, alas 6:16. Ah? Good morning man, anay, no? Ina sa... Ano nga ni anong restaurant nga ragon? Ha? Ina sa... Daika. Sa kwan? Nono Bindungguhan. Ayan. Sa Nono Bindungguhan. Ina sa may baybay niyo buswang no nga nag-inda kayo man kunurong sabaw.
1: Todo Berrada. Berrada.
0: Ang siyempre roraya nga balita ginahatod katon, huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng silyo or cup ng Ginebra product para sa Charles Manalo, drink responsibly. Magabalik ako pagkatapos si Jamagara.
1: Del Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berrada. Berrada.
4: Sir Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsa na, lo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
5: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
6: para sa Senate Manalo.
5: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
4: Cash shali na!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR or permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kada agahon na ako nga ginainom. Wow, na ako nag-ano i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Ano man po kasi daw siya na cheesemaker.
4: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Kapoy!
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: DTX 500. Alagaan ang iyong atay sa pagkadito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
9: Cheers sa barkada nating Night Shift OT Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
10: Drink responsibly.
11: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
12: D3 Bio!
13: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
12: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
14: Pamakal sa mga butika.
12: D3 Bio!

0: Dux, intra na! Sa Miguel Pilin yung promo, magkatsasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan ano nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
2: Southon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kapeng may mataas nga levels ng antioxidants ang Southon Gold Coffee Mix.
2: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
2: Red Horse Beer. Drink responsibly. Southon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatean kong Southon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
2: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
7: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
8: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
9: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawa. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko para yung tulog ko.
8: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
9: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
7: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
2: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
10: Okay. Balik kita manuha sa aton karanga pag ililimaw. Ang sa gihapon, padayon ka mga nagapamati ha sa programang Todo Berrada.
2: Todo Berrada.
10: Mangayo kita update ha kay katodong Rinald Banjola sa rayang nasapuan nga patay. Helper, no? Assistant cook sa Sangka Restaurant, iya sa may istansya, no? Kung ano ro investigasyon itaton nga Kalibo PNP. Aghara umata ho, nagadata umata, ro paga nakawan. Airo GM's Karinderia ay abaw una kay Paring Barok.
2: Nagalikan
10: kay Paring Barok. Sinuod ro andang Karinderia ho, pero rong sospek, rong kawatan, na aresto.
2: Todo Berrada. Berrada.
10: Check kami natin doong kompleto ng mga detalye sa report ni katodong Rinald Banjola.
2: Radyo Todo Live.
11: Report! Report!
10: O, direkta sa may Kalibo Municipal Police Station, Katodong Rinald Patrol. Please come in.
12: Katodong Judel, dito na to sa Macaron, no, sa Lakang Cell, itatod ka Kalibo PNP, Rodney Kraga suspect na matapos nga madagpan nga nagpadakaw no, sa Rekraga GM sa Karinderia, yakaroon sa Kabaon, kung Osmeña Avenue, no, particular, di karo sa may Iping, it GM's Terminal, Katodong nga, Judel, no, Rodney Kraga suspect, yung kilaga nga si Mark Anthony Castillo, sangka 40 anos, no, ang Imora native, kita barangay o Lipata pula si Antique no aga presente nga naga star sa may barangay Manok-Manok no sa isla Grait Boracay Katodog Tudel kung sino pamilyar ni Katondo Hitsura no ita sabi ka naga suspect ka Katondo Tudel no that's why ganaga pag-usisa kita kung ti mawagin manda no rung taga isla Grait Boracay no so kumpirmado nga imawagin manda kay notorious manda Katondo Tudel no nga kawatan sa isla Grait Boracay gagin kumpirma nga kato ni Police Officer Andrade nga may ana pa kanang mga pending no nga mga kaso nga ginapangatubang no Katodong Judel sa kaso man kanang pagpadakaw no particular ito karon sa baybayin kanang kung isla ita Boracay Katodong nga Judel no
10: pero taga Kulasi gid mata Imaw
12: o taga Kulasi ra kilaga
10: taga Kulasi Imaw pero tirador imo sa Boracay ang naging tirador man iya sa Kalibo.
12: Hay itay mo kan itay mo ra nagatener sa isla it Boracay Katodong Judel no kabuhay ito sa Boracay no nagabiyahi kara ita habal-habal no ra sambi kara nga suspect no Katodong Judel aga ginapin man to ni sure sa pamilya kita makubad sa hindi ko ita ba makumakuan niya imaw kita makunda no Katodong Judel so gin confirm na to no sa isla kara ita Boracay ro anak ko pagagad ag kumpirmado no Katodong Judel nga imaw gin manda no ro aray karang eksperto man no pag-abot ito karo sa isla kar ita Boracay kay sa alias ko labi mo ra kilaga Katodong Judel sa isla kar ita Boracay ro dekaga si Mark Anthony nga ra nga taga Antique no nga madrigon nga git aresto no ita aton taga baga awtoridad kay nadakpan si Park Barok nagkakwat nakadakop ka na
10: si Paring Barok ro nakadakop
12: oo si Barok no ang pila ro
10: si
12: kamagatawo ito
10: Paring Barok paro anang hadakpan ha sana siya sige mo andon eh.
12: Oh my god, mo agito tatalibong ni Barok at Katodong nga
10: agmayan diri wa kananahi pabunag sa anang hulong ato.
12: Okay,
10: ako pinasyapol kanana sa anang hulong atong kabuhay na naging tilinugan ka ko medyo makabagot-bot ka.
12: Abo oro pouch kara no ita rekra nga kahera Katodong Judel nga ana ta personal may kwarta mga more or less mga kuwang-kuwang 5,000 madusuod
10: di ta
12: dato kara nga pouch no nga personal ta nga kwarta no kora sambit kara nga kahira no Katodong Judel kay madasig man no nga nagabuligan no para gabadakpan aron sambit kara nga persona no kay tama ka relax iya sa to nga Kalibo Lakapsel. Okay na pag-abot naton hay nagawi bayag pagkatudal no dai kraga si Mark Anthony nagapanampit pagkaraita pamahaw no kay nagakaon ka ita pandisal no sa suod kra ita Lakapsel ko atong Kalibo Municipal Police Station timing ko daw sa waayang no katodong detail kay kun atong kraga matandaan
10: ay sanay agambay mo hay notorious.
12: Oy, may andar dati rang mga grupo sa kwan sa isla ita Boracay Katodong Judel no nga nauna naman gani nagkagidakpan kay tandaan ko pa mga 2013 tagmag-ok sa Boracay Katodong Judel ro andak rang grupo ay una gitro nagapadagasa no parang may grupo sa daro nga ginatawag dati nga Antique Robbery Group Katodong Judel no ro andak ron nga grupo ay gingkot na tayo mo kapon no tag sambilog na kibahan ay manay wao tama na ito tama na mo magkarasakuan sa Antique no ay nakagawa naman na halin sa BGMP ay ito tayo mo karagapagabuhi ita formal sa Antique no sa sangka politiko at taga ng mga grupo dati mga no kay tandaan na to bira sa isla kay Taburakay Katodong Judel aruray karaga suspect kara pero makaroon no iya mo ra nakakulong no sa atong kalaga Kalibo Municipal Police Station aron na sambi karang suspect bali na tabo tara ko siyang adlaw no Katodong Judel that's why kahapon din pasaka ano tibora ita kaso no sa atong kalaga Provincial Prosecutor's Office Katodong Judel kay iruray karaga suspect nga gil-inquest na no gawagit no makapiansa kay holiday man kahapon agaban-yaban makara ay sandi sa to kapag istorya sa kay Sir Andrade nga hindi man gitra makapiansa no kay uwamat pamilya Katodong Judel nga nag-aasi kaso ita nasabi ka lang kaso no nasabitan ka lang persona nga nakatagana nga iga rinit no sa Aklan District Jail no particular sa ERC no rin ka lang suspect nga dadakpan no ita pagpanakaw una karon sa may area karita GM sa Karinderia sa GM terminal iya sa aton sa Banwa kara ita Kalibo akatodong nga Jotel. Samtang no sa piyak kabahin do to karang sa puan kahapon no nga patay di karon sa may siyang kakarinderia stay in abi mura katong Jotel nga kusiniro una karon sa may kahapon man no ita Osmen ni Abinyo barangay Istansya daw sa Kalibo kay sa initial abi karang information agapagpangusisa ita aton karon nga mga awtoridad nga wa matatakita karang foul play no kumbaga ginapatihan aga posible inataki no or binangungot ro sa bikarang biktima katodong Jotel no taga diskubrihan ang daging kahapon ita agahon tagi na pukaw na kunta no nga wa na kara ita kabuhi ro sa bikarang biktima actually kahapon niya rong pilaman ka mga miyembro no itry karang pamilya no ro sa bikarang biktima ya sa taga Kalibo PNP ay nag angyo naman no ita pinapakabaga information may kantanan no sa araya karang nga dinangatan kuno sambi karang nga biktima kay kumbinsido man kato Jotel na uwa kara ita foul play no sa kamatayon kuno sambi karang nga biktima nga nasa puan kahapon ita kahon una karon sa sangga karinderia sa Osmeña Avenue sa Banwa ita Kalibo. So par no matutaway ro aton nga Banwa ita Kalibo kato Jotel no wa gid kat ma-reported no mga madirugoon karang nga insidente kayrong report alleged nga na kuryente sa Banwa kat Altabas wa man nagpa-blatter ro pamilya no sa atoy kalaga Altabas sa Municipal Police Station Katodong Jotel ang na kuryente no una karon sa sangka barangay sa Banwa kara ita Altabas ro matutaway no ro first district ita atoy kalaga probinsya Santigban no sa atoy kalaga pagsecure sa pila ka mga Municipal Police Station no sa Primero Distrito kong probinsya ita again. Mga inisalan ka nag-report direkta sa Kalibo PNP sa Gapon para sa Todo Birada. Ako man si Katodo, Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
10: Abogid niya salamat ha kay Katodong Reynald Banjola. Direkta nga nag-report to sa una distrito Kuaton Karanga, probinsya Itaklan, mga nagapanguna nga mga balita nga pulis. Si Katodong Roliboy Herrera, may balita. Agrayero hagang bagunon ko perming ang babae ay minamahal at hindi sinasaktan. Kung ito'y iyong saktan at ayaw mo na, ibalik sa kanyang mga magulang sapagkat may magulang na nagmamahal sa kanya. Ayara ho, may mister nga anat ang sinakit ruan ng sariling asawa, mga katudo, ay ging pakulong taron. ging pakulong. Ay, Maria Kagusip Santisima sa langit. Yan yung kasabihang, wag yan, masasaktan ka lang. Di ba nga, Binggay Almanon, kay Bilma Bargat, no? Agkay Jocelyn Atabio nga nagapamati makaroon sa aton karangapag pangalagad. Ro mga taga Kalibo Shopping Center ha, nagapamati man agid gali kato no, ro persa it Kalibo Shopping Center.
2: Todo Berrada! Berrada!
10: Dali nga, i-check na to si Katodong Roliboy. Ara na, dong? Naka-standby na si Katodong Roliboy Herrera. Direkta sa may Banwa Karaita Numansya, no? Sa Numansya, or sa Ariba naman siya, rayang detalye, ita mister nga pinakulong ni Mrs. matapos ng sakiton ruan ng asawa.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
10: Baliskad na no, kundo gaki hisakit itbaye, matsa watat kaso. Pero kundo baye hisakit itgaki, hay doyon tama bahut ang kaso. Ha? Kwanto na eh, dayang violation sa ginatawag natin nga women's and children's bawsi. Tama ba bawsi? No? Madam Chelly Tempurasa, di ba ang babae ay minamahal, hindi po sinasaktan?
11: Ha?
10: Pag sinaktan mo, tudas ka. Ha? Pag inireklamo ka. Ha? Saktan nyo lang sa pagmamahal, saktan nyo lang sa kaligayahan. Saktan nyo lang sa romansa. Ano yung taron eh? No? Huwag nyong saktan physical. Okay, dali yang. Ara na si Katodong Rolly Boy. Rudy Talia, yabo nag-interesyo sa rayang anang abalita.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
10: O, oh, Katodong Rolly, ano na tabo? Amat si Mr. Nakakulong. Patrol, please come in.
11: Ayo, ang bahay ginatalanggat. Ano mo ginasakita, no?
10: Tama, tama. Nga ni ko no, hamba ni Madam Chelly, timpura sa ita makato. Tama, ginaidol. Oh. Ang babae ay minamahal. Dapat mahalin na sobra pa sa itlog. Nga hindi mapusa.
11: Huwag mong saktan.
10: Oo. Huwag mong padapuan ng langaw. Diba? Ah, Katodong Rolly Boy?
11: We.
10: Anong we? Haman, hindi ka magpati. Naman, ikaw bukod ka't mapinalanggao na, ay.
11: Ay, mapinalanggao.
10: Oo, oh, ay, haman, hindi ka magpati. Sa ginahambang na ang babae po ay minamahal, aalagaan mong sobra pa sa itlog na wag mabasag at wag padapuan ng langaw.
11: Dayaro na tabo katulong Jidel na sa sangka mister nung pinakulong ko ang asawa matapos nga magwala agi imaw tanang na makaw siya ng asawa. No? Nang ay police assistance sa sangka misis ang hindi lang natin mga misis, hindi ba natin mga misis ng barangay. Yes, banwat naman siya na tabo na kagabi eh, mga 9 o'clock. No? Ay dahil yes, sabi it lag. Nagka-barangay, nagpiesta, siyempre nagka-inom rong mister. So, pag-uli sa nang bagay, ay anang kata, eh, bigin mo nagkawag kung manguta na rong misis. So, sinagali, naman, ay. Medyo balang-balang ba ano, anang panugiron sa nang misis. Sa nag-abot sa punto, nga nag-away yung sanda, ang pinatupan it. Anang inumok.
10: Inumok?
11: Inumok.
10: Pila edad ko lalaki ang babae?
11: Ay, nasa legal edad. May edad yung katodong din, no?
10: Mga may mga edad-edad yun.
11: Mga edad yun, mga preo abi, kay mo nga ron, pag-idaron man eh.
10: Bata, matang, matambagon mo nga.
11: Ay, bata, bata man, no? Para,

0: 16, no? Ahora el caso. Oo, ya tapos na kuluhay. Pamilikal tabi si Mrs., no? Mabit-bit yung mga hindula rin sa ato yung prescription talagang medical doc, no? Matapos yung mga magpamilikal, magkaroon yung adlaw, iya sa Banuait, Kalibo, no? Siyempre, Mr. Nagamusimusi, iya, pakutan ako.
1: Pakutan na, be? Pakutan na, be? Napakutan na ka ba ito ni Idol?
0: Ay, hindi, wala na. Kaya na ko pa na akong kumbinsi, eh. Natuktuok lang ako, babaw dahil doon.
1: Nagtulog. Kasi iba, taraan na sa tupanok, makagawa nga naman ako, si Paon Tagin. Ay, head over pit. Pit over head, at tuoki mo. Ay, may gain, tarapanok ka ron. Aba na nga, kung sa guwa, naman ako, si Nipa Tagin. Bayo ko nga naman ang asawa, ikaw pa.
0: Naro yun pa.
1: Ngayon, nakapagapit ka na, base madisgrasya ka pa.
0: Ay, ano ba kung tabuhay? Diyos ay, anong tulong taga ko, babaw yun ako, may mutama ako na hangit, may ba ako na nakaraga.
1: Ano ni, anong butama ko to, kung namakaguha yung manang, sa putihon, tagin, tunto ka man, sin o ka man ang tawo ka.
0: Nang tanak at inopro, sino ay kusumahan na ra. Ay, rin kami, ba ni tatang yung pulis, no, hindi ko amit na, ay, na na, serong, detalye kita yung sakto karon, to sa women, pero, sa akong nabatian taga di sa ginapangutan na yung mga tatang yung taga women sa hindi na man ato mo pista di man na hilong inaaw na uli man na hindi na pito normal man ang mga utana sa hindi kasi magaling na ano ayaw medyo iba rin dating man na na ganyan na wala na sa nabot po ito ha pagka ka na tanang inumokos ng asawa ay batag tayo magkapaya nakit na ngayon po na tamang sa pulis ibis ko lihat pulis pulis sa tawag ka to eh. So, ginagkula, pag hindi ka ay nagawala-wala sa doon ng buhay, kinala ka sa patul at hindi na precision, ay hindi na hindi siya magreklamo. Ay, siyempre, basta na doon kabog at sinomong ka nagtupa ka na katulong Judel, no? So, yeah, basta precision, and, sa makaraga na, masumusi siguro ang pawan mo sa nang nino, anenom. At, wala sila, kung ano mo yung disposition ko ng misis, kung sigurado, hindi, pakulong na na lang, mintras nanto ang kasuhan na ng misis, in violation sa ginatawag ng VAWSI o under sa RA 16.
1: Violence against women, no? Diba?
0: No. So, tama ron, no.
1: At sa kasarangan, ayata, ruana, karoon niya piyansa. Bilabuli mao, pero mat sa kasarangan.
0: Kasarangan, no. Diba? I can what man... I want my nagatolerarte mo nga piyansahan ka. Hindi, mabuhay ang kati mo sa kulungan doon. So, iya makaroon no, kung ano rumang hindi.
1: Ay, siya tahigo si Mrs. na.
0: Ay, iawas na siya ng nagyari, iwas sa uyaon. Ay, kung sa mga...
1: Pero ano roging sa way, ita na nga Mrs.?
0: Ay, kapangutan naman lang, hindi si magaling.
1: Kani, right ba tabit Mrs. doon mangutana kung...
0: Ay,
1: sin ka man naruli halin. Oh, hindi masabat ka kung tatmatarong. Ay, ito ka na pari. Ay, Judil ho, nagtagay-tagay kami ah.
0: Ay, siguro sinabat na nagabot mo.
1: Wow. Ito yung parumabudlay.
0: Oo. So, real situation. No? Kung ano mga disposition karakuatan ng Women's Day Center of Complainant, this misis, ay masayuran daw no? Kung anong development. On the other hand, katutong dito ba, ay, dede wa kamotoriya nga gin karga sa patrol ka BA mga 10 o'clock. Gin respond niya na, masakit o rabi, no? It ato nga mga kapulisan, nga panghaboy nga rin, pang-abang-abang. At ito pa, so di karas, may ulit prison, may mga lisyonan, mga di karo ngayon. Ay, permit kami, rin gina-reklamo di karo niya, permit ang nag-reaksan, ay gina-kusundahan, kapanghaboy, itbutilya, kapanghaboy pa...
1: Bato.
0: Ay, sigabi eh, girespondihan ako ato ng mga kapulisan dahil may report nga may nagapang, may panghanay pagpamuno, no? Nga nag-aagi. So, girespondihan, ay nagdayagan, kaya mga ilunga nga rin, patong bilog, hindi masaya rin kundi ng direksyon ng dayagan ka rin, pero may report nga taga Kamansi, no? May taga Nag-S, no? So, andang motor nga rin, ay, bilog bulo mag-ora, eh, euro, eh. Oo. Tapos, no, ako sa bilog rahay, pati mo modify ito, anak ka lang at ang butil nagkabara kung nagpatagakan.
1: Ma-player.
0: Oo. Ma-player. Bahay. Ito na, pag-respond ito ating mga player, bahay kita itong mga butilya, mga basag to, ano si George. Oo. At ang day, makagin ka butilya, ay motulob na gali, rana yung recover nga ra. Oo. Motulob na. So, rin ako na sanda, allegation, ha? Ang report, pati nga buo ko atin nga police. nga ka

0: Taban it grupo it TV it.
1: Aba, madumduman mo ngaging tinalakay tano ro mga ganggang aron.
0: Oo.
1: Taga nagatabo-tabo ro daywa ka mga grupo di karon man nga lugar ag maghayap yan.
0: Oo.
1: Balik ko matasanda.
0: Riyan nadakpan nga ra, rin nadakpan nga ra, tag-anak ka rin mga motor nga ra, niyan bro, it, ng grupo matayang, hindi at siya, hindi ka, naman, it's yung grupo, ay, oo. Riyan na recover, maray sakit sa uwo ko, ato nga mga kada respondi police, ay, hindi nimo madakpan-dakpan. So, kumuna na taran nga, permi-permi, ang nasurot at mga residente nga rin, motor permi, nagparking na sa may kanto nga ron, ipasuta, bubog, ag olimplens, ay, doon pwede ko naman nakikita nga nagka-parking na kadagadig-gabi eh. May estudyante pa gano'y gilera. Oo. Ay, mabara, may nag-claim niya na nanay na yung parking malamanan na ako ng motor mana sa gawa. Pagawa ko tamana, wawon. Sila mana ka sakayit motor. Ango nga, abanin mo, ikaw nag-parking. Imo nga gilig sakay. O, din mo nga, meron pa kita, picture, ay, area mana rong ginareklamo. Nga nagpanghana ita pamuno aga pangabang aga mana
1: anang ko nga gusto na pakuntang taguon ko anang nanay
0: na medyo pati nanay nagatilusong pusungon sa ato nga mga kapulitan
1: anang patang hipabangdan nga sinakyat ibang tao ro motor
0: basta gago ang mga trail karon
1: ay haron do anang ko nga gali rito ro hadakpan aga ina ka na ro motor
0: nagkadaya, may gano'y nagkadaya gano'y ano nga, bilin mo ang dangarang mga getaway vehicle, no? Nag-recover to atong mga kapitan, dinahar sa police station, magkaroon nga gahon, maklim mo sana nga, dami ko, din parking mo lang ko nung pagawa ng dahay wa ota, ay galero na kasakay sa raan ng unga, nga, amuro yung buong saging lagas ko atong mga police, at nang haboy pa ito, ang nagpanghanait, ang pinang-abang, ang nagahanap pang mukpamuno, sa nag-aagi sa Masambit area, kasi ito ay piyesta sa Lagres, no? Kapodong Judel, okay, kan ba sa kwan sa lugar day kapitan SB member Hawod. Napista ka ba
1: kapon? Ay, oh. SB Lily Hawod.
0: Na, oo. Oh. Di ka rin yung mismo nagkakinabo at may gitsunan ayon, no? Napasugod pa ito sa bubog, pa ito ito.
1: TBS ag ano, Roman, doon? TBS ag ano ko, no?
0: Awa, anong grupo, wala na sa'yo. Basta kalaban na narap ng TBS, eh. Awa, awa, aro TBS. Pero may kalakarayan sa mga grupo nga
1: gagamit. Ay mabunlay o mataron kung hi pabayan ni Tatong yung otoridad. Basi kung mahibuno o matasan na una.
0: Yun nga ni Katodong Judel, no? Rung ginahambay ni Tatong niya polis. Kuman siya nga, sakit ugot, adi rin mga inyong mga unga nara. Gila inyo rin gapang ginatimilirar. Pati mana ka mo, kantigot ang magkilusong-pusong. Ginapusongan niya inyong mga unga. Sa napatag-angay, kamo mismo, mag-taot disiplina at mag-sugid, mag-sumbong ka mo ng polis para mag-disiplina inyong mga ungay, wa ka muna nag-operal, inyong pamanang tabun-tabunan. Ay, haro na, pagkang maklaim ka mo rin ka ng motor nga ra, ay mo rin gamit na nga kaya yan, nga nag-abang-abang, ang ginaparki ka na gabi-gabi, si mismo, nga nakakita, ang nag-observar, sa mga motor na ginagamit na nga nag-parking na sa gwa, ang mo rin pinir mga involved sa kaguluhan, nga pinahabos ba ito, pinahabos butilya,
1: ay may posibilidad nga royon niya ron ibang mga motor dayo ron kung si inyo manhalin ag anda umatang tambayan ina ron di ba ko dati nga to ay ina mando promotor taga ina naging panghimos nga ni sanat mga kapulisan ka to no taga una ka to ron nagapangangay di ba aga pinangmalit asanda kuga agagi aga pinangurusunata
0: Nadulang din sa kandatang datong pinanghabot ba
1: ito? Ay, pinangtakon yung tungan eh, agharap bumalik ko man?
0: Oo, itong pinanghabot mga Cassette Series, 300 band. Nadulang to, ay ginpustingan ito yung mga Intel, no? Kada gabi eh, ginpustingan, nagagustuhan ka sa Oya Paran. Oo, sa mga inunga nga to, ng mga grupo galito at mga TBS. Oo, nadulang to, ay bumugos yung mata ni Karamataan na sa may Lag-S ayon, pasuro ito na Olimplens. Nga mga ginatambayanan, dahil yung mga motor ang mga ginagamit na nga second high, ginagas na pulis na pag nag-responded to risk, ibang siguro sa highway na ng mga motor. Ang nakamaklik na i-claim mo dahil na ginikanan nga, muro yun, abi, ay, ginparking man ang mana na mo, lumuto man ang sa guwa, mana, pabalik ko ta, wow ta. Ay, sinumarang sa kahit man ako, nagparking mana ka ron.
1: Aba, masahabuon na rin mong abilidad, ah, no? Ang motor kong pinarking, wala na, pero ang ginparkingan, ara pa. Nah. Ana patakunta nga linlangon do pulis, di ba? Nga mag-imbestiga pat ang aro anang motor hakarnap.
0: Oh, ay, basta murug ko ta nagagwa
1: eh. Ayo galing. Sin man naring unga? Ay tao nga ni mana sir, tanawa bi mana ko nanyong motor da ay amon ta man naron. Oh, ay diring unga subakay. Dak pa ni mao abi na mapuso mapusungan na pulis.
0: Di kita mapusungan na pulis.
1: Oh. Oh.
0: Hindi, tama na ninyo mag-claim interest man tayo, hindi ninyo mag-claim kung ano, complainant na rin, ay nag-reklamo.
1: Tama.
0: Unless otherwise, kung nag-complainant, di ba, hindi sa pagkasok ninyo.
1: Basi tayo rin mga ginikanan nga ginatolerar na nabisan sa'yo na ng saga rin ginahimok ka ng mga unga. At kung umabot yun tayo sa punto nga madiskrasay, magtangis-tangis yun tayo.
0: At tumandok abit, liba ka ura eh.
1: Oo.
0: Tagana nga rin. Kamay may kita man ng paliko din sa mga istorya. Mana na mana ay si mao nagparking. Sing ka mana ko kapi ngaron. Sa bagay mana kita sing mana pabuk mana sa kung ari motor. Yo ana gi sinoti mana ingo nga iti mana sa boy gampang basketball. Sing gampang basketball sa lag is mana. Oh, mana imo nga mana ro nagsa kay kala mana motor nga naa di tapi kao sa di kao nagparking nga bangon mo mana nga gi parking mo imo motor. Pagbalik mo, wao tayong motor, wagi parkingan, yan apa, pero wagi parking motor, wago ta. Mubaron. Oh ay, dahil mana pati mana kami hay napusungan, mana misis, ay hindi sa mana pwede rin, mana nga, sorry. Ay, isang mana nyo, ay watan nyo yung investigador, ay hindi sa nyo marilis yun, interest din yung makitol.
1: Mm-hmm.
0: So gani, iya rin ka mga motor nga na, sa kutuloy ko ato nga.
1: Dumabudlay pa karon kung kompleto at papilis, ikaw akat papilis ipakita, dito mag-i-release rin. Ano yun pa, di ba?
0: Sa papilis, agay mo nga, ikilimonya, imo, ay mo rekisya din.
1: Kung uwa ka pat lisensya, patay kang bata ka. Pag wala pa yung UR at CR, ay sino ka pa matod ngayon mo ra?
0: Ay doon ako sa pandilo nga raw, watat UR at CR daya.
1: Well, doon, impound yun yan ron, dahon yun to sa kwan? Dahon yun to sa may dam site sa Badyo?
0: Kiluhon.
1: Hindi, ito iba ka to sa kutsi nga to.
0: Ay, pangahuyan, ginara.
1: Hmm. Ito na mapudlay ka ron, kung wakamot ipakita ang mga dokumento nga kamuro naga tanag-iyak, wa pakamot lisensya. Ay, hindi niyo mabuurong motor nga ron, hindi na niyo mawaisan doon ato niyo mga polis.
0: Pero sa klapa, may bilis siya. Eh, sino man ang soya nakapatong nga sa motor? Ano rin sa nanata kong unga? Ay, kita bilang nga ron.
1: Ano na? Nag-abo galiro ebidensya?
0: May mga ebidensya, sabi. Ay, may soya rin nga ito mo. Ay, kasi naman nga soya, ayan na, ganito na nga eh.
1: Oba-oba. So, kapitan ina sa Bulwang, si Hawod. Sino? Sino nga ni? Sino ro kapitan? Di ba sa Bulwang ron? Na ina di karon sa may...
0: Ha?
1: Ah, Laging Banwa? Sino ro kapitan sa Laging Banwa?
0: Nalipat ako ko tanong kapitan sa Laging Banwa. Dati si... Kwan eh?
1: Si Hawod.
0: Si Hawod eh. Nag-experiment din tayo naon eh.
1: Oh, sino ba nga ay? Ako di atensyon natin na punong barangay, no? Kung nagapamati si Kagawad Michael.
0: Pero sa akin napakitayo dahil... Itong barangay Kagawad ay si... dating retired nga Hawit Patrol, si Noel.
1: Ah, si Noel. Barangay Kagawad di mo makaroon.
0: Hmm.
1: Oh. Ay, dapat, anaray, asikasuhon na rin, no? Bago maulihi pamandong tanan, bago pa mauli sa kaguluhan, panghimuson yun na naroyon nga ron niya mga inunga nga ron niya nagakangayt gulo rin sa lugar.
0: Ay, kung pamagod na ito nga pulis ay sakit ugo at apirmi na kaya ka ng mga inunga nga rin nga involved sa
1: gapat. Dahil yun matuta mato pahumukon.
0: Pupugon.
1: Hindi, pahumukon. Mahalan sana basta pahumukon. Basta matod matiga kung may batuta ka mo. Dahil pahumuka. Tawon ta. Diba? Ay, hindi yun paghugaton nga may madisgrasya pang iba.
0: Diba? Ayaw ron.
1: Ah, ayaw paghugata nga may madisgrasya pang iba, may madamay nga iba. Ah?
0: Ang bagani ko ang amigo nga investigador nga pulis, no? Ana kita tuwa di ko duga mana ra sila garin da ko na balik man mana kada gabi mana garis punti kani dai pala tinunga pana nga grupo na katambay tambay silang aboy sigat silang aba pa nato ni mo sanda eh. Ay timpuhan na namo nagdagagan mana sa garis punti namo ay wanan na mga motor,
1: motor. Oh. Bilang ka motor do na sa Numan Chapin pi
0: Daiwang Bilog
1: Daiwang Bilog Rokinarga
0: oh. Ay, kung kung ay tama gyud man ay tasmo sa tag dumuyagan eh. Hindi dagat ko aton kuno sa wa matakpi. Basig.
1: Ngani kun pumasagasaga sa dauna, pakilang kamur involved di kato sa gigagatit pulis. ay doyon do katian it pulis nga hikati ka mo para magpangapit sa numan sa PNP.
0: Oo, transaction tara ka todo kay Del Juan, hindi ka na nag-claim. Ipakita rin ko nga iya, dagariya. Pagdadagariya, ipako yung positibo nga, andara itong mutulog, patay kang bata ka. Yung butil yan, mutulog.
1: Oh. Ang kung may mga reklamo, ay sanda rumanabat.
0: Oo.
1: Ang kung mga legal age pa sanda, pwede pa sana makasuhan.
0: May discernment nga ginatawag.
1: Kumbaga, kung yung sanda eh, sakit ulo, no? Aga makonsider yun naton nga ano ni police character or recidivist?
0: Si Kan Serio Tamano.
1: Ah, si Juan Gali. Si Cap Leilani Villanueva. Tan.
0: Makaroon. Oo. Oh.
1: Dubarang kay Kapitan, it laging banwaes. Ano man siya, no? Igmang hudman ni SB Hawon. Katodong Rolly Boy.
0: Ay, waron.
1: Okay, Kapitan Leilani, aron yon, hadakpan yon it pulis. Aga posibleng imong mga constituent doon pang disiplinahan yon doon, no? Ag panghambagan, isang daro nagadagat gulo ika sa imong lugar.
0: No? May nakakilala sa sambay, sambilo nga na kita sa kisiray, taga kamansit ako no eh. Oo. Ngandang tambayan, hindi karon sa langit.
1: Oo. Ay, bahala kung si Kapitan Leilani ron, magbutang ni karutanod ka na gabi eh.
0: Ay, ikon, may naman nga nasyonal naman yung ginatawag nga
1: Scorpio.
0: Scorpio minor, di ba?
1: Oo, oh, may una.
0: Oh, ay, i-adapt nanda ron. Para matawa at disiplina rin ko na ngayon. Sakit amit uwot, magka-discretion dot ano sa mga murage. Ay, sakit uwot gili ka na nun. Sakit uwot tato yung mga otoridad, katutong dibil. Ay, mga, kung ginatiliran na pero pinabayaan nanda ron ni Karon, nga hindi na dapat tawa at disiplina, disciplinary action. Ato nga mga barangay official, ang hindi na pag-i-ano na, pag-i-implement ang ginatawag ko for people minor. Kasi, basi, ilang adlo, ay masibotan na, ng mga inunga arong ma-involve, at maging sima.
1: Hamba nga ni Bingay Almanon, ho, harara ng hamba ni Maninay Bingay, kat yan tok gid dugamiton idol ipang pospos kanda. Agod di unsa na magpamag-uman, di un mag-uman, grabe man kapinta si Bingay nga ra. Yan tok ha? Uway? Di ko na ipang puspos kanda.
0: Iwaw ka di iwan katingkaron.
1: Agod di un man sa na mag-uman. Ay gasas ka timo na yan tok na gamiton. Ba't sakit man? Ha?
0: Oo, tanan.
1: Kasakit man si Bingay nga ra magsintensya.
0: So, doon yung sitwasyon katodong Fidel, no? Kasi, muli ko nung nanay nga to, gana nga igmangod nga, walang napapala, no? Alin sa atong mga kapitan.
1: Ay, hindi na namawaisan ang mapusungan doon aton yung mga polis owner, aton yung mga investigator.
0: Surrender na inyong...
1: Surrender na, ipakita na, bago nyo maburo motor.
0: Ang
1: investigahan gid doon atong mga inunga, pakuon gid kun, ano rin ang ginainubra una? Ang mga taga-sinsanda, anong grupo sanda?
0: Delikado. Katulong dito, matulog ka. Delikado, tara. Galupok na nila. Matulog ka tingkara pag dinaboy ka, lumupok.
1: Ayaw, taron. Matsa pillbox. Matsa pillbox. Di ba? Sin hakumpis ka ron?
0: Ito rin mismo sa lugar.
1: Ah, nahugog. Nahugog.
0: Naanda ka na ginabutang sa binit. Ay, simple yung pag-agay ko sino anak ko sa dahan. Habo yun, matulog.
1: Gagagasigabong, taron.
0: Ay, lalupok na rin nagbasunog at yung karoon kong agang-agangon. So, surrender na naman ang inyong area. Ay, tambaro na mo kung ano na yung butulog nga raon. Hindi. Hindi naman maririsin yung kung hindi niyo sinirin yung araon. Bago po kaman sa lilo nga raon, for registration para ano nga plaka sa likod. So, di na nga no, katulog din din, no, ka mga accomplishment kagabi ko aton nga mga otoridad, particular niya sa Banwa, at naman siya, katulog nga din. Una tabo ito sa may pangalan nga ito sa podyo, nga itong sa ka-moto vlogger, ay, ito ang nagilikanan ni Kwan nga ito, moto vlogger, ay nagpakikiaangot yun sa aton nga tangalan PNP, no? Pero anong sa rin kung anong disposition, isa pamilya, na nag-report, no? Nakipag-inon anon sa ating mga investigador, ito tangalan na PNP. Samtang, sa Banwa at Buruanga nga to, ang nagpangyatong anong ka mga Mr. Fisher o nagpangpanakit mga usda sa area ita buruan gahay yung isyu niya sa CCTV at kahapon kuno hay nagbayad sa tanang sinalidad matapos ni mission ita sa petition at ito aton nga LDO ita Banoa ita Buruanga rin pinakaliti uli nga development nga aton nga nabuo sa bahin ita Buruanga at sentro sa bahin ita tangalan particular yaman sa aton nga panwait nga masya nga mga insidente o kung aksidente nga gilispulihan o aton nga mga kapulisan. Lain nga nag-report, kaya sa naman sa Municipal Police Station para sa Tulo Birada, ako naman katunong Rolly Boy, itadyo Tulo, kaibigan mo.
2: Radyo Todo Live Report! Report! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
1: Abogit niya salamat ha kay katunong Rolly Boy Herrera. Direkta nga nag-report no sa anak nga area of responsibility sa may segundo distrito ko aton nga probinsya Taklandali iyang ay matsa may announcement no si Mayor Simonet Peralta Francisco nga rurayang naguwa nga advisory hay kulaster patagali no so kahapon ay holiday at kahapon man do kinahambay nga celebration so makaron wa tat cancellation awa takunot cancellation ita klase ag trabaho so meaning may klase ag may trabaho ana sa Banwa karata nyo wasin bukont ana ita local holiday makaron
2: Rentillo komentaristang walang sinasanto
1: ambang nikad sa Kanyal ina doon gaagi sanda sa may litsunan ni Johnny Makabinta isot sa Olive Plain o sa Bubog ay gusot no gusot sa Olive Plain or sa Bubog inasanda katambay doon galing napabayan man lang hayaron yun roaton niya mga kapulisan nagabantay ko no problema badon kunta ah si Kads Kanyal di mag ano ra tino doon daga pamati mao sa programa mo makaron idol sa abroad okay sige si Kads Kanyal no bahala na ro pulis no kasi kung nagtaliwan nga dagon imaw manday o galing do intervention ita council agro intervention ita pulis ay una ag mga pumuguyo no hasta nga hapahipos una hapatino una ro lugar nga ro nay makaw nay balik ko matasanda ho. Doon man gihapon do dating tambayan dating tagpuan no pag mabudlay ta baga kun may hibiktima ta sanda no mabudlay ta kun may madagahig ag mga kapamilya mo pa no sa aton yung mga pulis sa aton yung mga barangay opisyal sa mga pumuyo no it's time nga magbuligan kamo nga tap naon do mga makaragaging era nga mga kilikoton kuray nga nga bukod yo tat mga unga ray
2: todo berrada berrada
1: mga ubanon yun yan siguro ray
2: komentaristang walang sinasanto.
1: Ay, Maria Kagusip Santisima sa langit. Oo, ginauman-uman na ito na. May klase at may opisina. Robanwa Itanyo, Washington. Ay kahapon tagali ng daging celebrar, ging commemorar, wrong birthday ni Jaime Cardinal Sin, ang mga katudo. Okay? Manulito manalo, maayad-ayad ginyagahon.
2: Todo berrada, berrada.
1: Alas 7:05 ha, ag sa ato dyan pagbalik kung maabot naton si dating kapitan, Engineer Andro Makabalis, mayad, no, para makataoman imaw it ana karang reaksyon, anang komento, no, ay haminsyon man abiro anang pangagan, nga sa dating administrasyon pata na patindog, roraya nga rang Gintec storage facility, ina sa Tigayon, okay? Ag roraya nga porsyon balitaan, ginahatod katon, huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng silyo or cup ng Ginebra product para sa chance manalo drink responsibly. Magabalik ako pagkatapos si Jamagara.
2: Rafael Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo berrada, berrada.
3: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Chance to nalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
4: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
5: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
6: para sa Senate Manalo.
7: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Cashali na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wakong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra sa idagom. Dati wako ka ubra dahil maguyang gawas. Makaroon ay tungutang sa idagom ga inumbra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na ay dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakagon kamo. The best trying More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Kalibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: magbakal sa San Miguel Beer Products. Intra na!
1: San Miguel Peel and Mint Promo. Magkatsyasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong ka butilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasakop ng mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake po ninyo yan?
4: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
3: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-okay sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano eh, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
5: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
6: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog, sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
7: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
9: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
12: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon ah. Ihotik mo man abiro imo sikreto ka kon?
13: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa. Pero ako nirang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask. Facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tattoo. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
14: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
13: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
15: Cheers sa barkada nating Night Shift OT Breadwinner.
8: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
15: Drink responsibly.
8: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
16: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilogong nga pamilya para maligawan ang impeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
17: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
18: Pamakal sa mga butika.
17: D3 Bio.
19: Kapoy.
20: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
21: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
22: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalipit eh. Sa puso na po kami nag-coffee ng rice coffee.
23: Thank you very
22: every
23: much.
22: Every morning. At sa kami sa pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
23: Tama, ganyan. Tama.
22: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
21: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
24: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
25: Okay. Balik kita banwa sa aton karanga pag ililimaw. Good morning, anay, kay Lionel Balinsa Vlog. Nolan Arabia, no? Nga ganado kita kuno maglibot sa andang kaganasan bisan pa nga nagagilt ang giltakon ay bagod nga ni nga way tubi, no, ay ganado gihapon kuno samtang nagalibot ay nagabitbit Sandaraya It Radio.
24: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
25: Dura tong atong announcement kay na nagapangayo kita at pasaylo ay kahapon patagali to. Ha? Huwag ang naton matanaw ro date, no? Ko advisory, nag-pop up malang abibigla kay inay. Kaya roaton man ko tang kagustuhan nga may announce it mas temprano kaysa ulihi ay late kahapon patagali. Makaroon may klase tanag may opisina, no? Based man sa information, naging duhod ka to ni Katodong Judiet nga nag-inform ro alcalde at Banwang New Washington nga kahapon patatuwag hanamaan man nga holiday, no? Durayang birthday nga ginaselebrar ita Banwang New Washington, no, kon kada mag-abot do tiempo nga raya ro birthday ni late Jaime Cardinal Sin rong leader it simbahan, mga katudo ay may mga mauron nya mga advisory ag deklarasyon, so kahapon pa tato, no, tao lamang po tayo, ha. Nagkakamali rin kaya gapangayo kit kitat pasaylo, no, sa mga igmangod naton nga nagsalaman kay ina aga nagtayang man do andang espiritu, no, kahapon patagali ra to kuno, kon sundon gid eksakto, no, nga kaadlawan ag holiday man, so makaron may trabaho ag may opisina at ara sa Banwa Karaitan New Washington. Tao lamang po.
24: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
25: Makontak mo katodong dingdong si Kwan, kapitan, dating kapitan Andrew, itatigayon. Agad makapangayo man kita kana ita background, no? Sarayang pagtindog nga ra ita Gentech storage facility, no? Para nga maka-explicar man kung paano ra paano raging patindog ag anoro ging agyan nga mga proseso, no? Kasi pag mga maura nga ra ay kinahangan kararo public consultation or a matter of public hearing ang mga katudo, no? Para buon do kagustuhanan it mayoriya, ha? Kadagayaan ba kung sugot sanda ag para maistoryahan niya giro mga posibleng issues, no, nga magtuhaw ang mga katudo, no? kung in kaso nga mag-operate, kaparehas ka ra. Ay dulugar, gina-claim nga kung imaw eh, dayang ano man iraw, dayang agricultural o residential, no? Kasi ro ginahamtangan niya ron ita bagay ni Mr. John Beltran do complainant ay agricultural doon. Ging convert into residential do portion ag commercial kasi may Bell's Garden niya ni nga ron, no? Ag may una man nga pag-aupahan pagid, no? Sa mga commercial establishment. Kaya nga ni Daywa, residential and commercial do sa printi ang mga katuto. So nag-abot makaroon sa punto nga gina-question man kung umagi bagara sa ginatawag nga land conversion ay bukot basta-basta ro pag-convert eh, no? Gaagi pataron ita pag-aproba ita ano, si LUP ang mga katuto agmat sa igto pata sa Iloilo ro, no? Bagong paugdukan ay ruging paugdok ay bukot at basta-basta ay kabahubahot ang storage facility. Kagapadyapad ta, no? Hindi ang nakon maseran kung mga pilang a square meter ang mga katuto, no? Kung pila ka mga square meter doro yung ginahamtangan ita storage facility, no? Ina sa Atigayon. Agbisan kuryente nga nga ni anay nagapagana, mabatian mo gitaro ugong itana nga mga magagko siguro makina ron ay may cooling system nga sa sugod, no? May mga ice cream kuno una ag may mga gina storage nga kinahangan do maura nga klase it temperatura it yamig para mapreserbar, ha? Tumungtong kang ina sa Bill's Garden sa antang function hall, batyag mo ta ro tunog ang mga katuto, rutunog, ha? Rutunog. Ita makina. Ayhan kung brown out. Ha? Ro rayang generator. Ambay nga ni Kapitan Hill kahapon, kuha man na bimana natin maseri kung pilang sulindron doon, no? Aro, anang term nga ginggamit, solindron. Pero kung pila siguro ang kakuan doon, no? Ano nga nila, tawag ka na kung pilang ka mga horsepower, no? Kung manot baskog, kung imaw ay tumunog, ang mga katuto ay, according nga ni kay Kapitan, kung duhangin, paagto rito sa anda, ag brownout, ag umandar do generator ay, hasta ito sa anda, abot. Abot do dagungdong it nasambit kara nga generator.
0: May punto ang bawat komentaryo.
25: Ayhan nga una sa gapit. Kaparehas ay haron, padirma lang ang pagitan. No? Ko Gentech storage facility, agko Bell's Garden, agko panimagay ni Mr. John Beltran ang mga katudo. No? Pero yun do, sambilog sa mga haabot it pag-question ay dinag-on yun ang problema ron, kabuhay-buhay yun ang problema, ang mga katuto. Abi ko tanganay, humipos yun ay, nag-istorya man sa nakatuwag, ay inspection man doon munisipyo at banuang kalibo, no? Ay ha-correct. Although matuon, may paghalin mat ako no sa blower, may paghalin sa generator, pero anang tambutso una, ag may sabilog pa nga blower dito sa anang may kitchen, nga bation man gihapon, no? Basta tumiyog imaw, umandar, ang mga katuto, no?
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan.
25: Ay dapat sa pagpatawag ng itayang
0: radyo todo.
25: Kinunhano ni Kapitan, hindi lang taga Gentech, pati man si Mr. John Beltran, kita abi sa radyo todo, no? Ay naginyo man nga, kung pwede ay i-involve sa pagpatawag ang hinunhano, no? Para makapamati kita, no? Para maipresentar taro mga promesa at mga solusyon ang mga katudo, no? At pagkatapos ay ro taga munisipyo ron, no? Municipal Engineering Office Dasuning, no? Ro aton niya one stop shop or even dasangguniang bayan, no? Basi may maibulig Ag siyempre ro barangay ron, representing aron magapreside, itraya nga nga meeting, ay si Kapitan Hill Morandante. Imaro mapreside eh. Kung baga siya ang judge, siya ang hurado, ang mga katulong.
24: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
25: Nga, mapungkuan, kasi pag hindi na mapungkuan, ay magapadayon latagid o reklamo nga ni Mr. John Beltran. No? Ay abo, roan na nga itong ging hat-hat kahapon, ging say-say kahapon eh. Ginausoy tangani ro ay preach nga numero para matawagan. Aga mabugan man sa that reaction o galing ay na misplace ko ta siguro no. Kabuhay ko tabi to eh, dinag-on yo ta eh. Ha? Gusto ko mang impormahan sa dang interviewon, no? Ay ko siyang adlaw igto ako eh o galing ay ya kita sa anang may gate waon kita nagpanawag. Wa magita to kakitat guardya nga ni eh. No naglibot kitat makadali, no? Ay kung may hakita matama ko na kong guardya o tawo ay mahinyo kita nga kon pwede may istorya si Prince or sayang si Junel, no? Ang in-charge sa Kalibo site.
24: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
25: Radyo Todo. Ay, katawang matikwa nga maka-explicar. Ay, sa mga na sayran taro niya ginghalin ginmata, may initial action ginmata ang ginghimoro Agentic Corporation, no? Pero hayra nagapabilin gihapon nga may problema. Ang mga katotohan. Kaya nga ni, ro dating administration, si Kapitan Andrew Macabales ay gusto man naton nga kitaon, nag-istoryahon para maka-explica ni Mao. No? Ay kasi pagpungko ko no ni Hill, ay una utaron. Doan dalata ka itong aging process ina sa barangay ay para sa anda nga electrical connection or electrical installation sa mga katuto. No? So yun ha, rohabuon naton kaya gusto natong pangutanon si Kapitan, dating Kapitan Andrew Macabales kung paano ging proseso. Ang ano ro mga inagyan ang pagproseso para nga ipatindog Rosangka Storage Facilities ro kabubaw nga ron nga pasilidad or warehouse man no sa nasambit kara nga barangay.
24: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Todo.
25: Good morning anay ha kay Mike De La Torre, no? Ag una sa CMB Phone Shop sa Uyuturong, no? Ag sa mga manugbaligya at Santos sa likod at simbahan kay Kuya Edi Bilya Rubin. Ag Sima, ang Sima Religious Articles. Ayan, ginapatamyaw gid permi, no? Ay suki man aton si Mike De La Torre nga ray. Permi man nga nagapinamati ra sa aton karanga a programa.
24: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
25: So kung maagang-agang makaroon ay ginapinatawagan ko, wa nagasabat, ang mga katudo ay usuyan tat paagi, no, nga makita si Kapitan. Kung nagtaliwan nga adlaw, nakita kami, nasa may protsika, no? Di ka na sa may atubang ita, kwan? Dati anay nga Carmen Salas Quimpo, tagdati anay nga NBC Administration, no, nakita kami. Naghapit ako di kao, naghumapit man niya ni Imaw eh. Paborito gali ni dating Kapitan Andrew Macabales ro Avocado Shake.
24: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
25: Avocado Shake, aruan ang paborito. Ay, wa matabi sang piniinog ka to nga, buslahan Imaw eh. Kasi wa pa matabi ma-mention doon ang pangalan nga. Nagtindog man na ro sa dating administrasyon. O, diba? No? Ay, so kung magmaroon ay, aton man nga eh. Ipakayo malang kita't idea, output no, to explain. Kung nanuruging agyan, ay basi matanag-agi mataro sa tamang proseso, no? O galing ay may sangagyang, kinamatarong taron itatawo nga magreklamo mga katudo.
24: May punto ang bawat komentaryo.
25: Samtang sa pihak nga bahin, hinaga atong pungkuan nagplastaran, ro assessment yon, do reaction yon ko taga solid waste management, no? Kasi kahapon, ro deadline, sa 3 days no nga pag-submitter it decisive tanan ka mga barangay ang may mga kabarangayan nga wa makakompleto ita 3 days pero may una matang nakakompleto no nga may submit duray ang waste analysis and characterization study sa garbage ita kada household no ag bukod yamang pati man siguro sa mga eskwelahan mga offices mga commercial establishment mga industrial ag other facility no nga gin required nga mag-submit sanda it anda kara nga mga nakolekta nga mga basura nga nagsandig di kato sa sugat aghinyo pa atong pinalangga nga alkalde Manuang Kalibo nga si Mayor Juris Bautista Socro. Si Mayor Juris sabi nagsugat sa mga barangay opisyal ag sa mga naging kaparti kuwaks nga ra nga sandaro magapatuman ag mga experiment sa mga kabarangayan.

0: itong mga bunga nga walang boss.
1: Good morning kay Bliss Tahara na una sa Handlon, Libakaw.
0: Nandito na si Ito.
1: Happy happy birthday ko no kay Harold Sindon. Ang nagapamati man makaroon sa aton karanga pagpangalagas. Huwag kita't oras banwa. Sa aton karanga paga ililimaw.
0: Kama walang mataas, walang mababa. Patay-patay lang sa kanya. Batang pasaway ka ba?
1: Ang kabay pa nga naging mabinungahon, mapinuslanon, doaton karanga pagpanerbisyo.

0: tuwang kapartner teknikal ang local version ni Ding Dong Dantes iya sa Radyo Toto. Komando inyong anchorman. Ang alarm clock ng bayan, ang vitamins ng bayan, ang energizer ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rentillo po lamang. Abogin niya, salamat at magandang umaga, bayan!
1: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Isaías Kapitulo 40, versikulo 25 hasta 26. Naghahambal, sinabi ng banal na Diyos, kanino nyo ako ihahalin tulad? Mayroon bang katulad ko? Tumingin kayo sa langit. Sino kaya ang lumikha ng mga bituing yun? Ang Diyos ang lumikha niyan. Inilabas niya isa-isa ang mga iyon habang tinatawag niya ang kanilang pangalan. At dahil sa kanyang kapangyarihan, ni isa man ay walang nawala. Ruwatong pagkaulit kagag makarong adlaw it Martes.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo. Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes. Todo.

0: O may dugang pagitang pagkaunit kagag makarong adlawit Martes. Alin kaya Pastor Roland Rubias Tibulan. Sapagkat iyong pagpapalain ang matuwid, o Panginoon, lilibirin mo siya ng paglingap na gaya ng isang kalasag. Amen. Mainit mahidayto nagmahilwayon nga gahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bogos nga probinsya. Yapak balabag manok-manok tatlong barangay sa Boracay. 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Maayong aga panay bilog nga Western Visayas. Agsa mga nakabugtaw guman atawat pribiliyo nga makaginhawa, makita rong karamit kalibutan. Dapat angay ag bagayamang nga magpasagamat kita tanan sa Dios. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang adlaw kitang Martes. Intrada, unang adlaw sa bugan it September. Unang adlaw man sa bugan it mga ber. Nangangamoy Pasko na. Mangin ka partner sa technical side engineer Dingdong Rubiso. Inyong kamanumano katuwang sa pagkatulit mainit nagabaga, nagaasugid nga mga balita sa sugunit probinsya. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Reyes.
0: Jet Reyes po lamang. Bukas amon nga linya 268-4456. Nagabaton kon may suwestiyon kamo, komentaryo, pananawan, opinyon. As usual, kung huwag kamot landline, huwag kamot pantirko, kabinuna kamo sa mga puntat bukid, bagayo nga baryo, sityo. Hindi mabutit landline. Importante, may cellphone, signal, load. Kung may data or may internet connection ka, mas guwapo bagid. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsabling empleyado, pisalit gobyerno, pati sa privado, concern sa inyong barangay, importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga mensahe sa numero 09500-88-0000 ang numero ng bayan. Siyempre sa amon yung official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agson din kami sa mga official website sa www.radyotodo.ph.
1: Walang inaatrasan

0: bagyong Pilandok nga sa sugulit Pilipinas, mahinang bagyo. Inabana-bana, sunod sa pag-asa, sa distansyang 1,060 kilometros este kung extreme northern Luzon, daga ni Pilandok rong hangin nga 55 kilometros kada oras magapit sa sentro. Ang bugsog nga nag-abot 70 kilometros kada oras nagahugag west-northwestward, mahinay 10 kilometros kada oras nung dagagan, samtang habagat nag-apekto sa Luzon ag western section it Visayas kay Badong Aklan. Samtang update sa bagyong Saudel, dating bagyong Obet o sa Guat, Pilipinas, sa distansyang 985 kilometros west kung extreme northern Luzon, ag bitbit gihapon ni Saudel dong hangin nga nag-abot sa 65 kilometros kada oras magapit sa sentro, ag bugsog nga nag-abot 80 kilometros kada oras. Ruan na matang hugag kara east-southeastward 15 kilometros kada oras. May another pagid nga tropical depression mahinang bagyo. Wat nga gan sa distansyang 645 kilometros west-northwest kung it bayat Batanes. Dagarong hangin nga 45 kilometros kada oras magapit sa sentro. Ag bugsog nga nag-abot sa 60 kilometros kada oras. Nagahugag westward sa Garcigon nga 10 kilometros kada oras.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pero dayang tatlo ka mga bagyo, rayang sambilog sa sugod ag daywa sa Guat, Pilipinas, wat direktang epekto katon. Doon nag-apekto ta sa Ilocos Region, Abra, Benguet, Batanes, Bataan, Zambales, Metro Manila, Calabarzon, nabilin nga Cagayan Valley, nabilin nga Car, nabilin nga Central Luzon, Occidental at Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan, Antique, nabilin nga Luzon, Negros Island Region, ag nabilin nga Western Visayas, Habagat. That's why nga may pag-uugan-ugan, magugag-umon daton nga panyempo. Ag sa nabilin nga partit Pilipinas, doon nag-apekto mata, aro ginatawag nga localized thunderstorm. Pero magpupamatsyag ang siyempre, kapinduuna sa mga kilid at mga sapa ag mga suba, ag mabukid-bukid nga parte, kapingid sa Aklan, bangod nga posible rong nga baha or landslide, ay nagatugpa arong kasarangan hasta mabaskog nga ugan konamat. Samtang dong hangin nagbaybayon sa Luzon, kasarangan, konamat mabaskog, baybayon mahumbak na nag-abot 4 metros gid. Sa nabiling nga partit Pilipinas, kaibahan kita sa Aklan, kita mag-experience at mahina hasta kasarangan nga hangin, kama naman, baybayon. Rong temperatura ito sa Metro Manila, mainit, ay nag-abot sa 31 degrees Celsius. Samtang yasakan sa kabisirang Banwat Kalibo, mas mainit pagid. Ay ruwaton niya temperatura gaabot sa 33 degrees Celsius. Hindi ng gabi magamig-gamig, aga may pag-uwan-ugan, kapin magnagub-nagub, atong temperatura 24 degrees Celsius. Makaroon nga 7:45, nga may porsyon nga magagom, may porsyon nga masaw silak-silak man, temperatura 27 degrees Celsius, ruhangin pa southwest, 8 kilometros kada oras, ang bugso ka nagabot, 20 kilometros kada oras. Air quality, matsawag yung nagabago ah. Poor gihapon natin nga air quality sa Kalibo.
1: Todo, komentaryo.
0: Mga nangan, base ko na may porsyon at Kalibo nga, may pag-uganugan, pag abot alas 9, alas 10, masaw silak-silak, pero pag alas 11, posibleng magtugpa na naman ang uwan. Alas 12, asa bilog sa muhapon, may gagom, pero mainit doon niya panyempo. Sorry, yung bagyo sa Pilipinas, wat direktang epekto, kapingid doon nga sa Guat, Pilipinas. Doon nag-epekto na katon, hay, habagat nga ginpabaskog ko rayang tatlo ka mga weather disturbance.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ano mainit nga mga balita, Banwa Lokal? Ginapaabot anay ha. Kaya nabi na mensyonar nga may

0: declaration ko no ita what classes sa New Washington kakatawag ang ni Mayor Simonet Peralta Francisco aga gusto nang i-correct nga makarong adlaw may klase po may opisina sa Bidog Gabanwat New Washington. Last year abi haya what klase dahil nga ni nga rong Jaime Cardinal Sinday sa New Washington tumama sa adlaw nga may klase ag may opisina. So dapat gid nga magdeklara rong local government unit. O galing makarong selebrasyon it Jaime Cardinal Sinday sa New Washington tumama sa regular holiday araw ng mga bayani kahapon. Bilog ka Pilipinas, high holiday. So what kinangan nga magdeklarat holiday? Ay wagin matat klase ag opisina kahapon. Holiday gid mata. Dato nga to nga declaration, last year pa nga declaration to. Nga ni ginapalinton ta sa mga taga New Washington, may klase po at may opisina ang buong bayan ng New Washington. According kay Mayor Simonet Peralta Francisco.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: So, Clarex na kita. Klaro na. May klase po. May opisina sa Bilog, Gabanwat, New Washington. Aga, happy birthday, Anay Gali. Sa akong lola nga nag-celebrate it birthday makaroon kay Lola Ginalyn Nining Sobiaga How nga nag-birthday makaroon. O Lola Ning Ginalyn Sobiaga How, happy birthday. Ag happy birthday man kay paring Isidro Arellano Rasgo. O, dati kami nag-iba ita mabuhay-buhay kara sa Aklan Cable pero makaroon iyo temo sa local government unit at Kalibo. Yote mo sa LGU ra. Happy birthday gid paring Isidro Sid Arellano Rasgo nga naga birthday makaron ag do naga birthday pagid nga naga pamati makaron sa Mabilo. Neighbor ko gid sa Purokdo sanay sang unang panahon pero una na sa Mabilo Kalibo makaron. Happy birthday gid Inday Gloria Milgar nga naga birthday today, Madam Gloria Milgar, una sa Mabilo Kalibo, happy birthday.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ano mainit banwang nga mga balita lokal nga atong pagatawat kabuhi? Makarong adlaw, it Martes. Dayang post ni Doktora Joanna Guarin, mga kasimanwa, natuhoy sa sunod-sunod niya nga mga insidente. Sa Daganon, traffic or vehicular accident sa Aklan nga nagresulta banwa ita maabo nga mga kabuhi nga nagkadagaduga. Kung nagtaliwan nga nga mga dinomingo, nagresulta ko mga hilaw nga kamatayon it mga biktima. Samtang dong iba sa ospital pa nga ni hasta makaroon wa gihapon nakagwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agdong pinakalites gani rayang natabo kay Pitix Akgan, mga kasimanwa. Now, nagapangutana si Doktora Joanna kung ano rin ginaubragon itatong yung mga local government unit. Ginapangutana na sa mga LGU, sa tanang level, LTO, Police Provincial Office, tanan nga concern nga sa gobyerno. Ano ginaubra ninyo? Hasta lang baga kita sa respondi lang. Anong programa? Programa ko nung ginatrabaho from top to the ground. Bukod programa gang sa papel. Pariyot ordinansa. On prevention and mitigation it mga vehicular accident sa probinsya at Aklan. Sa kada munisipyo, sa kada komunidad sa Bilog, Banwang, Aklan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ang palala nga palala rong sitwasyon. Now, pagbubasa-basa ko kay ina, napukaw man ako. Kogindoso anay. Ah, ginsponsoran. Gindibatihan. Ginoyangat oras kwarta. Ah, agod mabagay. Dongaton nga Provincial Road Safety Ordinance. Naghimo pat mga traffic summit. Di ba ga former SP member J. Tejada, sir? Ang dating SP ni Misyo Patron ni Ron. Eh, sa nagidaga panguna, kuha pagpasar, kuha yung Provincial Road Safety Ordinance. Ag sa Provincial Road Safety Ordinance, kabo-abo nga mga provision nga nakabutang ito, agod malikawan do mga insidente ag aksidente sa karsadahon. Yet, samtang nagadagagan ng mga dinag-on banwa, naging pasaro na sambit ng ordinansa, wat na tabo, naglala, pangani, do problema. Nga niro problema ta, bukon dat sa ordinansa, sa nagapatuman dat sistema.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Balikan tarun banwa, sa kabirugan kuwaton nga pag ililiba. Sa pihak kaparte, balik kita at Metro Kalibuater District. JM, Lidia Oreta, Mr. Public Information Officer, Frederick Benavides, sino pa? Engineer Palmani, o sino man una sa taga Metro Kalibuater District. Kung matanda niyo kung nagtaliwan niya daw gintalakay ta, dayang paghubong, rayang substandard niya paghubong it mga linya nga ra it MKWD. As in substandard yid. Ay dong requirements nga dagom, ako paghubong dapat it mga tubo nga rat water district, hindi kang MKWD. Tanan nga mga water district sa Biloga, Pilipinas, dong required, according sa sugundana, dapat 0.75 to 0.90 meters. Doon yung dapat, ha? Or 7.5 inches to 9.5 inches or feet. What I mean? Ruana ka kadagom. Ay, hindi, inches. Inches. O galing, ro mga linya nga rait MKWD nga ginapanggubong nga sa mga kapingid sa mga highway. Hay, uwa nga ni kaabot it 50. Ay do pinakaulihi nga nang ginsuka tay 40 gang sa Jaime Cardinal Sen Avenue. Nga ni ko nagaobrat ka sa daro mga kontraktor na da-damage do nga linya. Natatama at bakho. O napupusa kon magpison bago diyan nga gutaw. Gutaw banwarong tubo abot imaw. Hindi kon mga 70 kunta or bisan 60 lang hindi na imaw maabot kunta. Galing 40 gang gutaw nga gutaw imaw abot gid. Ang iligid malikawan nga nasa samad daw makaron ko no. Si MKWD nagasukot it water loss sa sangka kontraktor nga nagaobra ita road widening una sa may Jaime Cardinal Sen Avenue.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay kung magmaurara, rumatabo sa mga proyekto karasaklan, mga kasimanwa, kapingid a concreting of road. Mangin substandard ra, gutaw mga tubo nyo. Akong gasukot ka mo kung ma-damage, ay kung iagat pison pusa, nagagupok, hinug kahit backholder sa kanabaw-nabaw, nada-damage, hindi ginbalikawan. Tapos, basugon it MKWD mga kontraktor. Well, truth and in fact, substandard. Pero pag ubrat inyong proyekto, huwaan nyo ginamonitor din yung mga kontratista. Pati man ikaw, Department of Public Works and Highways, dapat ang mga project gara. Una sa National Highway, ita mga water district, ginamonitor nyo man.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Hindi patula, hugtasan ka mong mga ayon sa gobyerno, ang mga government-owned and control corporation.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Karon galing balikan taron. Sa pihak nga parte mga kasimanwa. Di ang ipagawa nga rata PSA. Nga economic performance ita 82 provinces and 33 highly urbanized cities. Ko 2025. Nga gin-release August 28, 2026. Konsensya rin nga rang 2025 PSA economic performance of 82 provinces. Dapat sa uwa kita arong aklan sa top 10 banwa ita mga economic performers nga mga probinsya. Naungusan pa kita ita mga probinsya it Antique. Ay based di kara sa ranking nga ginpaguwat PSA. Ko 28 ang gumawa ra ha. 28 ang. Oh, nagapanguna Dong Occidental Mindoro. Sa economic performance ha? Economic performance. Occidental Mindoro. Doon nagapanguna. Nagapangaywarong probinsya it Capiz. Iya sa Panay Island.
1: Mga pasaway sa lipunan. Sa lipunan. May rest back na. Radyo, radyo todo.
0: Pinerdi pa kita't Maguindanao del Sur. Pati, probinsya at Antique. Number 4 pabanwa. Ang Guimaras. Number... pang pito pa sa Biloga, Pilipinas na ha. So, iya sa Panay, tatlo ka mga probinsya sumunod sa top 10. Capiz, number 2. Oh. Antique, number 4. Guimaras, number 7. Eh, wata kitaro ato ni Aklan kon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Botang bagon. Pordoy atong ekonomiya. Ay kung nagtaliwan nga mga dilagon at sa manami irong economic performance at Aklan. Pero makaroon nga 2025. Nga nagawa ko 2026 era, August 28, matsa wakitarong aklan sa top economic performer sa 82 provinces sa Biloga, Pilipinas. What happened?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo,
0: sa bihat ka parte, kinaboy tantaro letter reply nga rin ni Kapitana Itilda Iman. Arong makontrobersyal nga kapitan it Kabugao Batan. In reply sa sugat nga nabatot barangay halin sa Marin, Sudusta, Almero, Agmirin and Associate Law Office de Ibao. Ita Marin, Sudusta, Almero, Agmirin. Dayarong nagpadagat love letter kay punong barangay Itilda Iman. Matapos rumiklamo rong pamilya at mga alparo una sa Kabugao Batan, ngaroon anak ko ng property. Anak ko ng property ha. Binuldos ko no. Ag may trespassing na natabo. Ag nasamad. Ha? Dong vegetation sa lugar. Ngawa matit vegetation. Hilamon malang banwa. Ha? Gin clearing malang. Agwa man sa kamaturat bulldozer ka gingamit. Maisot nga bakho malang. Agudbog ondo. Mga hilamunon sa karsada. Karsada eh. Dagan. Ah, hanit 1975 pa. Dagan yun. Ah, dong lugar.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: But ang bagon, hanin ko 1975 ginagamit na't mga pumuguyo. Ah, itmabo ng mga pumuguyo. Hanin pa ko 1975. Aga, may mga previews yung kara. Nga istorya rong pamilya Alparo, dong original. Ha? Nga tagiat yugta bago nagwa reng mga heirs ni kodawag siya, Rogelio Alparo, badwarong namatay nga taga natyugta. Bago nagwa reng mga heirs kara, may verbal nga kasugot na. Agkon matandaan. Suno sa mga pumuguyo nga nakaistorya ko man nga ni. Nga dati, ginbutangan pa ita perimeter fence doon. gin kuray-kuragan.